0: Unay mga sakit nga wapay tambal og kantong mga nag-edad na og 70 pataas lugutan nga makabalik sa ilahang mga pamilya.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gimanduan sa Korte Suprema ang mga respondent sa petisyon nga gisang-at sa election lawyer na si Romeo Makalintal nga magsubmite og komento may kalabtanan sa ilang hangyo na i-deklarar nga unconstitutional ang Republic Act No. 12326 o pugngan ang pag-uswag sa election sa barangay o sangguniang kabataan kon BSKA. Lakip sa mga respondent. Nakikinahanglan sa petisyon mao ang Office of the President, Senado House of Representatives o ang Commission on Election.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Ipaibaw ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag kagahapon nga gipangutana nila kaniadto ang mga kanhi aide sa kanhi na magbabalaod nga si Zaldico kung gusto ba nilang mupailawom sa lie detector test. Taliwala sa ilahang mga aligasyon kabahin sa paghatod o kwarta ngadto sa nagkadaiyang mga personalidad.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gidakop sa mga kawani sa Bureau of Immigration ang usa ka 69 anyos nga Amerikanong lalaki nagiingong ng abuso o gamigamit o mga pulong nga racist o makapaulaw batok sa mga Pilipino sa usa ka mall sa barangay Balibago, Angeles City. Gila sa Bureau of Immigration ang maonga langyaw na si Patrick Dokwig Lulam Obison na nailan usab isip Dr. Patrick Sobilulam Obison sumala sa Bureau of Immigration Intelligence Division ipatuman ang pagdakop subay sa Division Order Commission Order Number 2026-341 nag-iisyo niya itong September 24.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Sa katapusan sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Kusog nga nagpadayon ang mga trabaho sa rehabilitasyon sa UP Philippine General Hospital sa Top Avenue human kini nga naundang sulod sa hapit usa ka tunga kon usa og tunga ka tuig. Matod ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, itinguha nga mahuman karong tuiga ang mga proyekto sa drainage sa ospital samtang ang uba mga trabaho sa rehabilitasyon o construction gilaumang mahuman sa unang quarter sa 2027.
1: Radio Kaibigan National News. Radio Kaibigan International.
0: Samtang balita sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager Engineer Dominic M. Garcia. Napugos ang eroplano sa paghimog emergency landing sa Saudi Arabia kagahapon human nasamdan ang duha ka piloto gumikan sa gingong panag-away samtang naglupad ang eroplano gikan sa Dubai paingon sa Tel Aviv. Sumala sa pamahayag sa kumpanya nga nagdumala sa airport, adunay natabong panag-away tali sa kapitan o co-pilot kinsa gida sa ospital gumikan sa samad nga ilang naangkon. Ipaaktibo gilayon ang distress signal gumikan sa pangaong panghitabo o aduna kunoy katungod kay adunay duha ka laing piloto nga sakay sa eroplano isip mga pasero sila mismo ang mikuha sa control aron ipahigayon ang emergency landing sa Saudi Arabia.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District. Padayon ang paningkamot sa Qatar aron maabot ang ang usa ka diplomatikong resolusyon alang sa gubo tali sa Iran o Estados Unidos. Sumala ni Qatari Foreign Minister nga tigpamaba Majid Al-Ansari, dili ikalimod nga daghang sektor ang mga o mga nasod ang napiktuhan sa nagpadayong tensyon. Lakip sa iyang gipasidunggan na grabing napiktuhan mao ang energy supplies, food security, industriya o global supply chain nga mahimong aduna epekto sa ekonomiya o supply sa mga nagkalain-laing mga nasod. Gipasiugda usab ni Ansari ang kamahinungdanon nga mohimo gilayon og desisyon ang mga opisyal sa Iran aron malikayan ang dugang nga pagpalapad sa gubot og mapanalipdan ang mga nasod gikan sa mas dakong epekto niini.
1: Radio Kabiga International News.
0: Mao katotumbuntag mga balita nga gihatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa BG Max Plus sa pinagbalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang Plus. Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon o Nisudan sa Malaysia. Samong President ang CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Nagalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Nagalio. Technical Consultant Gerald Roy Nagalio. Station Manager Stephanie Yote. Finance Officer Bernadette Sangkawon Kilongkilo. Datong news writer may the gorgeous Belga. Datong technical and transmitter Junting Kang Rari si Toran Joshua Wang magandang lalaki season. Datong mga broadcaster Attorney Ruby Melesio, Tata Ritisa, Chari May Pahangin, Noel Kagul, DJ B and DJ Aya. Ini si Romeo Chiang Jr. Moingon, Pilipinas ug Bukidnon. Nagasalamat ug buntag ganiyon tanan. Mosunod gilayon ang the trial of the century, the impeachment trial of Vice President Sarah Zimmerman Carpio.
2: All the members of the Senate. As to the other questions, Your Honor, the Avelino versus Quinco case is not applicable here because, to start with, it was decided on the basis of the 1935 Constitution where the wording involved was different. It involved quorum, and the quorum requirement under the 1935 Constitution says majority of the Senate. It didn't say all the members, yes, majority of the Senate. And so it's not applicable, whatever interpretation of that majority of the Senate for purposes of quorum is different from the two-thirds of all the members of the Senate required in impeachment cases. As to whether or not, the difficult question, someone, one of you, who has not attended all the hearings, I will quote it, whether or not the senator judge who did not attend or substantially participate in the impeachment proceedings as to, among others, propound questions to and observe the demeanor of witnesses may nevertheless validly cast a vote on the final question in an impeachment trial. I believe, Your Honor, that this is an internal matter that should be decided by the Senate according to its own wisdom. This is not computation of the threshold, whether or not such a member who has not attended all the hearings, but presumably has taken an oath and is part of the central judges participating in the trial, but missed some of the trials, may nevertheless cast a vote. If there is no rule in the Senate as to that, what is my opinion? I think, Your Honor, In case of doubt, I would allow such a person to vote because this tribunal is a tribunal of record. The proceedings are recorded. Someone who fails or is absent in some of the trials can easily check what the witnesses testified to based on the transcript. Moreover, most of the evidence here is documentary. So someone who has not appeared in some of the hearings can check on the documents involved. So personally, I would decide in favor of allowing such a senator judge to vote. According to, of course, the conscience of such judge. Remember that a senator judge participating in an impeachment case takes an oath. What does that oath say? The oath says that the senator judge swears to render impartial judgment according to the Constitution and the laws of the Philippines. If he or she feels that he or she can render impartial judgment, honestly, according to the Constitution and the laws, then even if he missed one or two, or maybe even substantially of most of the hearings, but still, based on the record, he or she feels that he can honestly judge the respondent, I would allow. But that's me. This is, as I said, internal matter for the Senate to decide. According to a rule, it may adopt on this basis. Thank you again, Your Honor. Respectfully submitted.
3: Maraming salamat po, Justice Azcuna. Taos puso po muli nagpapasalamat ang hukumang ito kay dating Chief Justice Davide, dating Chief Justice Panganiban, dating Chief Justice Puno, at dating Associate Justice Azcuna. Sa binahagi po ninyo sa aming kaalaman, karunungan, karanasan at pag-unawa kaugnay sa mga katanungan na kinakaharap po ng hukumang ito. With the permission of our Amici Curie and with the permission of the parties and senator judges, we shall break for early lunch so that the parties and the senator judges can digest the overflowing information. And thank the former justices and Chief Justice of the Supreme Court. Malaki po ang tinalino naming lahat at tumalino po kaming lahat sa binahagi niyo po sa amin ngayong umagang ito. So if we can pause for lunch and resume at 12:30 for the interjections of the senator judges and by the parties through the presiding officer. And I would like to invite our esteemed former Chief Justice Puno Panganiban and former Associate Justice Azcuna to join us for lunch. Sir, please, a brief lunch at the lounge as we declare a recess from the trial. Trial is declared to be in recess until 12:30 in the afternoon.

0: Ano ba yung function na i-discharge ng member na yan? Hindi ba yung member na yan ay magiging juez, a judge? Oh, ano naman ang sinasabi ng ating constitution, mga decisions ng Supreme Court tungkol sa isang member na gumaganap ng katungkulan bilang judge? Ang isang requirement dyan, yung member na gumaganap na katungkulan bilang judge should be fair and impartial. Mali po ba yung na interpret natin yung word member dyan sa Article 11, Section 3.6 na yung isang member should be fair and impartial? Para sa akin, tama yung ganong interpretasyon. Dahil yung interpretasyon na yun ay sumusunod sa due process clause ng ating konstitusyon na dapat bigyan natin ng ganyang judge ang isang nasasakdal hindi lamang sa criminal case, hindi lamang sa administrative case, pero kahit dito nasasakdal sa impeachment court. At para sa akin, kung yung karapatan na yan ng isang respondent ay mabaliwala, yan ay isang question na pwedeng iakyat sa Supreme Court. Yan ay isang hindi political question. That is a justiciable question. At kung mapatunayan yan, maaaring lahat ng ating ginagawa proceedings na ito ay may set aside, ma-declare ng null and void. Yun po ang aking pananaw.
1: Thank you, former Chief Justice. Let me ask all three of you again, starting with former Chief Justice Panganiban. Sir, doon po sa mga sinabi niyo kanina, is it correct to say na you're leaving the decision on this court to decide what is really the threshold? What does two-third mean? So are you telling us na kami ang mag-decide, hindi pwede ang ang Supreme Court? Is that what you're driving at po kanina?
2: Yes, you're an independent, free court. In fact, I'm hesitant to call you an impeachment court because there is no such thing in the Constitution. That is according to your rules. The Constitution merely said, the Senate shall be the sole judge of all to try and decide impeachment cases. It did not say the Senate shall become an impeachment court. That's just an aside. Sa akin po, ang sinasabi ko, a substance. Ano inihingi po ng ating konstitusyon? Na kayo, bilang halal ng bayan, kayo magdidesisyon. Hindi po ang Korte Suprema dapat. Sapagkat kung ang ginusto ng ating konstitusyon ay ang magdesisyon ng Supreme Court, dapat hindi na kayo. Ginawang kayo ang Senado ang magdidesisyon. Dapat sinabi na lamang, Korte Suprema na lang. Hindi po ganun ang sinabi ng ating konstitusyon. Ang sinabi ang Senado ang gagawa ng desisyon tungkol sa impeachment. Kaya po, ang sinasabi ko, bagaman sinasabi ko na ako'y former Chief Justice, of which I'm not ashamed. But what I'm saying is, you are called upon by our people to decide impeachment cases. Then decide it from where you sit. You don't become Supreme Court justices. Because if the Constitution wanted you to become Supreme Court justices, then it must have required you to be lawyers. It must have required you to pass the bar examination. It must have required you to study 4 years of law after 4 years of preparatory law. Hindi po ganun eh. Ang pag-iisip ng ating mga senador, iba naman sa pag-iisip naming mga maestrado. Sa akin po, hindi po masyadong importante ang mga rules ng mga maestrado. Ang importante po, ang inyong mga rules.

0: I sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan kay Biga.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang
0: 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni
1: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Ang mosunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang og walay lakot kining sibihan.
6: Year 3 na sa Angat Agad Gender and Development Radio Program.
7: Ang inyong programa nga makapadasig o makapahibalo bahin sa gender equality, women empowerment, child protection o social inclusion.
8: Dinhi nga programa atong hisgutan ang mga inisyatibo sa lokal nga panggagamhanan ubahin sa suporta sa Public Information and Assistance Division o Gender and Development Office diin hisgutan ang mga istorya sa komunidad nga nagpaligon sa patas o inklusibong katilingban. Diin babae man o lalaki, kabatanunan man o tigula, tanan, adunay lugar o kahigayunan nga mulambo.
7: Uban na sa makapukaw nga diskusyon, espesyal nga mga bisita o mga mensahe nga puno sa kahibalo o kadasig.
8: Magtinabangay kita aron masabtan o mapalambo ang atong papel o responsibilidad isip kabahin sa komunidad.
0: Kini ang Angat Agad Year 3.
9: Isip po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, di kaysa ang pag-ana-ana o ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV o sa Local Government Unit of Valencia City.
10: Kinsa ka?
11: Ayaw nagpagunta na ba?
10: Oh, Kutsilyo!
11: Ayaw pagpalag. Hold up ni.
10: Tama! Tulisan!
11: Da. Patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
10: Luyas
11: ba?
10: Luyas ba tayo? Huwag kasing-kasing ang bihibo diin. Minor di edad. Gilugos. Unya gipatay pa. Tipodyo to. Labing siguro addict.
11: Addict.
10: Addict yun to. Addict yun to. Huwag ba mang limbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ang imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang shabu?
11: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, aw, maniga ng mata ninyo sa kagutom.
12: Pahalang gutom mi pa, kaysa busog, og abunda tuod mi. Hapan ang gipalit na kwarta, gikan sa illegal na druga.
13: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sunod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.
10: Ma! higala, ayaw paabota, nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan ade o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan. Og among ipanikuro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
14: Kini nga pahinungdom, hatod ka na to sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia o sa Public Information and Assistance Division.
4: Angat agad!
15: Maayong adlaw mga ka-angat agad. Ani na usab ang angat agad ang programa sa kahanginan nga naghatod kaninyo og mga developmental news og impormasyon kabahin sa mga kalihukan, programa, serbisyo og mga kalampusan sa atong dakbayan.
16: Nabaw sa tanan atong hatagan og igayon ang mga programa og advokasya nga may kalabutan sa gender and development kun gad aron mas daghang Valensyano ang makaila, makasabot og makapahimulos sa mga serbisyo og oportunidad nga gitanyag alang sa tanan.
15: Dinhi sa angat agad atong hisgutan ang mga butang nga importante sa komunidad, atong ipaabot ang impormasyon nga angay mahibal-an ug atong ipasiugda ang pagkapatas ug inklusibong kalambuan. Angat agad ang atong programa para sa impormasyon, kalambuan ug pagkapatas. Ako si Jay Fernandez Ara.
16: O kini si Aaron Rempohito.
15: Kini ang Angat Agad. Maayong adlaw Valencia, maayong adlaw diha kanimo Sir A. Kumusta man ang imuhang adlaw karon o imuhang kabuntagon?
16: Saka manindot nga adlaw no alang sa tanan og pasalamat pud ta no karon nga adlaw kay ubay-ubay pud no nga mga blessings ang anyabot no sa tua. And of course pasalamat ang nakapatag yapon ta karong adlaw, Ma'am Jane. Oo,
15: mao nay pinaka kuan nga no, pinaka nindot nga blessings sa tua mga higala ang makamata karong adlaw no. And of course, ay hatamo padayon na Sir A sa unahan at wasang timbayaon ang ato ang inahan sa dakbayan. Maayong ang buntag diha kanimo Mayor Ami G. Galario ug uban sa ato ang City Vice Mayor Honorable Grizel Galario Fernandez ug syempre sa ato ang the one and only spokesperson, the action man, Sir June Galario. Maayong ang buntag diha kaninyong tanan ug sa ato ang City Councils, Sir A.
16: Oo, sa tanan natong mga membro sa 10 sa gunang panlungsod, maayong buntang usap. O sa tanan natong mga kaubanan sa lokal ng pagamhanan sa Dakbayan sa Valencia, diin na po tayong mga kasaulugan po tayong gipahigayon karong adlawa, Ma'am Jane, especially sa pag-celebrar niining ato ang Cooperative Month.
15: Yes.
16: So, unya no, aptop ng palapdan kung unsa ang mga giya. Andam sa itong lokal nga pagamhanan sa Dakbayan sa Valencia for that celebration.
15: Mm-hmm. And of course, kutob na lang sa maabot ni itong sibyahan sa tuang mga 31 ka barangay, daghan o maayong pagpaminaw diha kaninyong tanan, kami manghinaot nga anaa ka mo sa Kapiskay, Kabaskog sa Panglawas. O syempre, haron sa walay langan, Sir A, atuang ihatag kanilang atong mga nakalap nga mga balita gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division.
16: Unang impormasyon nga itong ipabot, Ma'am Jay. Well, gipabot no sa ato ang City Government of Valencia ang suporta ni ini sa gipahigayon nga permitting on wheels sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR-10, Mines and Geosciences Bureau o Environmental Management Bureau 10 nga gipahigayon dito sa Robinsons, Valencia ni adtong Setyembre 29 hangtod 30. Diin tumong sa maong assisted online application caravan nga mapaduol sa publiko ang nagkalain-laing serbisyo sa DENR pinaagi sa on-site technical assistance o guidance alang sa pagproseso sa environmental permits o clearances. Lakip sa mga serbisyo nga gitanyag ang Environmental Compliance Certificate, Certificate of Non-Coverage, Discharge Permit, Permit Operate o guban pa nga mga permits and clearances. Giyawahag ang mga negosyo ni adtong adlaw no sa duha ka adlaw nga caravan nga daghan ubay-ubay pod ang misalmot no ug i-avail sa mga programa sa tuang DENR. So daghan salamat pod no sa tuang DENR kay DENR kay ni anhigud sila sa Valencia City alang sa pagpahigayon sa maong caravan.
15: Yes, ug sa laing bahin na Sir A, gipahigayon kagahapong adlaw Setyembre 30 ang usa ka Healthy Youth 2026 Osaka Free Medical and Health Fair sa Valencia City Gym and Cultural Center. Gipasalitar kini sa Valencia City Youth Development Office uban sa suporta ni City Mayor Ami Galario ug sa 10th Sangguniang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez ug Sangguniang Kabataan Federation President John Ligiel Estokia ug sa mga partner stakeholders. Giawag no katong kuan mga kagahapon Sir A, nakita gid po nako dito nga daghan og mga serbisyo ang ilahang gi kuan dito gihatag na naay libreng alot. Yes, nakita po nako dito Sir A nga daghan gid po ang matong mga kahigalaan nga ni avail sa maong medical health fair.
16: Actually, napod ang yakap nga profiling gihapon dito po.
15: Ay, so grabe, daghan gid ang gi kuan kagahapong adlaw Sir A dito sa tuang City Gym.
16: So malipayon kita no kay grabe ka aktibo ang atong opisina sa Valencia City Youth Development Office sa pagpanguna pod ni Sir Francis Awiten, labi na no sa pagpahigayon o susama ng mga aktibidad alang sa itong mga kabataonan. Pasalamatan sab nato no ang ito ang opisina sa Sangguniang Kabataan, Federation President with SK President Estokia.
15: Noo, kaya nakahuna-huna yun o gingani ng mga initiatives Sir A. Uga sa pagpadayon sir.
16: Oo. Diin malipayon pud kita no atong lokal nga pagamhanan. Diin malipayon kini nga gipakita ang padayong pagpalig-on sa participatory og inclusive governance pinaagi sa malampusong pagpahigayon sa Dagyaw 2026 Town Hall Meeting niadtong Setyembre 28, 2026 sa Robinsons, Valencia. Gisuportahan sa City Government ang ubos sa pagpangulo ni Mayor Ami Galario uban ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, Committee Chair on Civil Society na si City Councilor Analo Zambrano o mga miyembro sa 10th Sangguniang Panlungsod ang maong kalihukan nga nakasentro sa Philippine Open Government Partnership Localization. Ubo sa tema nga shared information, shared governance, kabahagi sa impormasyon, kaagapay sa pamamahala. Nasairan nga ang Valencia City usa sa napulo ka mga LGU sa Region 10 o usa sa tulo ka mga LGU sa Bukidnon nga napili sa maong nga programa kining OGP Cohort LGU tungod sa maayong performance niini sa pagsuporta og pagpatuman sa maayong pagdumala. Isip OGP Cohort LGU, gipatugbaw sa dakbayan ang sa priority programs niini no nga mao ang CSO Citizens Participation aron mas mapalig-on ang partisipasyon sa mga civil society organizations sa lokal nga pagagamhanan. Tumong niini nga mahatagan og higayon ang mga CSOs nato o gubang sektor nga makapaambit sa ilang mga panglantaw o suhestyon aron mas mapalig-on ang partisipasyon sa komunidad sa mga programa sa gobyerno. Nanguna isip keynote speaker o guest of honor si DILG Assistant Regional Director Ma'am Yvette Tolentino Sunga, CESO 5, nga mipasiugda sa kamahinungdanon sa aktibong partisipasyon sa mga CSOs, pagpaambit sa impormasyon o bukas nga komunikasyon tali sa gobyerno o komunidad aron mapalig-on ang maayong pagdumala. Kabahin sa programa ang presentasyon sa DILG o ni DILG LGO02 Cesar Ayan Encarnacion bahin sa Philippine OGP Localization o ni DILG LGO05 Mary Ann Rose Bakod bahin sa Dagyaw nga naghatag og kasayuran bahin sa open government og papel sa citizens participation sa lokal nga level. Lakip sa mga mitambong og nagpabot og suporta sa kalihukan sila City Administrator Attorney Heinz Guderian Villanueva, City Legal Officer Attorney Francesco Manuel Valdez V, ato ang DILG Valencia CLGOO Sir John Eric Manasan, Ma'am Venus Irish Galarita LGOO, og ato ang CSO Desk Officer Sir Raynan Casano, ato ang CPDO Coordinator Engineer Marlino Guerrero, Sir Rembert Bautista isip workshop facilitator, og Ma'am Charmaine May Portal isip secretariat, og uban pang mga miyembro sa Local People's Council og Philippine Open Government Partnership Steering Committee. So again no, daghan kayong salamat kay nahimo gayud nga nagmalampuson ang maong
15: yes,
16: activity.
15: Yes, dito na to na kuha na Sir Inga. Kuan gyud naapoy kanang dakong papel ang ato ang kuan Sir A kay aron masayod pod ba nga kung unsay mga kakuanan sa tuang komunidad, ano? Mm. Kay isa mapud sila nga mag-inform ni ana nga mauni mauna adunay mga kuan. So aron pod mahatagan og kuan action sa tuang kuan pod sa tuang lokal nga pangagamanan. Og syempre sir, eh, sa pagpadayon malampusong gipahigayon ang katong usa ka digital skills festival ni atong Setyembre 26 kay duha man ni siya kaadlaw. Mm. Sir, nga ikaduhang tuig nga nangahimo, no, gihimo isip kabahin sa padayong paningkamot sa kagamhanang lokal sa Valencia sa pagpalambo sa kahibalo og digital skills sa mga lumulupyo. So pinaagi sa maong kalihukan sir, gihatagan og higayon ang mga partisipante nga makakat-on og makapalambo sa ilang kahibalo sa nagkalainlaing aspeto sa digital technology, pinaagi sa libre nga virtual seminars og mga presentasyon gikan sa mga resource speaker nga dunay kahibalo o kasinatian sa maungan natad. So, niya do, formal nga giablihan ang kalihukan, pinaagi sa mga mensahe sa suporta o pagdasig nila Mayor Ami G. Galario o City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez nga nagpasiugda sa kamahinungdanon sa padayong pagkaton o pag-angkon o bagong mga kahanas nga makatabang sa mga lumulupyo sa pag-atubang sa nag-uswag nga digital nga panahon. So, atong higayon na sir, eh, mitambong o mipadayag usab sa iyang suporta si kanhi Vice Mayor Glenn Aboy Galario nga midugang sa mga mensahe sa pagdasig alang sa mga partisipante. So, gawa sa mga liktura o presentasyon, sir, gipadugang usab sa programa ang nagkalainlaing libreng serbisyo alang sa mga nitambong. Alang sa unang 100 ka-participante nga sayong nakaabot sa venue, gitanyag ang libreng paniudto. Wow! So, gitanyag usab ang libreng masahe, manicure, pedicure o tupi. Samtang, gipang-apod-apod usab ang mga libreng bitamina isip dugang nga suporta alang sa kahimsog sa mga partisipante. So, kining maong kalihukan, nagpakita no sa padayong paningkamot sa gagamhanang lokal sa Valencia, city nga mapalapad ang akses sa mga lumulupyo ngadto sa kahibalo sa digital nga mga kahanas o praktikal nga serbisyo nga makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan.
16: Indot na siya nga kuan seminar day, no? Workshop po siya, ma'am. Ma'am Gino, kay
15: yes.
16: Timely kayo kay dagan ubay-ubay gayud no ang mga opportunities sa atong mga kaning mga virtual assistants uban pa nga mga pwede nato nga ma-applyan online, no. So daghan salamat sa mao nga mga nag-facilitate sa mao nga activity.
15: Oo, okay. Kana mang good sir, mo nang gi kuano pagkanindot kayo nga initiative kay nganuman. Once nga kuan kay grabe nasayod na magikita karon mga higala nga ato ang panahon na kuan na mang yun, more on digital na mang yun. So dili na nimo kung dili na nimo kinahanglan nga mo langyaw ngadto sa laing nasod, ngadto sa laing lugar. Kung diri man lang sa Valencia, pwede na kang makatrabaho through online. Mm-hmm. Oo, na mag-income pagyud ka og di man gyud nato ikalimod nga kung sakuan dollars lahi. Mm-hmm. Dako gyud ang kuan ana kanyang ang ilaha dito sa tua din he. Sa ilang piso dito diri sa tua.
16: Diri sa tua.
15: Sa isinta na. Oo, dako gyud siya. So naara mauban pa nimo ang imuhang pamilya at the same time naara ka sa balay kay naara magina sa balay kay basta naa lang kay kagamitan sama sa computer or laptop or bisag daghan mangud kayo nga kanang dili na dili necessary nga maayo kamo English kay naa man puy kana bitong remote no nga kana bitong naay tigbuhat og resume bisag unsa na lang yun basta kay maka-income ka. So dito gyud ko na kay balu sir nga abi ko man basta kanang mga VAVA something sir nga kanang hanas gyud kayo kamo English dili man di ay. Oo, pwede ra man day ka mag-inamang kanang bitong dili ka mo istorya.
16: Lahi mga kuan din. Yes. Pwede na ito nga ma-applyan.
15: Oo, dili lang kay more on binyo ka ng like call center.
16: Customer service.
15: Oo, dili. So, daghan ka ayo siya. Pwede kang mahimo nga social manager, no, account, mga something ing ana nga tigbuhat. Bisag unsa dito gyud ko na kay ko ay pwede di ay. So muna no nga daghan no, daghan dili lang kay katong higayon sir, daghan pa kaayo nga mga panahon sa katong mga wala pa naka apil atong kuan seminar na apay ipahigayon usab. So abang-abang lang pud ta, magulat lang sad ta mga higala kay i-post ra man na dinhi sa tuang official Facebook page mga higala. Yes, sa LGU mga higala. So atang-atang lang pud mo diraan.
16: Pero pasalamatan sab nato no ang tanan nato ng mga resource speaker ana nga time kay ubay pud sila no.
15: Yes, daghan kay tong mga kuan gyud
16: for sharing your expertise.
15: Oo nga, ma-amaze yung ka ba nga ningon. Yes, naghatag pud sila sa ilang mga testimonies nga ako wala ko nakahuman og ganang eskwela pero ay mga pero nagmalampuson siya mga higala no dili basihan nga ay wala man koy nahuman dili ko pwede ani kay more on English no dili gina siya basta kursunada ka padayon makuan na gina nimo mga higala kay unsaon man nakahuman ka apan na wala kay kanabitong gitawag na to nga dili ka kursunada or ang kanang perseverance mo kanang kuan jud ka nga gusto jud ka makakaton gusto jud ka mulambo sa imong kinabuhi mo nang mangita gid og pamaagi nga mulambo gid kay ayaw gid og pagpabilin sa usa ka butang kanabitong ay diri na lang yung kutaman. No, dili. Dili ra ka diha taman. Ikaw yun ang mag-decide sa imong kagalingon nga naapakoy padul nga naapakoy maabot. Ingana na siya mga higala. Oga, syempre aron makakuan ka, ang atong lokal nga pangagamhanan, gisuportahan yun kita, gipangitaan kita ga nagkadaiyang pamaagi para makapadayon ta sa unahan. Oga, sa laing bahin, sir?
16: Yes, diri po tano. Ato pong pasalamatan ang ato ang City Veterinary Office. Kay grabe po sila ka-aktibo no, sa pagpahigayon sa lang mga serbisyo. Gani, in observance sa World Rabies Day ni atong September 28, ang ato ang Valencia City Veterinarian or Veterinary Office nag-conduct og rabies prevention and responsible pet ownership activities dito sa Barangay San Isidro. As part na siya sa atong celebration or as part po sa celebration, ang opisina nag-provide po og yaning libre nga castration services alang sa mga pet dogs og cats alongside sa free anti rabies vaccination aron usab no nga ingon man sab nga ma-promote ang responsible pet ownership, pagsuporta sa effective rabies prevention o control and pag-contribute sa responsible management sa atong community's pet population. So ang maong activity nag-feature usab sa mga information, education and communication session nga gipahigayon sa ni Doc Medidas, ang department head sa City Vet, nga din iyang gi-highlight no ang importansya sa World Rabies Day sa pagsuulog ni ini, din iyang gi-emphasize no iyang gi-highlight ang vital role sa responsible pet ownership kay aron nga dili managhan ang ato ang mga kuan no kanang mga pets dogs nato especially sa kadalanan so kinahanglan ipuson gyud nato sa tarong ato sila hang i-care og tarong aron pud no nga malikayan ang sila nga ma igo pud aning rabies kasi laman ang gadala pud aning mao nga sakit. Gani pud no ang maong inisyatiba nga gihimo sa tuang City Vet, padayon kini nila nga himuon og ila pang ipalig-uno no ang ilang commitment aron nga maprotektahan og ma-promote pud no ang animal health. Ingon man usab sa health, safety og welfare sa tuang komunidad. So daghang kasamat no sa Dok Sam na medidas no sa maong mga interventions, sa mga inisyatiba nga gihimo sa opisina sa tuang City Vet.
15: Yes, kana oy kuan no kana bitong dili ka kumpiyansahan biya ng mga rabies gyud sir ay. Oo kay abed niyo kana bitong ay nakaurasan raman ko, ay nakuanan raman ko, wala rani, wala raguro ni ayaw gyud mo og kumpiyansa sa mga higala kay daghan rabag yud og kanang nadaot sa ay kuan raman ni abi ko, di ba? So mas maayo kung bisan pagkauras ra na sa iring og kauras sa kuan diha basta kay naa na siya rabies mga higala adto mo dito sa tong animal bite treatment center. Yes, adto gyud mo dito pa niguro gyud mo higala dili ra ba na diha dayon nga kuan mo makita niyo mga sintomas nga naa na day kay nakuan na day ka diha ano di man akilat nga pag lipak na tora ni kidlat dahil diritso. Dili na siya ingana mga higala kay muraga taon-taon pa na ninyo makuan sir ba?
16: Dili ko na siya baliwala on.
15: No? Yes. Total kay naamay kuan basta naalang mo'y PhilHealth libre ra man sa inyo ha mga higala.
16: Yeah, the Animal Bite Center, no?
15: Yes, basta kay animal ang kwanha ang namaak sa inyo ha. Dili tong lahi nga.
17: Lahi na
15: po to. Well, og sa laing bahin, sir, sa pagpadayon, nakighiusa ang City Government of Valencia sa pagsaulog sa ika-5 nga anibersaryo sa Valencia City Solo Parent Association ni adtong Pizza 25 ubos sa temang You Are Not Alone in Your Journey. Embrace and love to the solo parent. Ubos sa pagpangulo ni City Mayor Ami Galario, mipadayag ang City Government of Valencia uga suporta sa maong selebrasyon kauban si Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, Councilor Sasang Kadigal Rekla uga ika-10 nga sangguni ang panglungsod ug ang City Social Welfare and Development Office. Gipasiugda sa kalihukan ang pag-ila sa papel ug mga katungod sa mga solo parent, ingon man ang pagpalambo sa mga programa nga mutubag sa ilang mga panginahanglan ug makatabang sa ilang kaayuhan ug kalambuan. Ang selebrasyon nagpasiugda usab sa paghatag og suporta, pagrespeto o pagdawat sa mga solo parent isip importante nga kabahin sa komunidad. So pagganindot kaayo.
16: At least nakita sab nato Ma'am Gino nga inana ka supportive ang ato ang lokal nga pagkamahanan eh, when it comes sa ato ang mga solo parents.
15: Yes.
16: Din sa Valencia City. Ganip salamatan sab nato no si Ma'am Marilyn Beltran no kay siya pud ang di ko masay focal person no sa
15: yes.
16: mga solo parents ng mga programa ubos sa ato ang City Social Welfare and Development Office. So thank you so much.
15: Oo.
16: Ma'am Marilyn.
15: Dili ra bagyod lalim ang mahimong solo. Dili ba gyud sir solo?
16: Oo, pero
15: lahi solo po, single.
16: Lahi po ng duha pero.
15: Lahi po ng
16: lahi po. Pero doble ang kuan kayod nga kinahanglan nga himo sa mga solo parents mo na nga kinahanglan po nato i-recognize ang ilang mga contribution. Muna,
15: saludo gyud mi no.
16: Yes. Saludo gyud kami sa inyo ha.
15: Yes, saludo po mi sa mga single sir.
16: Oo.
15: Awo sa somebody ay.
16: Sa lahi nga bahin.
15: Sa lahi nga bahin.
16: Lahi gyud topic tayin ba.
15: Oo, murag ikuan gidayon ba. Og sa lahi nga napay.
16: Lahi nga bahin po Ma'am Jane. Kini kay nindot po din siya nga programa sa ato ang lokal nga pagamahanan sa Dakben sa Valencia. Kay believe no kay nibalik na pud ang pagpahigayon nato sa pag-recognize sa mga empleyado og programa sa
15: wow.
16: lokal nga pagamahanan. Gani malumpusong gipahigayon ang awarding ceremony alang sa most outstanding employees and programs sa tuang city sa City Government of Valencia ni adtong September 29 atol sa tuang culmination activity sa 126
15: yes.
16: Civil Service Month celebration. Gipasiugda sa kalihukan ang mga empleyado og programa nga nagpakita og talagsaong performance, dedikasyon, inisyatiba og kalidad ang serbisyo publiko sa ilang tagsa-tagsa ka-opisina. Sa outstanding program category, nahimong most outstanding ang City Civil Registrar alang sa Digital Civil Civil Registry Services Program niini. Isundan kini sa Valencia City Youth Development Office alang sa sa ilang programa nga Saludo sa Batang Valenciano, isip first runner up.
15: Mm-hmm.
16: Samtang second runner-up ang ato ang City Anti-Drug Special Unit Team kun Kadsut alang sa ilang intelligence and data gathering program against illegal drugs. Sa outstanding employee category, sa first level, nahimong most outstanding si Mama Kisisia Iva Desibaila
15: mm-hmm.
16: no, sa City Environment and Natural Resources Office. Pirmi ba nato na makuban si Ma'am
15: yes.
16: no, sa lakbay impormasyon?
15: Yes, sa sendro nga mga hatag o mga kuan, mga sidling.
16: Congratulations Ma'am no. Din first runner-up po si Ma'am Michelle Aquino sa City Engineering Office o City Engineers Office. Samtang second runner-up si Ma'am Emma B. Permahin sa City Cooperative Office. No? So congratulations kaninyo. Alang sa outstanding employee category, second level, nahimong most outstanding si Marivic Tahil sa City Treasurer's Office. Wow, good. Oh, congratulations,
15: wow.
16: Ma'am. First runner-up si Sir Marvin Celesio sa City sa Negosyo Center sa under sa tuang City Administrator's Office. Samtang second runner-up si Ma'am Rhea Jean A. Rodriguez sa City Assessors and General Services sa City Agriculture Office.
15: Mm-hmm.
16: So pinaagi sa maong kalihukan gila ang mga empleyado og programa nga nakahatag og talagsaong kontribusyon sa pagpalig-on sa epesyente, responsive og dekalidad nga pag hatod sa serbisyo publiko sa dakbayan sa Valencia. Gipasiug daw sab ni ini ang kamahinungdanon sa pag-ila sa kahago og dedikasyon sa mga kawani sa lokal nga pagamhanan, isip inspirasyon sa padayon nga paghatag og matinud-anon og maayong serbisyo alang sa katawhan. Pasalamatan sab nato ang ato ang human resource and ang office no sa atong lokal nga pagamhanan atong HRMO sa maong pag-facilitate usab sa programa nga nagahatag og gahi no nga ma-recognize ang ato ang mga kahimuan sa atong mga empleyado sa mga programa nga na-implement alang sa katawhan sa Valencia.
15: Yes, kan hinumdum gyud ko ana during that time Sir A ang culmination program grabe gyud no naghatag gyud og hugyaw dito sa tuang City Hall covered court. Mm. Grabe enjoy gyud kay makita ginato ang ilahang mga alingag nga grabe maka makakatawa grabe maka basta dito po nimo nasaksihan po nako dito Sir A ang ala wow, makawaw yung ka sa ilahang mga rustic barn attire. No? Tua dito ang mga kalo nga murag ilungkat dito sa daan nga kaban, murag naag, ikaw na padungog-dungogan. No? Ang uban nga nakit-kitan. E nga na, ito sir, nga makakuan. Ikaw mga, hala mo, pagkanindot sa ilahang mga kuan, murag makakuan na lang ka mga pila kay abang ani sa ilahang boots. Pila kay kuan no nga, ah, grabe yun mo ragi gipanukaran yun ba gipanukaran yun nila nga nakita po nato dito sir nga pagpaso na apay nagdala og kana bitong kabayo. Oo kabayo nga outfit imuha ato sir kay kanang imong outfit ato kay kuan kanang be unahan mo sa grabe
16: saan mo pag-describe pag-check naman itong nakuha dito.
15: Oo pangkuan dito yaha kanang pangkuan dito yaha ang tirada dito mga higala kanang bitong say tawagan niyo kanang asindiro bitaw murag, yes
16: nag-iagid ba
15: oo kanang bitong uso kay Ron nga kanang bitong anak sa kuan no the son of the Sterling family o mga something ing ana no murag nga ato ang dating atong gabi una atong adlaw mga higala nga grabe maka-amaze yun kayo ba nga ang tanan ni cooperate gid bitaw ni cooperate ni participate inga na labaw na nga
16: nag-promote na tong camaraderie.
15: Yes, no, correct.
16: Among LG employees and of course sa pagsuporta sa tong mga city officials.
15: Yes, then nagdugang pud og kanang lingaw nga katubitong nagpahigayon pud og pa-trivia.
16: Oo.
15: Then katupong adunay Michael Jackson pud nato. Yes nga
16: sanay kining impersonator contest or impersonation daan po datong barn dance nga competition gihapon no na, grabe po ang participation sa to ang mga employees ni sayaw gyud sila.
15: Oo wa ko mag-expect nga ato ding barn dancer.
16: Oo ako po first time po na ako to no
15: e kung aing ani ding barn
16: bibo siya.
15: Oo kay kasagara man ko na to makita kanang bitong break dance mga ko pero kasagara hip hop nga di po ko kasabot
16: wa gitay talent
15: ani sayaw kay kung kita lang bitaw kung unsa man mga bali na manila ang mga lawas mga kwan-kwan kay kasagara ra man gud po nako ay naka-apply ko grade 1 folk dancer folk dance sa Pagyod.
16: During pasalamatan usab nato no ang City Events Committee no
15: for yes.
16: having such a successful nga event no with ma'am headed by ma'am Jean Bourbon.
15: O gato pong i-kwan po day no ato pong i-shout out si Sir Ray Bonani. Oo nga maabtikon pod kaayo nga pass itawin nga ano nga waka mag-expect nga ing ato ang kuano kana bitong ka nindot sa maong design no kay ito nga uy naabot ang mura nagitag na sa barn ani gyud.
16: Oo
15: mga animals na lay kulang ani lahi lagi to nga animals
16: dito mag-iskot ato nga.
15: But anyways, okay. Mga higala.
16: Ato pong dugang pod no nga pahinumdom sa ato ang katawhan, no especially nga namang yun ni tumang yung ni nga gaka-experience karon ang El Nino phenomenon.
15: Yes.
16: Diin ato po ipasabot no nga ang El Nino o sa kaklima nga panghitabo nga mahitabo kung mas init kaysa kasagaran ang temperatura sa atong ibabaw nga bahin sa Central o Sidlakang Pacific Ocean. Mahimo kini nga makaapekto sa panahon sa Pilipinas, even din sa tuwa sa Valencia, labi na sa pagkakunhod sa ulan o pagtaas sa temperatura. Sa posibleng epekto sa El Nino, mas init nga temperatura o mas taas nga heat index, mas dugay nga dry spell o panahon nga gamay ang ulan, pagkunhod sa supply sa tubig, epekto sa produksyon sa agrikultura o panginabuhian, mas taas nga risgo sa sunog, ilabi na sa mga ugang lugar, posibleng pagtaas sa panginahanglan sa tubig o kuryente. O kung sa may atong atong angay nga buhaton, kinahanglan nga atong encourage ang tanan nga mag tipigi og magtipigi og tubig.
15: Magtipid
16: ta. Conserve og water. Water conservation. Likayon, likayin na to, ang kining pag-usik-usik sa tubig. O gagamit ta lamang ta og kining mga atong gamitan ng tubig sa sakto lang pod nga kuha niya nga amount lang pod kung kinahanglan pod siya. So protektahi pod no ang atong panglawas, dikay nga ang dugay nga pagpabilin sa init nga lugar, labi na sa udto, inom ta perminti og igo nga tubig og pangitaa ang landong o mas bugnaw nga lugar kung gikinahanglan para iwas sa heat stroke no o guban pa nga mga diseases or illnesses. Pag andam pod no sa atong agrikultura, mas maayo no nga ang atong mga mag-uma madasig nato no sa pag-weather, pag-monitor sa atong mga weather advisories o pagplano sa pagtanom base sa available nga tubig ug lokal nga kondisyon. Likay ang grass ug forest fires ayo pagsunog ug sagbot, basura o uban pang materyales sa panahon sa uga nga kondisyon. Paminaw sa atong opisyal nga mga impormasyon na especially sa to ang pag-asa o sa itong city government o ban sa to ang CDRRMO o guban pang otorisado autorisado nga ahensya when it comes to the updates sa itong El Nino. Okay, labi na nung marag mulungtad pa ni hangtod next year ang kinikainit
15: yes, na panahon. Yes, tama na pa ni March. Kaya nga to ang dry season mga higala. Nagsugod na to nga Setyembre. O, kay Oktobre naman taron. Oktobre 1, oh, dali ra gyud kaayo.
16: Oo, gani pod nung muna nga padayon gihapon ang atong paghatag og awareness sa atong katawhan nga mag-andam o dili mo kumpiyansa. Kaya though na makasinati paghihapon kita og mga pag-ulan-ulan.
15: Ulan-ulan.
16: Dili po na siya kasiguruhan nga perminti na siya ng mga pag-ulan. No? So, always na mangandam sa tuang pag-atubang ni ining El Nino.
15: Yes, ayaw gin mo kumpiyansa o ganay bitong bisan pagkanang upos bitaw sa sigarilyo mga higala niya o malabay ninyo na dito sa mga laya nga dahon na agi posibilidad nga musunog gina siya sama sa kanang bitong nga di gita magkumpiyansa kay kato bitong nga sinati na to nga haze diri mga higala dito magitugikan sa lain nga naso de mo nang
16: abot gyapon din hi
15: oo layo na gani kaayo to
16: aso,
15: yes maunang kuan di yud ta magkumpiyansa mga higala kay prevention is better than cure yud mga higala mo nang thou shall not kumpiyansa.
16: Gani pasalamatan sa din nato no ang ato ang lokal nga pagamhanan sa pagsuporta usab sa ato ang Department of Agriculture nga kanunay gihapon no nga gasuporta sa atong mga mag-uuma dai sa dakbayan. Padayon gihapon ang ilahang gi ilang programa sa DA no ang kining rice seeds and fertilizer distribution sa atong mga mag-uuma
15: dari sa yes, dakbayan. Yes, gikan kato sa kuan sir ba sa Region 10?
16: Region 10 DA yes. No, Department of Agriculture.
15: So moraga so kanunay magina nila nga ginabuhat. Usually gina niya ginabuhat mga higala. So basin unya pang mangutana mo sa mua nga kuan ha. Priminte na gina siya, dugay na siya nga gisugdan sa
16: to ang program sa itong DA nga ginasuportahan sa itong lokal nga pagamhanan sa pagsuporta sa to ang City Agriculture's Office.
15: Correct. But anyways, mga higala, ka alas 9.34 na mangyod, 34 minutos umilabay sa alas 9 sa kabuntagon. Standby, stay put sa mudi ha. Kay mo balik lang ni human sa pipila ka mga pahinomdom.
18: Angat agad! Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
19: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
20: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
19: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
20: Daghan na nadaot tungod sa ilegal na droga.
19: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi ug kaugmaon mawagtang?
20: Husto na! Undangin na! Paghikay sa dinadaling droga!
19: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
2: Tugay lagi kayo punuhuman sa akong mga papeles. Kapoy kayo balik-balik.
21: Kabalo ka. Dili na dapat naingon ana. Pwede na nimo i-report.
2: Di ay. Nga naman.
21: Kay naa natay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, pamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay kurap na proseso sa mga opisina.
2: Unsa man dapat ilang buhaton?
21: Dapat naa silay Citizens Charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
2: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
21: Sakto kaayo. Bawal na gyud na o kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. Report tayon.
22: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
23: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
24: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa magsugod gayod sa matag panimalay sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol ng hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igog nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay Tumas. Magtinabagay kita alang sa usakahimsog, luwas o lamok-free nga Valencia City. Kini nga pahinundong matod ka nato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

0: serbisyo sa atong mga doctors, OB-GYNs, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Sama sa atong inahan ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi, kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag ug kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana, likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga may uli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of.
2: Nasayod ka ba? Ang Office of the Building Official sa Lakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order No. 32, usa ka balaod nga nagpasayon ug nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications ug internet infrastructure sama sa cell towers, antenna ug fiber optic installations aron masayon ug epekto. Ang Office of the Building Officials adunay one-stop shop diin tanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection hangtod sa final approval ug pag-release sa building permit. Klaro ug organisado ang proseso. Isiguro usab nga luwas ang proyekto ug busunod sa building codes ug safety standards. Ang mga kinahanglan naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan ug uban pang dokumento nga gikinahanglan sa Office of the Building Officials. Human masubmiti, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Wabot ang site inspection aron masiguro nga husto ug luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit ug pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 ug sa Office of the Building Official one-stop shop. Mas paspas, mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 0888136157 o cellphone number 0955296-2748. Alang sa mas luwas, mas ligon o mas epesyenteng telecom infrastructure, gipasalig sa Lakbayan sa Valencia o sa Office at the Building Official nga ang inyong proyekto, inyong seguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon, hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
3: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-abuso sa isang menor de edad na babae.
4: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
5: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-abuso ng kanilang kabiyak.
6: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, humas niila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababainhan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
7: Sapadayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan naasa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katauhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa lig-on nga negosyo o lig-on nga komunidad, dakpayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning dakpayan sa Valencia.
8: Kinsa ka?
9: Ayaw, nagpagunta na ba?
8: Oh, kutsilyo!
9: Ayaw, pagpalag. Hold up ni. Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
8: Hala!
9: Uyas batoy! Uyas batoy!
8: Huwag kasing-kasing agbihibo diin, minor di edad! Gilugos! Unya gipatay pa! Kipodyo to! Labing siguro addict!
9: Addict!
8: Addict yun to! Addict yun to! Huwag ba manglimbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ng imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang siya mo?
9: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mangaon, aw, maniga ng mata ninyo sa gutom.
10: Bahalang gutom mi pa, kaysa busog og abunda tuod mi. Habang ang gipalit na kwarta, gikan sa illegal na druga.
11: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sunod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.

0: higala, ayaw paabuta, nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan o among ipanikuro ng inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia o sa Public Information and Assistance Division.
2: Angat agad!
3: Well, alas 9:48 na yun mga higala o nagapaminaw lang gihapon ka mo diri sa itong programa nga Angat Agad. Sa pagpadayon, sir?
4: Oo, direta sa ito ang part 2 sa itong programa. Ganihan no, mo ang paghatod kaninyo sa mga developmental news and information. Karon atong i-focus po no, ang kining mga uban po nga mga impormasyon nga may kalabutan gihapon na ang gender and development. Although atong ipa-inform po atong mga katauhan, Ma'am Jay, no, nga special day po karon kay karon po nag-kick off ang ato ang lokal nga pagabahanan sa pagselebrar sa kining atong ginatawag nga National Cooperative Month. Kasi ugda no, sa tuang City Government of Valencia, ang National Cooperative Month 2026, kini pinaagi sa serye sa mga kalihukan nga gipanguluhan sa City Cooperative Office. Kini nga selebrasyon naghatag og higayon sa pagpasidungog sa kontribusyon sa mga kooperatiba sa panginabuhian, lokal nga ekonomiya o community development. Tema sa selebrasyon, o ang mga kalihukan nagdala sa mensahe sa kooperasyon, panaghiusa o pagpalambo sa malungtarong panginabuhian. Gipasiugdahan o gipasidunggan ang prinsipyo nining pinaagi sa pagtinabangay, mas mapalig-on ang kapasidad sa mga miyembro o organisasyon. Gani ang maong tema nag-focus no, sa panaghiusa, kabaguhan o kauswagan alang sa malungtarong agrikultura o kahayupan kaabag ang kooperatiba. Although kani siya nga panday nga nung tema mo po niya ang tema alang sa to ang monthly convocation for next week no, for the month
3: yes.
4: of October. Sa pagpadayon no, ang papel sa tong City Cooperative Office mao ang pag-organisa no, sa month long celebration sa to ang celebration sa Cooperative Month. Then nag-coordinate kini sa mga kooperatiba o city government offices alang sa hapsayng pagpatuman sa mga kalihukan. Nakatag-usap kini og suporta sa pagpalambo sa kapasidad, partisipasyon o networking sa mga cooperative members. Gani, gisugdan ang selebrasyon na pinaagi sa Osaka Opening Salvo Parade gikan sa City Gym padulong sa City Hall Covered Court. Gani, padayon ang ilang programa. No? Kamulo
3: yes.
4: ang ilang programa karon dito sa City Covered Court. Gisundan din kinino sa opening program sa tema nga Cooperative Action for a Climate Resilient Community. So muna ilang tema, no? Cooperative Action for a Climate Resilient Community, Protecting Our Livelihoods and Shared Future. Ipakita niini ang papel sa mga kooperatiba sa pag-atubang sa climate-related challenges o pagpanalipod sa panginabuhian. Ang mga kalihukan, dili lamang selebrasyon, apan oportunidad usab sa pagpalambo sa kahibalo o skills sa cooperative members. Pinagi sa seminars o uban pang capacity building activities, gidasig ang mga miyembro nga mahimong mas aktibo sa pagdumala o pagpalambo sa ilang mga kooperatiba. Kabahin sab sa

0: Dasig ang mga empleyado sa city government po, ang mga miyembro sa Valencia City Government Employees Cooperative o bang duly registered cooperatives nga mo appeal no, mosalmot usab sa mga kalihukan o kasaulugan. Ang kining pag kwan pod no, ang celebration mus adunay sa ilang culmination night puhon.
1: Yes.
0: Karong October 29 na ipegayon yung culmination ng gala night. Naapoy kining Cooperative Got Talent o ang Mayor Ami G. Galario Awards for Cooperative Excellence.
1: Wow!
0: Ngayon. So we will cover that event po doon na mag-highlight po no, sa mga kining mga kahimuan po sa tumaka kooperatiba din sa Nakbayan sa Valencia. So atong key message nini nga ang National Cooperative Month o sa ka-oportunidad sa pagpalig-on sa panag-iusa, pagtinabangay o pagpalambo sa kapasidad sa mga kooperatiba pinagi sa City Cooperative Office o sa City Government of Valencia atong giyatagan o venue or ang mga kooperatiba nga mahimong aktibo o aktibong kaabag sa malungtarong panginabuhian yun man sa environmental responsibility o lokal nga kalambuan.
1: Yes, kaya sa akong nasayran karon sir, daghan kaayo kita og mga cooperatives. Mm-hmm. Yes, daghan kaayo. So sa kadaghan ana sir, unsa nga cooperative ang imong naapilan?
0: Actually wala pa.
1: Oo, kay naaman sila karon sa City Hall Covered Court. Uy, ato apo ring tibayaon no ang kuan nagsani ang head karon sa
0: City Cooperative Office.
1: Oo, si Mama Ludi.
0: Ludi. Oh.
1: Yes, si Ma'am Ludi Aguirre. Maayo nga adlaw diha kanimo ma'am ug syempre ang pinakakusgan nga nag-host dito karon ang MC nato. Ang ato ang kanunay makauban-uban usab si Sir RJ Castro Verde mga higala. That's why nga wala nato siya na uban-uban karon. So possibly siya unta to atong guest usab na pod karon nga adlaw but kanila gi nga daghan pod kayo nga mga kalihukan, mga selebrasyon ang ato ang lokal nga mga gamhanan. That's why wala siya dinhi karon. Uga sir.
0: Oo. At mo pod no nindot pod kay murag na-align pod sa basa tong hisgutanan ang kining pag-obserba sa Cooperative Month. Ma-highlight pod nato no ang kining serbisyo nga ginahatod sa tuang Cooperative Office sa pagpangulo ni Ma'am Lodi Aguirre no. Gani aktibo ang atoang Cooperative Office no, City Cooperative Office sa pagpaygayon og mga gender and development programs.
1: Wow.
0: Especially pag-advocate ni ini ngadto sa mga kooperatiba. Muna no nga pinaagi sa tuang City Cooperative Office nakikitambaya yung good po sila no, sa tuang Gender and Development Office sa pag-integrate sa gender equality principles sa pagdumala sa mga kooperatiba. So gitumong nga masabtan sa mga cooperative officers o members nga ang gender equality kabahin sa maayong pagdumala sa organisasyon. So usa kini siya no, nga sa regular program po ni sa tuang cooperative office ang kining pagpahigayon og mga seminars kalabot sa gender and development. Di na mga participants nila mao ang mga members o mga uluhan no, sa mga kooperatiba din sa tua sa Dakbayan sa Valencia. Gani ang cooperative office po na to, mitabang gatabang po na sila sa paghatag o perspective bahin sa husto nga pagdumala, organisasyon, leadership, accountability o participation sa mga miyembro sa kooperatiba. Isiguro sa tuang maong opisina nga ang mga diskusyon sa gender equality adunay practical application sa adlaw-adlaw nga operasyon sa mga kooperatiba. So ma-relate gyud ni siya no kay naman tay mga gender responsive nga mga advocacy po nato ang kinahanglan ipatuman o kinahanglan po nato nga i-adapt especially in the workplace no kining pagka respeto po no sa ato ang mga kababainhan in the workplace, women in the workplace.
1: Yes.
0: So kinahanglan po nato na sila nga ihatagan og pagtagad. Gani po ang gina-advocate po sa maong opisina sa City Cooperative no ang pagpalig-on sa partisipasyon sa kababainhan o kalalakihan usab pod. Ginapasiugda nila no ang patas nga ginapromote nila ang patas nga oportunidad alang sa kababayenan o kalalakihan sa pagpangulo, pagdesisyon o pag-apil sa mga kalihukan sa kooperatiba. Ang pag-integrate sa GAD sa cooperative governance, dako kay na siyang importansya ang kalihukan nagasilbing oportunidad aron mahatagan og praktikal nga kahibalo ang mga cooperative leaders kung saan pag-aplikar sa gender responsive approaches sa ilang policies, programs o decision making processes. So usab, so mo kinino ang uban sa mga

0: programa sa tuang City Cooperative ang kining paghatag o kining mga kaamgo sa tuang mga kooperatiba, kalabot gayud pod no sa pag gender and development, so na-integrate gayud din ha aron nga ma-promote nato ang rights sa tuang mga kababaihan ug uban pa nga mga advocacies under sa tuang gender and development.
1: Wow, og naa po di ay kuan day sir ba kaninga naay good news nga gipahabol bago lang gyud usab no nga nagpahibalo nga adunay Digital Skills Festival free webinar. Lahi na pod. So katong mga nabitin o katong wala naka-appeal sa maong katubitong ipahigayon yung seminar, don't you worry my love honey, so sweet kay naa karong Sabado, October 3, alas 6 sa gabi ngadto sa alas 10 sa gabi. I-PM lang ninyo si VA Mary o tanawa lang sa post sa tuang Vice Mayor Cecil Galario nga Facebook page na adito kaya na ay asa ani sir no, grabe libre gyud, libre gini siya mga higala, wa gyud moy pagabayran nga bisag piso ni ini. Ang mga topics ani how to identify your VA niche o how to create a resume that gets noticed, how to build your portfolio even if you're just starting, different ways to earn online and other practical tips to help you get started as a VA. No kay kini mo pinakanindot po no kay daghan. Aside sa kanang kanang tuduan kag asa ka makakuan unsa ni mo pagsugod, tuduan po kag unsaon ni mo pagbuhat o kanang resume kay mo ra ba gini kuan sir ba? Mo gid po ni isa sa mga importante kay sa una manggod mga higala. Padaghan na iba og page sa resume. Karon kay kumahimo isa na lang gyud ka kuan. Isa ka page kay kung taas man guna mga higala na ipasabiliti nga ka ng murgapuyo na ang kuhan o basa na.
0: Kinahanglan straight to the point ang mga information nga makuha sa mga employers.
1: Yes. No? Muunang ayaw na mong kaguol diha mga higala. Kung mo na ka-appeal atong mga nilabay nga nato nga mga libreng seminar kaya doon na ipahigayon nga free webinar gihapon mga higala. So i-share lang gihapon nato na sa tuang kuhan o sa tuang page or sa duawa lang ninyo, gabi duawa gid no. Bisitahan lang ninyo ang Facebook page ni Vice Mayor Cecil Galario o Mayor Ami Galario. Og napa ba kay ikadugang sir?
0: Oh, ginasaulog dai po nato no ang Local Government Month matag October. So happy Local Government Month sa tuong mga LG officials and employees nga kinino isip pag highlight usab no sa ilahang contribution sa pagtabang no nga ma-strengthen ang kining local governance at pag-deliver sa maayong nga pag-serbisyo sa tuang komunidad o sa publiko. So atong samaong pagsaulog sa Local Government Month pursuant to Presidential Proclamation number 63 series of 1992 continue ni nino ang pagpahinumdom sa itong mga LG officials and employees, so itong mga civil servants, ang pagserbisyo with integrity, ang pag-lead with purpose, o ang pag-tinabangay sa pag-build o stronger o more responsive o people-centered ng local governments.
1: Wow, so that's it. Murag, kuan na gid sir, nang lapas na gigita ga. Usa ka minuto, but anyways, mga higala, alas 10:01 na gyud. Ang nakalabay sa alas 1 minuto sa mga hinuon, no? Where is your mind na niyo? But anyways, mga higala, daghan kang salamat sa inyong pag-uban-uban ka na mo din sa kahanginan sa itong programang Angat Agad. Kinigihapon ang inyong higala o magsisibya J. Fernandez Ara.
0: Okay, si Aaron Raypohito. Once again, daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa sa Angat Agad, Gender Development Radio Program. Oga, again na, mga ito mga naglangkob sa itong programa karon. Dahil kayong salamat sa iyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod nato nga episode sa ito ang programa sa Angat Agad. Kita-kita or paminaw lang gihapon ka mo sa same gihapon nga radio station sa Radio Kaibigan. Dahil kayong salamat. Og dalaygon ang Diyos. Oga, kita-kits sa sunod nato ang programa.

0: Ang programa ng inyong nabati, Pineran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Halagang, basi mga anak-anak ka, dili na ta maglangan ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.
2: Magkos ka ba? Naglimog og asa mga anak? Adunay PhilHealth o wala? Aniya, ang Valencia City Health Office nga paanakan. Anda mo hatag og serbisyo nga tinuray 24 oras. Ikapasigargo na mo ang nindot nga serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo ka mo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
3: Numero 1 sa balita.
4: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Lungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
3: Nadi 8.5

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Sir, user ka sa VG Max Herbal Capsule?
5: Actually, sir, di-try lang yung kuha ng VG Max Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Natungog nung po na ako sa kuhang kaila, sir, ng user po niya na. So, nag-try ko. Yeah, before ko gagamit sa VG Max, sir, ang ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, abatang bagang. Oo niya, tiud-tiud lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ani, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Oo niya, muna, gupay ko sa inyong BG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
4: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
5: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
4: 5 months.
5: 5 to 6 months. Oh. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako, nagpangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
4: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon mo sa mga naminaw karon, sir?
5: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa sa kuang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo produkto ng BG Max Plus, sir.
4: Okay, sir. Salamat, sir.
6: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Kiniag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo? 90s

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Haplas po yung aroma na eh.
3: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
2: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
3: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangul-ngul.
2: Oh.
3: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal
2: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako kuhan niya. Tiyo, pamila, kuhan niya mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwi.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpaulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
1: Dahi, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Kapitulo 3, versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
11: Atong ipon kay hangulo kay na maya po sugar, unya ang atong taas sa sugar, 10, o taas, pasa 1 hour taas, kay ang imong sugar, magpa-check up kagayo sa doktor. O diha nga nagmulgul atong tanawang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha diha kahit mga isoon obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayod kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutanggad ang Ginoo, nga ang gahatagad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.
12: Mga on na ta!
13: Uy! Kalami sa sinabaw!
14: Naabay kinilaw!
15: Ilabas ang bida sa lamisa!
16: Fuego blend jelly paste!
14: Kalami ane!
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste!
15: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste!
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan?
12: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: kailangan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisya.
9: Fuego blend, chili paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, chili paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend, chili paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
11: Si Teresa Ahero sa Hingaog City.
12: Yes, Igan.
11: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
12: Okay.
11: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
12: Okay.
11: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Din boto, din na ulian. Din karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon pas po, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella.
12: Oh.
11: Tulo ka biton. Oh. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
12: Salamat sa
11: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
12: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
11: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
13: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
14: Higala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
13: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon, Printing Services.
16: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
17: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
16: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
17: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
16: Hala Mare, pagdali nga, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
19: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
20: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
19: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
20: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
19: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
0: Gusto na, undani na, palikay sa kinadiling droga.
19: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

May buntag, mga kapatid. May gala, kumusta? Welcome sa direkaron sa atong tulumanon, ang programang Ratsada. Dano sa manumbalay karon mga gala din sa Radyo Kaibigan. Adlaw karon nga Webes, unang adlaw nini nga bulan sa Oktubre. Oktubre 1, Oktoberfest. Inyong angkorman, mga igsoon sa Gyapon, ako gyapon may gala si Igan Tata Retesa. Ubanin mo ninyo mga igsoon, sulod sa kauras, hangtod tagalas 12 ang takna. Sa ato mga kaubanan din sa Sibiyahan, DXRK Radyo Kaibigan, among station manager si Stephanie Dangalio Yuti. Sa ngalan usab, sa akong co-pilot karon din sa studio, si Engineer Igan Joshua Sisun. Dito sa transmitter, kauban na to sila si Engineer Igan Ramil Bedreho o Engineer Igan John Tingkang. Sa ngalan sa kinutubok ang puwersa, tagiyag tagdumala ning atong istasyon, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Kumusta mga igsoon? Kumusta mga igala? Ang atong mga mag-uuma? Mga igsoon, ining atong unang adlaw, bulyada sa bulan sa Oktubre. Dali ara kayos panahon ba? Bago pa lang gani mga igala, galunis, karon Webes na sad. Kamatikod mo mga igsoon nga dali kayo motuyok ang orasan. Unya dali ra po kay migala mo salo pangadlaw. Ug na kay hulaton mga kaigsoonan, perting dugaya pero wa kay hulaton. Ha, kanabi taong palabyo lang gid nimo sa imong unahuna ang oras. Dila nimo mabantayan mga igsoon. Dali ra kay migala mo hapon. Muna'y akong gakaobserbahan karon tungod mga igala kay nagatiguang ng kalibutan. Ha? Nagkatiguang ang kalibutan, unya nagkaanampod mga kaigsunan, kagusbat ang atong kinayahan. Kuya Roba may gala, kanana po'y kini ang mga pahimangno, pagpangandam kanatong tanan, di lang kay dinis sa atong nasod. Daghang nasod mapiktuhan may gala, ining mabutay nga super El Nino. Dito sa Indonesia, ilan na may gala karong na-experience ang kalisod. Ang labihan mga kaigsunan matud pa kainit sa temperatura. Laliman ka dito sa Indonesia mga igsoon, nana kuno sa 43 degrees Celsius. Ingon ana kainit. Hilabihan naman gani kainit mga kaigsunan ang 28 degrees Celsius. Unsa na lang jud mga igalaw mo abot nga 40. Aper tigid kayo mga igsoon, piting inita na nga panahon. Muna dito sa Indonesia may gala, perting halapada ang naitabo nga grass fire. Mamanggani mga igsoon nga hantod karon, nagpabilin gyapon may gala nga naputo sa labihan kabaga kayo sa aso. Ang pipila ka parte sa atong nasod. Labi na gyud mga igsoon katong lugar nga nagatubang sa Indonesia sama sa Cebu, Sambuanga City. Og dili gaabot pagani sa ato mga igsoon sa Bukidnon ug Cagayan de Oro. No? Kay paliron man na sa hangin, so dili sa ato mga igsoon medyo napabor ang hangin. Mo na kamatikod mo mga igsoon nga tan-aw na to ang atong kawanangan, murag dagom. Pero dili na siya dagom. Haze na sa mga igsoon, no? Kini ba ang aso? Sa netabo nga sunog partikular dito sa nasod sa Indonesia. Tungod na sa epekto mga kaigsunan kay dito nakatagamtam na sila og kini ang labihan kainit sa ilahang temperatura. Unya kuya ani mga igsuon ang atong kini ang mga tinubdan sa tubig mo na pud nimo kunhod nawa na. Gawa sa kagutom kauhaw mo ni ato mga kaigsunan kung sagubangon. Mo na magmahal na samot na pud tingali may gala ni mga mineral water ani. Umabot na panahon mga igsuon super typhoon. Tulagan ng iampos ginoong untay, palayo lang ang tanan mga igsoon, hinoon kini gipanagna pa man o gipang nakita naman may gala sa kini ang radar, no, sa weather forecast tibok kalibutan o unsay dagan sa kini ang dagan sa panahon nya usagot ang Pilipinas mga kaigsoonan maoy maapektuhan ining labian kataas sa El Nino. Sa una, naka-encounter matag El Nino mga 8 ka bulan tingali to mga igsoon nga wala gyud init-init, walay ulan-ulan. Ha? Di ba pila to ka bulan mga igsoon nga perte kayong inita?
halos maigsoon ang atong bagol-bagol musiak. Nang liki ang mga yuta, mga basakan, mga kaigsunan, haskang malaha. May pakunumban nyo basa. Ha? Mas maayo pang banyo kay basa. Yuta, nang liki, mga igsoon. Munay kuyaw kayo, Diyos. Karon gani, akso magay tamay galag. Kini ang lasong nga bisan og dunay pay pagulan-ulan tungod mga igala nga naay mga schedule sa aga sa tubig. Samot na tingali mga igala og moistret na gyud ang init mga igsoon. Wa na gyud mga igala tingali rason no, nga moingon pa ang mga taga water district nga i-schedule na to depende sa supply sa tubig. Ya kanang kainit mga kaigsoonan. Gabase man gud po na mga igala nga tong supply sa tubig kung bugnaw ang panahon. O di po na siya may gala mukunhod. Pero o gainit ang panahon, gasuyo po magod may gala ang kanang source sa tubig sa kanang kinalaban sa yuta. Unya, kanilabang panahon sa ting init mga igsoon, manggawas ning mga kining mga lala kayo nga mga mananap. O kabatikod mo nga, o panahon sa ting init, mga halas, kapanggawas sa mga buslot o mga bangag. O, magpabugnaw, mangita sila mga igalag ilahang kini ang kahungawan. Kay pirti namang inita sila alum. Daghan manggawas mga igsoon katong mga wild animals. Ang kagutom na nagida mga igsoon tingali, sobra na gid mga igala ang atong sa gubangong problema. Gutom namang gani karon mga igsoon nga gaulan-ulan pa kay tungod mga igala ng atong mga uma karon. Mga igsoon usay ang uban wa naman katanom. Kay ang ilang una-una, magsigitag tanong, niya perting baratuha kayo, pag-abot sa panahon ting harvest, perting baratuha, kulang nalang pangayoon ng presyo. O kisabang kunoy, ganahan mo tanong, muna mga igala, nga ang atong gobyerno, gasigig pangangkat o kini ang mga lagot mon o mga pagkaon, gikan sa gawa sa nasod kay, o diri kuno sa atong nasod, musaligan ang atong mga local farmers, hindi kuno gid may gala kabastar kay tungod ang uban, ang mga yuta, wa na nila panamni. Rason po sa mga maguma nga nung pugso man namo o nga kami may magsakripisyo magtanong may nga tabla ra lugar gahikog may mangutang may sa among kini ang mga abono o mga similya paghuman pagabot na sa ating harvest pirting baratuwa kaysa presyo kisa makunoy magumang makasugakod anang estilo diba lahi na yun mga igsoon. Kaya nga itong gobyerno karong may gala, wa ni sila pagpagkabana. Ha? Wa gini sila pagpagkabana, mga igsoon. O unsa bata nakakaon bata sa katulo sa kadlaw. Ito programa nga kwan, ni BBM mga igsoon nga tawid walang gutom. Walang gutom siyang kalimutaw. Ginoo ko. Nga perte metaw, lisura kayo karon. Galisod, magalit ang dunay mga trabaho. Unsa na lang ikatong wapog yung mga trabaho. Samot na gitingali Diyos. Atong oras mga igsoon, alas 11:26. Mayong pagpaminaw sa among mapinanggaon nga inahan sa kanunay panabang ang atong Mayor Dennis Valencia. Mayong uto da ni mo Mayor Madamami Galido Galario o sa among kanhi usab nga Mayor nga maoy spokesperson kasamtangan ng atong konsultan o tipamaba mga igsoon, the action man John Galario. Mayong buntag po diha kang boss Aboy Glenn Galario atong kanhi Vice Mayor sa atong mga membro sa atin sanggunian panglungsod nga gipangunaan usab sa amuhang grabe ka matinbangon po kayo og labaw sa kakugihan mga kaigsoonan di na gyud malabuan ang kakugi ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Akong numero 0955-614-8416. 0955-614-8416. Naitex akong basahon mga igsoon. Good morning sir. Johnny, musta na ka diha? Oy, may buntag ka ni mula dyan. May buntag. Kumusta po dihan sa imo ang nimutangan karon? Ako ning suking tigpaminawan si Janjan mga igala sa Halapitan San Fernando, Bukidno. Okay na ko dyan. 0955-614-8416. Gibasura na mga kaigsoonan sa Korte Suprema ang petisyon
nga gi-duso sa Korte Suprema, mga kaigsoonan, kalabot kini maigala no sa kiniang gihimo nga pag-usab sa kiniang ihap sa boto, mga igsoon, ining ato nagapadayon karon maigala nga impeachment trial nga giatubang ni Vice President Inday Sara Duterte. Doon ay nag-file og petisyon sa Korte Suprema, gi-question mga kaigsoonan ang pamaagi sa Senate judges o senator judges nga ang ilaha lang kuhaan og base nga makabutar either to convict or kini ang maabsuelto si BP Inday sa impeachment, mga kaigsoonan, katurang naa o present lang, mga igsoon, matud pa sa kini ang impeachment proceedings. Dili na kuno nila apilon, ngano man kunong ipaapil pa nilag butar, ang wala diha sama ato na priso katong nagtago-tago o katong wa karon dinhi kayto sa lain nasod. So nagfile og petition sila sa Attorney Beck Rodriguez, si kini ang kisingalan atong political blogger, mga igala nga perti pong kuana, mga igsoon, bright sa kayo, si Bertini. Bertini, ang rason sa Korte Suprema nga nung gidismiss ang ilahang petisyon tungod kay matod pa premature. But pasabot, mga kaigsoonan, premature, way kapasidad ang ilahang gipile, mga igala, nga kiniang petisyon kay tungod sa rason sa Korte Suprema nga wala pa man kunoy gibuhat ang Senado kon ila bagyong gatumanon ang threshold, mga kaigsoonan, sa all senators present. Kay mo man na, mga kaigsoonan, ang ilalagi may galang bagabasihan nga ang kinsa na itong mga senador nga naaradya kanunay nag-attend sa Senate hearing o kining impeachment trial ni BP Inday Sara, mauragit po kuno, mga kaigsoonan ko, ang ilahang pabutaron. Either mo butar pabor kang BP Inday nga maakwit siya or makumbikto siya, mga kaigsoonan, sa pagpa-impeach. Muna nga ang ground nga gidismiss sa Korte Suprema, premature. Ayha na kuno, mga kaigsoonan, mo hatag og pinal nga desisyon ang Korte Suprema kung himuon na gyud sa hingpit, mga kaigsoonan, ang pagbutar gamit ang giingon nila, mga kaigsoonan, kung 2/3 votes sa kini ang all present. Kay nasa ato ang konstitusyon, mga kaigsoonan, wa man gisulti dito sa atong Philippine Constitution nga ang all present lang mooy kini ang makabutar. Ang gibutang dito sa atong 1987 Philippine Constitution nining impeachment proceedings o impeachment trial, mga igala, all senators o all members of the Senate. So but pasabot, kung ikaw membro ka sa Senado or senador ka sa Pilipinas, wa ka namatay, wa ka natangtang, wa ka na resign, mga igsoon, considered ka gyapon nga membro ka as senator. So appeal gyapon sa ihap ang imong boto. Mao man na, mga kaigsoonan ko, ang naa sa atong konstitusyon. Pero kung mo gibuhaton sa kini ang mga senator judges kay ang mga senador man may gala, mo imuhatag desisyon, kay bisan pa, mga kaigsoonan, huyang ang mga ebidensya, kulang ang mga presentasyon sa mga witnesses, mga kaigsoonan, ang pinal niya, mga igala, nga muhatag desisyon either to convict or ilabag ka, mga kaigsoonan, i-acquit ang usa ka impeachable officer sama kang BP Inday Sara Duterte, ang mga senador. So kung ilagyod, mga kaigsoonan, ipugos nga 2/3 of all present lang, that's the time na kung naapay mo mo-file, mga kaigsoonan, o mo-question sa Korte Suprema, diha na kuhaan sa muna na i-decision sa Korte Suprema kung ila ba ang paboran, mga kaigsoonan, ang pagtuis sa batakang balaod kung kana, mga kaigsoonan ko, kuan ba? Kini ang legal ba na? Or matawag na may galang illegal? Diba? So, ayaw kayo mo pagkakampante or kalipay sa mga pro-Marcos. Kaya nga no, ang tinor sa kini ang pag-dismiss sa petisyon, mga kaigsoonan, nga gisangat sa tulo ka mga petisyoner ngadto sa Supreme Court, mao ang ground, mga kaigsoonan, premature.
nga nung muhatag man kunog desisyon ng Korte Suprema nga wala pa may desisyon ang Senado, wa pa man mahigala mahuman ang ilang pagpresent sa mga ebidensya o mga witnesses. Wa pa gani magka-present ang defense team, ha, mga igsoon, di ba? So okay pa na sa kayo, di pa sa ta mahigala magpakawas paglaw. Alas 11:33. Standby sa mga igala, mubalik ta karo mga pipila ka mga minuto, ha. Ang inabuhi sa siguro ta. Imo sa Diyos.

0: morning, Pastor Dan.
1: Yes, pwede pala ila, hindi yung taga-asa.
0: Dudu-akop ni Pastor Dan sa Kiyari Manolo.
1: Dudu-akop, Kiyari Manolo. Yes, igan Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
0: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa libimak nga akong napalit.
1: Okay, sige pa tayo igan.
0: Ay, naman ko kay Papa, Pastor Dan nga 91 ang edad. Ako ni Singi palitan o libimak, Pastor Dan. Sa una, diliin siya kakalimbang. Dili ka maili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako Singi palitan, Pastor Dan sa libimak. Tagkan siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaihin na po siyang tarong. Tapos magtulog na po siyang tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa libimak, akong dipalit na kanunan ako malungo sa radyo ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagan yun sa Ginoo ang makaayaw sa balatian.
1: Sa last pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
2: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini ikaw gikuha, kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanon. Ay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Itong June 27, namay na matay na mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsige may mag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Okay. Na ako, naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin, Max, uy, murag dila ni maayo, naabot naman sa akong tuhod. O ito nga, nagpalit ko, balit ito kabuk, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong, Pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa bidin, Max, naging gamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
1: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda. Dalay ko ng Dios.
6: O si Ato Igan, Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat. Ang palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga dito ang kanang kuan. Tamad.
6: Naunsa dahi mo na itsamad yung tiil?
7: Ano-kano ka na ako, Pastor. Kay
6: okay.
7: Nangauga.
6: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot din mo na siya ngagi kung ano?
7: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga?
7: Nangalayos, Pastor. Nangalayos.
6: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na ay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
7: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
6: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat, Iga, ayaw.
7: Lima ka buo.
6: Okay.
7: di man ubog akong ganya, magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamataka. Salamat kay sa Ginoo.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Misan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Flake blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Flake blend jelly paste.
6: Sukad karon, hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Lu, nganong katakiang kaman?
9: Sakit kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
8: Wa may problema Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
2: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
6: Hala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsuloob og long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayo paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igong tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak una mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinungdom matud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
15: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang kuan, unsa may nahitabuan to? Unsa siya nakuyapan, blitso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
16: Kuan sir, kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni pastor ba kay kalitra lagi kaya nahitabo sa iya.
15: So nagkumatos dahin siya dito sa ospital?
16: Hindi kuanan siya kuan, dugo o ihi niya. Normal man, mautong di-refer siya o kuan niya. Hindi kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
15: Oo.
16: Nga, di man musugod, di man may musugod kay. Di kuan pa man siya, bamurag-murisan pagani siya.
15: Oh, okay, oo.
16: Mautong pagkahuman ato, pastor, di kuan, mga pila pa dyan ka oras, di sulod dahin siya sa ICU, di monitor siya kay. Kuan man, kanang, di man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, di lang siya mulihok.
15: So, so, wag galihok, gasiga ang mata, wag kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
16: 10 days, pastor.
15: 10 days. So, maragtabot sa punto, magnawadaan ka na paglaom.
16: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mao ko nga, ga, pangita gid sila, nagsige sila tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa ako ang bana dito sa nga.
15: So, umangi pa inom, ano siya dito po? Pinakadlog yung pag-inom?
16: Tulo ka, kainuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, bango na siya.
15: Okay. Anak mismong adlaw pagpainom, nakabako dahin siya?
16: Kuan na siya, magsigig, lihok.
15: Okay. Salamat kayo.

Okay, salamat kayo Diyos mga igala. Balik ta mga igso no sa atong programa dinhi sa Radyo Kaibigan. Ratsada. Alas 11:48 na mga igsoon, no? Padayon mga igala ang impeachment trial karon sa Senate mga igsoon nining adlaw Webes. Pero sa kasamtangan nakasuspende pa una mga igala no karon mga gutlo ah. Kumpirmado nga dili na mga kaigsoonan ipaatubang as witness si former Senator Antonio Trillanes. Kinigi kumpirmar mga kaigsoonan ni Committee Chairman sa Committee on Justice Luestro. Matod pa may gala ni Congresswoman Luestro nga dili na nila ipadayon pa nga ipaatubang as witness si Antonio Trillanes. Hadlok sila no? Kay daan naman mga igsoon giingon sa defense team ni BP Inday Sara Duterte nga kinilagi usahay kanabang kalit-kalit kayo ang ilahang pagpresentar sa mga witnesses na walay abiso, walay pagpabaloso, violation na nadaan mga igsoon. Pero kana kung nanamang jud mga igsoon, matod pa may gala sa kiniang defense team si Attorney Sison nga og mutunga mang jud mga igala si Antonio Trillanes supposed to be karong adlawa aw dili po sila magpanuko mga igala, preparado sila nga mo cross examine. Mo tingali mga igsoon nga nahadlok ang prosecution team, ang grupo nila may galang Luestro nga masunog og samot mga kaigsoonan kay kabalo na magitadaan may gala sa sinugdanan pala nga kini si Antonio Trillanes mao ni siya'y utok mga igala sa kining pagpresentar o pagimuhimo og mga piki nga mga ebidensya dayon pag kini ang drama o pagsabot og mga witness nga kunuhay mao ni ang isulti. Pero pag cross examine may bawaan magyud mga igsoon kung gapamakak ang tao og tinuod baka ang nagsulti. Diya na jud may gala sa kini ang cross examination sa kini ang mga abogado. So dili na nila kuno matud pa ibatubang Dios. Hadlok sila. Yang gibuhat karon mga gala ni Antonio Trillanes ga andam kuno siya mga gala og kini ang mga dokumento kay iya kuno may galang pailan og kaso si Mayor Basti Duterte. Mga igsoon, naay mga kaso kuno iyang i-file, ipasaka. Matod pa mga igsoon ni Trililing. Wa na gyud ni mga igsoon, di na gyud ni magkadimao. Ani na lang siguro no kung ilaha gyud mga kaigsoonan ipugos og gikuha naman gyud may gala, gipatay naman gyud nila ang atong ang demokrasya sa Pilipinas kay wa naman gyud nila mga igsoon gisubay og wa na pud nila gitahod ang atong konstitusyon mga kaigsoonan, batakang balaod. O ilagyod may galang i-impeach si Inday Sara Duterte. Naman siguro pa'y mas daghan, no? Nga pwede mga igala nilang ihulip kang Inday Sara. O, kinsa man. Pwede po si Mayor Baste, pwede po si Pulong, pwede si Rubin Padilla, o pwede po si Bunggo. Basta kayo, kinsa mga igala itubo sa mga Duterte, posible, mugi na siguro may galay giingon mga kaigsoonan nga mamahimong sunod presidente. Kaysa pagkakaroon mangod mga igsoon, patay gyud mga igala ang kinang mga itubo'y mga igala sa Administrasyong Marcos. Wala gyud sila ikuan mga kaigsoonan. Wala gyud karisma sa tao. Ha? Muna libog sila karon o kinsa gyud mga igala ang ilang himuong manok sa Administrasyong Marcos nga ipuli mga kaigsoonan pambato nila para sa 2028. Pero muna itong batayanan, mga igsoon, kay kini, ilan naman may galang gihimo ang postponement sa barangay o iske election, posible may galang may tabosad mga igsoon o gilag yung i-impeach si Indesara, maghimo sila gilang kini ang balaod. Kay lagi ang kongreso mga igsoon, mamagina may galang ang ilahang kining katungdanan, ang pagpanday o balaod, daw di maghimo silang balaod nga i-extend na po ng ilahang termino or posible nga walay may tabong election sa 2028. Unsa kay pwede may galang may tabo mga igsoon sa atong nasod nga no election.
Adi bata mukalampag mga igsoon. Kutob ra bata may gala sa kiniang pagpanghasi lang o istorya lang kutob sa social media? Wa batay hibuon mga kaigsoonan ko nga mga lakang o pamaagi aron nga mapakgang kining ilahang yawanon nga mga binuhatan? Kining ilang pagpangurakot mga igsoon nga di na gyud kaundang? Gani mga igsoon nagpadungog-dungog na si Bongbong Marcos nga sa pundok kuno mga igala budget para sa 2027 kulangon. Kulangon mga igala kay tungod ang ilang gikuag base gamay ra kuno kayo ang atong koleksyon sa buhis. Nini nga tuiga mga kaigsoonan mo nang kinahanglan kuno mangutang pa og 3 trilyones para kuno mga igala ma-sustain ang budget para sa 2027. Lubog na ta mga igala ang atong utang sa Pilipinas. Hapit na mga kaigsoonan mula pa sa atong alimpulos. Unya, dungagan na po mga igala kuno og 3 trillion pesos. Laliman sila? Laliman sila mga igsoon kapatuyang lang pangutang o kwarta aron ilang kurakuton? Kita mga igala ang gasugubang sa kalisod? Kita ang gantos mga kaigsoon sa tumang kapait? Di na ginimaw. May gala, wala tayo oras. Salamat kayo mga igsoon. Nakupos na usap ang atong sa kauras nga pagpanaguban. Ining atong tulumanon ang atong programang Ratsada. Ratsada! Sa ngalan na lang sa atong mga kaubanan, Dennis Sibian sa DXRK Radio Kaibigan, sa Gyapon ang atong station manager, Stephanie Dangalio Yuti, ang atong finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. Kauban sa atong tulo ka mga technician on board, ang akong co-pilot dito sa studio, si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter, sila si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramil Bedreho. Sa ngalan ni Engineer Romeo Chang sa production department, kauban usab sa atong technical consultant, Gerald Ray Dangalio, sa atong station general manager, ang Kuya Satanan Kuya RG, Reginald Jan Dangalio. Tagiang tagdumala ni Subiahan, mga igsoon, ang atong programang Ratsada, gipaluyuhan kini, pinagi sa epektibo kayong kapsula, ang BGMAX. O nga nusa mga kaigsoonan, ang epektibo kahibulungan nga plus, na mao ang aroma. Kuya Pastor Dan Dangalio, salamat nimo kuya. Sa Gyapon, inyong angkorman ako si Tata Rotisa, manamilit ang mingong dagang salamat, mayong adlaw, kaninyong

0: ang programa ng inyong nabati, Pineran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya na!
5: Happy anniversary, Lola! Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya, sika mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ane pakabunggag inyong silibrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, ganyan na ko siya nga, palit o bigima. Pagpalit niya bigima, siguro to isa kagrapag, asa po siya magpalit. Ngayon siya, ngayon kumusta man, wala mang gigumaloya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigima. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigima yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimak, natingala sila nga, pag inom na ko sa bigimak, nihupa akong dugo, tapos pag tulog mag-adlaw, gikan karo, tulog adlaw,

0: trabaho dayon ko sa Flying Bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay? So, naayo pa siya. So, masalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko sa asing kinabuhi, protection, kinahanglan dyan, igsoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinubanon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nag-guide kan mo. So, thank you.
1: Mga on na ta!
2: Uy! Kalami sa sinabaw!
3: Naabay kinilaw!
4: Ilabas ang bida sa lamisa!
5: Fuego Blend Jelly Paste!
3: Kalami ane!
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sukad karon, matag-hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Numero 1 sa balita.
7: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
6: Numero 1 sa serbisyo publiko.
8: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
6: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
9: Og kalingawan sa Bukidnon,
6: Radio Kaibigan.
10: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
6: Numero 1 sa balita.
7: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
6: Numero 1 sa serbisyo publiko.
8: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
6: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
9: Og kalingawan sa Bukidnon,
6: Radio Kaibigan.
11: Oras sa Radio Kaibigan, alas 12:02.
12: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman.

ikaw ang kontribusyon sa atong mga OFW, atong mga kaigsunang Pilipino tua abroad. Labi na magpadalag dolyar din sa Pilipinas. Sila usas nag-contribute sa dolyar sa ekonomiya sa Pilipinas. Labi na karong panahuna, luoy kayo ang peso, taas kaayo ang bugti ngadto sa dolyar. Mao ning angay tagag pasidungog ning atong mga OFW. Mao ni unta angay tagaan og bugat nga mga balaod nagproteksyon, nagpanalipod ngadto kanila dinis atong nasod sa Pilipinas kining atong mga OFW. Matag bulan guna magpadalag dolyar sa ilang mga minahal sa kinabuhi dinis Pilipinas. Onya kunay problema abroad. Bida ang atong nasod sa Pilipinas, atong gobyerno hinay pasulod ang lihok sa aksyon. Mga matay na lang ang gipangmaltrato nato ng mga kaigsunang Pilipino abroad. Wapay gipanghimo ang atong gobyerno. Kani unta sila ang angay tagaag pagtagad sa atong mga magbabalaod, sa atong mga congressman, sa atong mga senador. Proteksyon or mga lakang nga legal ug lig-on pagtabang nining atong mga kaigsunang nag-contribute og dolyar dinhi sa Pilipinas kining atong mga kaigsunang Pilipino na narabaho abroad. Di kay ang inyong i-prioridad unsaon pagburutan ng inyong tagsa-tagsa ka mga bulsa, tagsa-tagsa ninyo ka mga tiyan, tagsa-tagsa ka ninyo minalitang kwarta, tagsa-tagsa ninyo ka mga propiedad. Kada tuig lahi-lahi ang litas ng sakyanan sa mga politiko dinhi sa Pilipinas. Mao kanay tinuod apan sakit kayo palandungon mga iga. Daghang nag-ilaid sa tumang kapitus o kalisod dinis atong nasudtas Pilipinas. Apan ang atong mga lideres, ang atong mga gipangpili sa pagtimun sa rindas mga gamanan sa atong gobyerno, nisamut o kaadunahan. Apan kitang mga pobre, nisamut o pagkailaid sa tumang kapitus o kalisod. Manay sakit mga igan, mga igal.

pangawat sa kwartas gobyerno nagpadayon. Kitang mga pobre, kitang mga yano, kitang nagtinarong og bayad og buwis. Mo'y nag-anto sa tumang kapitus og kalisod. Pero ang ato mga opisyal, tarumot lang, tarong ba na ng bayad nagbuwis? Wa ba kapod gipangtuli ng ilang mga balayrons, ilang buluhisan? Alas 12:19 na mga igan.

di ba kita mo aginod nga tusunahan? Happy birthday diay sa itong mga palanggang suking kigpaminaw nga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday ato mga aktibong opisyal, aktibong miyembro sa kaibigan Brotherhood Christian Foundation Incorporated. Mga igan, happy birthday! Gikan ka na mo dinis radio kaibigan. Atong mga Facebook friends, Facebook viewers nga naminaw karon nga nag-birthday, happy birthday! Atong mga palanggan senior citizen, kang nanay, kang tatay, kang lulu, kang lula, happy birthday amo mga palangga nga mga senior citizen. Daghang salamat sa inyong pagkugig sakripisyo nga kaming inyong mga anak ug mga apo natagamtam namo ang pagturbo nining katilingbana. Happy birthday kang nanay, kang tatay. Happy birthday sab sa atong mga PWD, person with disabilities, nga nag-birthday karon, happy birthday. Mga solo parents, nanay nga nahimong tatay, tatay nga nahimong nanay, nga nag-birthday karon, happy birthday. Happy birthday day usab sa atong kinakusgang iyaan, Auntie Nancy Kagul. Happy happy birthday sa may atong kumbirahon karon na tinansi. Happy birthday diha kanimo kang Ati Ruina Kagul Yamba. Happy birthday usab Tuanis United States of America. Happy birthday diha Ati Kawi Kagul Yamba kang Mads Wina Magtuba Tuba Diyas Lungsod sa Quezon. Happy birthday usab kang Mila Yaba. Yes, Lumintaw, Quezon, happy birthday kang Ma'am Tatsky, Ma'am Tata Durutan. Yes, Bagong Taas, happy birthday diyan nimo, Ma'am Tata Durutan. Kang Silingan, Michael Sinagpulo Diaz, Malabuaya, Batangan, happy birthday usab. Og labaw sa tanan, atong barkada, atong higala, kani adto ug hangtod karon Diaz Lungsod sa Quezon. Yes, Tugas Kiburiaw, happy birthday ngadto kang Danilo Humauas. Sir Dan, kumusta man? Happy birthday diha kanim. Sa tanang mga nag-birthday, among pag-ampo o panginaot nga unta ang grasya panalangin sa Dios nga labang magkagagahom, ibubo diha kaninyo uban sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Happy happy birthday nganha kaninyong tanan. Alas 12:22 na mga igan. Happy wedding anniversary sa tanang mga nagsaulog sa ilang wedding anniversary mga higala. Congratulations and best wishes. At today itimbaya og maayong pagsaulog sa inyong ika-34 nga wedding anniversary. Belated na lang kung nakalabay pa ning adlaw. Pero gahapon pa kita nakahibaw. Happy ika-34 nga wedding anniversary, Sir Gabriel Casas o Ati Inday Agnes Casas Diaz Tabuk Tulays Batangan. Mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan, Gift Wilson, Sir Gabriel Casas o happy 34th wedding anniversary diha kanina. Nagpadayon ang kainit gugma, gugmas pamilya sa pagtubo sa maayong pamilya sa katilingban. Again, daghang salamat sa inyong pagkadalaygon.
sa inyong matawag natog pagsinag matawag natog inyong pagsinabtanay, paghinugugmaay uban sa inyong pamilya. Again, my congratulations and best wishes to Sir Gabriel Casas og Ate Agnes Casas sa inyong wedding anniversary. Alas 12:24 na. Ngayong pagpamina worthy Sir Knight Jimuel Cabigas. Kang porbida akong amiga. Kang Mian Arcio Chongko. Ma'am An, kumusta man dia? Yes, may mi bandu Quezon. Murag nakahimudlay galing karon pagbantay sa apo. Kay murag na ana ang amhan sa imong apo. Muna'y mipulig bantay ni mo. Mayang pagpaniyad to, mayang pagpaminaw. Kang Sano Chongko, ang bana ni Mian, Ma'am An-An Arcio Chongko. Mayang pagpaminaw, mayang pagpaniyad to diha kaninyong tanan. Kang classmate, uy! Dili Umbao Remulta. Matupanay happy birthday sa akong manghod kang Odilin Gambuta. O akong pagumangkon Rosalie Rebellie. Karong adlaw happy happy birthday gikan sa akong classmate Dili Umbao Remulta. Gusto man classmate amping diha kanunay. Kang Ati Mincho Belisario Pulinar. Yes, my United States of America. Kumusta man mo diha, te? Diyas America. Amping kamo kanuna. Alas 12:26 na mga higala. Ngayong pagpaminaw sa yes, akong pamilyas purok 16 Malabuaya Batangan. Sa mga Kagol family, Kambarihan family, Pasok family. 25 kapurok sa Barangay Batangan. Maayong pagpaniud to, maayong pagpaminaw, Sir Hansiri Umar. Sa ato mga kaigsunang Maranao. Kumusta kamong tanan ug maayong pagpaniud? Condolences sab di ay sa ato mga kaigsunan nga nagsubo. Kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Sa ato mga aktibong miyembro sa Kaibigan Brotherhood Christian Foundation Incorporated, ang ilang mga minahal sa kinabuhi mitaliwanan ini kalibutana, kami nakigduyog sa inyong kasubanan.

atudeng pahasubo sa pamilyang De Los Santos og Elio Diaz Purok Dos, Barangay Batangan. Sa kamatayon ni Anhing Beverly De Los Santos Elio. Atong pahasubo, pahulay nga dayon, ihatag kang Beverly o Ginoo o kang kahayag nga way pagkapalong ipadanag kaniya hangtod sa kahangturan. Sa pamilyang De Los Santos, sa pamilyang Elio, sa mga amigo, amiga, kaila, Anhing Beverly De Los Santos Elio sa Purok Dos, Batangan, siya namatay, mitaliwanan ng kalibutana, og ang lubong sa iyang patayng lawas karong October 3 adlaong Sabado alas 2 ang takna sa hapon. Adunay misa rikim Santos nga misa ipahigayon sa St. Bernadette Parish Church, Batangan. Dayon iyaki ilubong kini ngadtos Batangan Public Cemetery. Manginaot kita nga okay na ng dalan de sementeryo sa Batangan. So atong pasubo sa pamilya nga gibiyaan ni Anhing Beverly De Los Santos Elio Diaz Purok Dos, Barangay Batangan. Laing serbisyo publiko atong tagad pagtaga di ay panawagan. Sus nindot ning cellphone Vivo V60 Joshua. Oh. Kinsa may nakapunit sa Vivo V60 ang unit, ang kising ani color violet lavender. Ang giadtuan ra nga lugar sa tag-iya, Memorial Cemetery to Phoenix at Bang sa Robinson's Place, Valencia. Diasagkol og pauli ngetos ilang iyang panimalay sa Barangay Batangan. So kung nakapunit ka mo Vivo V60, kung aduna kay konsensya, safeguard ang imong sabon, kay kung safeguard Joshua na may konsensya imong. So kinsa may nakapunit gikan sa Memorial Cemetery to Phoenix at Bang sa Robinson's Place sa Hagkol sa Valencia paingon sa Batangan, kunamoy napunitan nga Vivo V60 kang Ma'am Eberly Jane Bugtong Dahab na sa Barangay Batangan. Palihog na lang ihatod dinis atong sibihan sa Radyo Kaibigan. Ngayong pagpaniyod to kang Ma'am Ninit Guadalquiver, SBCLA Batangan. Kumusta maayong pagpaminaw? Milagubo na ang alas 12:30. Atong pagpasalamat, nagpaluyo, naghatag kinabuhi ning atong papanaguma. VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Daghang natabangan na ayos silas ilang balatian, human sila mipalit, migamit, miinom sa VGMAX Plus ang pinagpalang

0: So ayaw na mo pagduwa-duwa. Palit na ka mo sa Vigimax Plus. Daghan ang nakatestimonya nga na milagruhan. Pinagis ilang pag-ampo ug pagsalig sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Kon daghang kag panuhot sa imong lawas, pagpanakit sa imong kalawasan, iay epektibo usab nga plus ang Aroma Herbal Oil. Daghan ang nagpadayag, nindot gamiton ang Aroma Herbal Oil. Naulian sila sa ilang pagpanakit sa ilang lawas na wagtang ang panuhot sa ilang kalawasan, pinaagi sa Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil, ang Vigimax Plus, mapalit dinis buhatan sa Kaibigan Center o dinis Radio Kaibigan o sa Alquino Emporium sa Kaibigan Center ning atong Dakbayan, Valencia. Lain usab natong pagpasalamat, nagpaluyo ning atong papanag-uban ang Lel's Laundry. Daghan kag labunon, sulbaron ka na sa Lel's Laundry. Uga diritso, pinilo na daan. Barato pagyud ang perload sa Lel's Laundry. Ang Lel's Laundry na himutang Purukono, along National Highway, Barangay Lumbu, ning atong Dakbayan sa Valencia. Kang Pernel Lloyd Perez, ayong pagpaniud. Laing pagpadayag sa pagmatuod nga natabangan sila sa Vigimax Plus. Nakumatos. Uy, nakuma mga igala. Nakumatos apan gipagamit, gipainom sa Vigimax Plus na ulian. Ania ang dugang testimonya.
1: Kinsa ni palayog o taga-asa?
2: Sige na ho, tado ni taga-akandayo kong Loreto Agusan del Sur. Katumanggong akong bayaw pastulan na nakuma, amo kong gikuan, amo kong gipainom o Vigimax o niya. Ibalibara lang siya o dukol diha sa Loreto, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibara na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya nga, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya pastor, dili makapingol, dili makamata siya, di pagikan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, mao niya, amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan o paato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong Vigimax, amo di pusa, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, naginyok-linyok siya kay kalibangon ko na, yan, nakalibang, yan, hugasan sa akong manghod na banan niya, hugasan siya, kay nakalibang nagigihas sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres, nakalingkod na niya. Taod-taod, nangadtumi dito, kay silingan naman naman, nagadtumi dito, nagsitam. Amo siyang, amo ka na, ano, kumusta naman ka? Isa, kaloy sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dayon siya, pagkaon.
1: Kamusta si karon ang maong pasyente? Itong bayaw?
2: Kaloy sa Diyos, pastor, bubera siya na ayon.
1: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Ano ko gusto mensahe sa katawan nga naminaw karon nga, mugamit sila lang ng haplas tungod kay, doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin, hindi ka sa kinunga. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga, itong mga tulo lang kaadlaw, pastor, samad akong ulo nga, muragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, pastor, salamat po, pastor.
3: Okay. At agalanta, yes, Igan na Roselena.
4: Pastor, kanang, sige dyan ko paminan, pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Kanang, ako dyan na po, pastor, nga maayid yun ang Vigimax, pastor. Oh, gainom ko ni pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, pastor, nga. Nindot dyan siya, pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o Vigimax.
3: Giim na ni mo o gipatuluhan ni mong mata?
4: Pastor, ang kita, pastor, kaya na-prob na ako nga maayid yun ang Vigimax. Namaligya ako, pastor, din sa lantay, pastor.
3: Ay, may.
4: Sa kada buntag.
3: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan o salamat kay Gaya.
4: Makatabang din ang Vigimax, pastor.
3: Okay. Kinsa ni pala yung taga-asa?
5: Si Mark Gitiling niya, pastor, sa Marihatan, Pagbuhanan.
3: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testify. mo ni ko bakawahin sa aroma, Pastor, na itong aging simana, wala ko nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas imong, ano man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
5: Nako'y arthritis,
3: Pastor. Na-arthritis.
5: O, nagpasik ako sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
3: So, igan, okay na karun. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
5: Tulog
3: ka adlaw. Okay. So karon okay na ka karon, makalakaw na ka human ka nakapra sa atong aroma.
5: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
3: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

Padayon kita mga igan dinis atong papanaguban sa silob sa kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Samtang ang atong oras alas 12:37 na, maayong pagpanayod to sa atong 31 ka barangay ning atong dakbayan sa Balensa. Mga nagkadaiyang suok sa dakbayan, kumusta mo? Atong mga kaigsunang mag-uma. Maayong pagpanayod to nga na kaninyong tanan. Atong mga suking tigpaminaw diya sa Valencia City Central Market. Kumusta ka mong tanan diya mga igan? Sa bularan, sa gulayan, sa isdaan, sa karnihan. Kumusta man ang atong mga gagmay o dagkong negosyante ning atong dakbayan. Yes, my farmers market sa atong bagsakan. Kumusta usab ka mo diya mayong pagpaniud to? Labi na diya sa my fruit stand. Palibot diya sa atong farmers market. Alas 12:38 na mga igan.

Father Pupoy Dunda. Pre, mayong pagpaniudto, mayong pagpaminaw. Yes, my Christ the King Parish. Yes, Barangay Kisulon, Lungsod sa Sumilaw. Mayong pagpaminaw, pre, mayong pagpaniudto. Kumusta man ang imong mga katawhan? Mga katawhan sa Dios, sa Christ the King Parish, Dias Kisulon Sumilaw. Mayong pagpaminaw, Dias Lungsod Sumilaw. Natay higala diha nga konsehal si Attorney Jeannie Aplinger. Kumusta man diha, Attorney? Overqualified nga mahimong magbabalaod sa sangguni ang bayan sa Lungsod Sumilaw. Usa ka CPA lawyer si konsehal Attorney Jeannie Aplinger. Kumusta anak sa lumad sa Lungsod Sumilaw, mga higala? Again, dagang salamat. I-appeal mi kanunay sa imong pagampo, Reverend Father Pupoy Dunda. Taga Kalasungay, Malaybalay City man is Father Pupoy. Pero tua na assign sa Kisulon, Sumilaw, sa Christ the King Parish. Humana ba imong kumbinto, dre? Dako ning proyekto ni Father Pupoy Diaz Kisulon Sumilaw. Nagtukod ni bagong kumbinto. Namoy sobra-sobra inyong grasya, tabangin inyong Father Pupoy. Para manindot ning buhatan sa Christ the King Parish, mga higala. Congrats in advance, Father Pupoy, dagang salamat sa imong padayong pagserbisyo, pagsabwang sa pulong sa Dios alang sa kaluwasan. Mayong pagpaniod to kang Bivincia Igot Coyoca. Ma'am, mayong pagpaniod to kang Rolando Dila. Gusto mo diya? Tanan nga nagmonitor na minaw nato. Daghang salamat og mayong pagpaniod to. Usapag yun pag-ayon ng inyong gikaon aron mahilis yun. Mahalag kaming Joshua dire, wa pa mi kapaniod to. Alas 12:57 na. Wa na kitay igong oras nga muaginod pas ngadtos unahan. Mao na lang kadto ang atong mga gipanagsawaan nga mga pinubri nga komentaryo, mga balitag impormasyon nga nahipos sa silab sa kautuhon sa Radyo Kaibigan nining adlang Huwebes, unang adlaw sa buwan sa Oktubre 2026. Sa mga Kristiyanos nga Katoliko, ang bulan sa Oktubre, bulan sa Santos nga Rosario. Rosary month sa mga Kristiyanos nga Katoliko karong panahuna. Ang pagpuyo sa pagkamainampuon o ang pagpakitabang sa atong langit ng inahan, the Blessed Virgin Mary. Anak ko yung oras, manghipos na ko. Bilin lang na ko ning microphone, kaya di na ako. Dagang salamat mga higan sa iyong pakiguban kanako. Atong pagpasalamat sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, bata sana yun ninyo paggamit, mga higala. Ang Vigimax Plus, kay daghan ng natabangan sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Likewise, sa Aroma Herbal Oil, daghan ng natabangan sa epektibo nga plus, ang Aroma Herbal Oil. O, usab, daghan mo glabunon, ayun na problema ha. Sulbaron ka na sa Lel's Laundry. Ang Lel's Laundry, barato ang perlo. Nahimutang, Purok Uno, along National Highway, Barangay Lumbo, ning atong dakbayan sa Valence. Sa ngalan na lang, sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod o pagpasalamat sa tag-iyag tagdumala, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya.

atong sparring partner sa technical department. Si Igan Joshua Vergara Sison. Kini na usab ang yung higalas kahanginan kay bigang Noel Cagul. Mubiya na usab ako temporaryo. Daghang salamat, dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon maing hapon, og dalaygon ang Dios.

0: mo. 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Flake of blend, jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Flake of blend, jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Bisan tabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo iatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa kumuad ko? Kinsay akong matuulan?
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Inuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin di kasi kinuha. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dun, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, mga muragid akong kita na pambal. Mulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
1: Okay. The best songs on the radio.

WXRK Radio Kaibigan. Pinahit na lina o sonata. Lumina kung ikaw.

0: sila hinutan, ang sumatang ay matanggal, o ang tao ng iyong hinutuman. Hindi ang kahap sa kaibigan, uwi kami sa laipat na sa paghiskot o mga storya sa pinapuhi, o paghatag, pagtambag, na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. Love Diaries. Love Diaries.

0: Isang magandang hapon, maayong udo, and good afternoon po. At inyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, o sa kamainit nga udo po, kanatong nga tanan. Karong may galing ang Martes sa Pizza 29 sa bulan sa September tuig 2020. And once again, makaigan, you are with me ug lainabod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot ang mga sugilanon sa kinabuhi. Of course, paghatag, pagdambag, pagtulunay para sa mga tao na sakitan, para sa mga tao ang ipang binuangan, para sa mga ipang bulagan, para sa mga ga-move on, sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa paning ihula, ipadala na po inyong mga sugilano na sa kinabuhi na lamang sa atong pinilanggang sibiyahan 98.5 Radio Sug Ibigan, Valencia City, Bukidnon. Sige magalay kung magkaulaw hang magpadala sa inyo mga sugilanon, mga pangutana, mga hugit-hugon, or bisan unsa pa na mahitungon sa gugma kinabuhi. Inyong design na po ang bahala ni Andang Tanan. At ito lamang po ito sa text ka sa 2-1 hotline number 0965-60-101688. Once again, 0965-60-101688. At para mabasa ni Lady Diana inyo mga text message, inyuhang mga greetings, special shout out, pagpanimbaya sa inyo mga loved ones, inyo mga special someone, inyo mga crush ka gustong padungog-dungugan. Magkang mga friends on air, gusto ninyong timbayaon sa ating programa karong kapunan, then feel free to call or text at tuwang hotline number once again 0965-60-101688. So once again, maayong hapon. Good afternoon, magandang hapon, kaninyong tanan, mga palangga ng mga suking tigpaminaw, para may nagkatsun in, nagkahulay, nagkaatan sa programa ni DJ Matag Hapon. Hapon, maayong magpinikisikay po sa inyong lahat. Grabe, grabe kainit sa panahon, mga higalan. Ang ibangay ko kaganina, dili masabot ang kainit sa panahon. Lahi na gan makumpir ni mga galasan ng labay mga simana, mga bulan nga lahi ra ang kainit sa panahon karon. Natawag siguro, murag ma-feel lagi na ito ba? Magabulol-bulol naman. Ang epekto sa El Nino, mga higala. Ang gadili na basta-basta ang kainit sa panahon karon na. Muna bag ang pinggit mo kanuna yung mga palangga. Palihog lang po ako ang gadili kinahanglad nga magsigigaw-sgawa sa inyong panimalay. We have to stay indoors mga gala, no? Magpapilin sa mabugnaw ng mga dampit. Lady Diana among relasyon bugnaw na mga gala. Mas nindot noon na. Pero panatilihin, uminom ng tubig mga gala. We have to stay hydrated po sa ingon anig kainit ka panahon. Labi na kung sigig tukar ang labad sa imong ulo, taas imong dugo unsa panadiha ang mga balatian. Ay, sorry po. So, unsa panadiha ang mga balatian. Bugnaw to perminti, ha? Dili magpadala sa kainit sa panahon. Para mas maayong naamoy Vegemax Plus Herbal Capsule mga gala sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Mutukar na gani ang kalabad sa ulo, inom na rin sa Vegemax mga gala. Hindi na padugay-dugay yun pa, diba? Prevention is better than cure mga palangga. Ano pag ambing magkanunay ha? Once again, grabe kainit ang panahon. Karoon naluoy gugugtanaw mga gala sa kanyang mga street vendors nga. Payong-payong lang taliwala sa kainit sa panahon. Ang uban, wabagay pandong mga gala, no? Pero kung inabuhian, magid sila. Saon taman sa kalisod po sa panahon karon, sinahanglan po ng maningkamot mga kainit. Lahi na gyud ang panahon, labi na makita nimo uban nga sa uban sa malibayon. Mas lang po anak, Sir Martin. Is init ang panahon, murag mamugna o kagalit siya. Pero anyways, mga gala, seriously talking, ha? Dili na basta-basta ang kainit sa panahon karon. Lago na dali sa Valencia City, no? Kung makaanhilang gid mo sa syudad sa Valencia, mga gala, lahi iragid siya ang iyang kainitongan compared sa Malaybalay, Lapa na Dapitay, ha? Muna ang camping taganunay. Palihog lang po. Magkala magandang hapon once again at sila height ng mga nagkasubaybay sa atin ngayon sa nagalain-lain yung radio sets sa tanan point nga ba naglandaw through Facebook Live. Gaway-gaway naman dyan si inyong lahat. Maayong maayag hapon at maayong pagpaminaw sa inyong tanan. And of course, my God, sa lahat ng mga nakikinig sa atin itong napita sa may Surala South Cotabato, magandang hapon po sa tanan nakatune in. Happy na agis sa 104.9 Radyo Kaibigan Valencia's 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Si Victor Agnes kainit niya. Lutang na mag-ayon. Ano marag makadry o utok ang kainit sa panahon, mga gala. Naman na mag-inom tag-tubig para minti, ha? Balihog lang po. Isag wala kag-iuhaw pag-inom og tubig di, ha? Sa ating mga palengga, mga listeners dito ko na pita sa mga ilagindingan na sa Miss Oriental sa Maragat Sunin, pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan na sa Miss Oriental. Maayag hapon gihapon, maayag pamaminaw sa inyong lahat ni Hans. And of course, sa talagang namati sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Sa tibok na lang po, Provincia sa Bukidnon, gutob sa mabod sa ating Sibiyahan karon. O gutob sa mabod sa ating Facebook Live. Saan ka mang sulok ng mundo na roroon. Aha ka mang napita karon. Narakad na minaw sa ating programa. Welcome, welcome po sa inyong lahat. This is once again a Love Diaries with your DJ, Lady Diana.
1: But here I see you.
0: Alright, so Tuesday po tayo ngayon. Martes na karon, mga gala, no? Pizza ba yung tinuibe? Sa bulan September. By the way, happy birthday po sa lahat na managsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon. Happy happy birthday sa inyong tanan. Belated happy birthday sa lahat na managsa-celebrate na sa inyong mga birthdays o sa mga mabuti pa. Advance happy birthday po sa inyong lahat. Sa managsa-celebrate sa inyong mga mansari diha sa naon. Laban naging muli. Oh my God, Tuesday tagaroon, ha? Og naaday o seka pangutana nga tubagon karong adlawa, mga gala. Nagipadala sa itong programa. So, dilinis sa sulat ka, dilinis sa taas nga sulat, ha? O sa langit siya nga pangutana from our siguro, suki nga tigpaminawan. Arano kung tag-asa siya. Nagpadala nga sa usaga pangutana, mga gala. O tanong masahon karong taon-taon. So, dyan lang po kayo. Nga mo na ato mag-entertain bisag unsa po na kabuo nga pangutana bisag kay may tungod si gugma dili lang about sa kwarta ato ay nga pading kamutan nga mahatagan og ginagmay nga mga pagtambag mga palangga sa na mawad pangutana diha ha about sa ili mga love life murag expert nato diri na murag nakasulay og bila na ka-divorce si Lady Diana pero dili man of course pading ang kuan ang kaalam gihatag sa Ginoo. Huwag daghan mag-uputa dari sa radyo, kaibigan. Nga mga grabe ka-solid nga mga love advisors, banghagana. Nadili po basta-basta mo tambag, no? Ano po ikaw ni ha? Nagay pangutana about love life. Usap na di ha? Ano, ayaw ka ulang magpadala sa iyong pangutana sa ano ang hotline number 0965-60-11688.

Panginoon sa wala na sa iyo niha. Live na live rin po tayo ang mapapanood sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Pangita ka lamang din sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Yan pong 11,000 followers mga gala. Yan po ang nag-iisa nating Facebook page. So mas maayang ini-follow mga gala itong Facebook page para ma-notify mo at ma-update mo. May nalang na mag-update sa inyo ha. Diba? Kaya mas maayang man ang inyong follow para i-notify na lang mo kung naibago nga mga programa or kalihukan sa ating pinalanggang simbahan. And of course, sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live, mamalihug ko ang share sa Facebook Live mga palingga para mas layo padagmamtan o mas daghan pa ang magkapaminaw ka na ito karang hapon. Ganang nagpa-shoutout na ito ng sunda nagbasa mga gala ng sunda sa pinakaibabaw para walang malagtawan si Lady Diana. Wait lang po.

Hi from Sir Martin Aquino. Hello, maayang hapon. Lady Diana, how are you? Okay lang ba? Nagpabiling, guwapa, taliwala, sa kainis ka na. Ito mag-haggard ang panahon, mga gala, no? Muna, inom lang yung tubig para minti niya. But at least man lang mukalma-kalma o mubugna-bugna ang inang ginapang bati niya. Salamat Sir Martin, may hapon pagkanimo ni ha. Dalagad sa may North Cotabato, nga dang suki, nga tig paminawan. Salamat may hapon once again, Sir Martin Lakinoan. And from Engineer Brian Zay Ambutur, good afternoon, guapa. Ay, hello, Engineer. Ay, ang hapon na lang kanimo ni ha. Ang ito ang number one. Number one sa puso. Number one supporter ni Lady Diana, mga gana. Engineer Brian Zay Ambutur from Narakad sa may Bantuano, Landapan, Baginon. Magandang hapon, Engineer. God bless imo ang pagparekisikay ni ha. Salamat ang hapon kauban sa imo mga kaubanan sa trabaho diyan sa may Bantuan at Lantapan. And from Wadiyong Angelica, good afternoon po, Lady Diana. Nakikinig sa iyo sa may Burugdos Hillside, Mount Nebo, Valencia City, Baginon. From Angelica, Binata Wadiyong, and my langga is Nestor Plaza Subanan. Salamat, DJ, para questioning song. Advance Friday. Say happy birthday po, pakiplay po. Salamat sa tanan friends, pag sa mga igagaw and staff ng radyo, kaibigan. Maing hapon sa tanan. Magandang hapon po. Hindi sa mga gala, no? Makita ko natin nga excited gagayo sa iyong birthday ay. Which is good thing, mga gala, no? Hindi naman ang excited ta. Kaya pila pa lang ito ka adlaw sa itong aking mga simana pa lang. Lagi, birthday na daw niya, sunod simana, sunod bulan. So cute kayo ba? Excited kayo siya sa iyong birthday. Right? Advance, happy birthday ka rin mo diha, Madam Wadiyong Angelica. Kaya ko ba, mga gala, dili naman ka na hag-celebrate sila mga birthday. Dugang na po sa itong katigulangon, mga gala. Actually, pasalamat as Ginoo, ha? Dugang na po na nga. Tuig sa ito ang kinabuhi, mga kaibigan. From Lorena B. Uduhan. Uduhan. Maying hapon sa nanan. From Lorena B. Uduhan. Salamat DJ Tagaas sa Manes. Si Madam Lorena nga naglantaw ka nato karon sa Facebook Live. Magkakaroon na nagad, Ma'am Lorena, no? Magandang hapon na lang po sa iyo dyan. Salamat sa imo pagtanaw sa ato ang programa karong hapon. And from Antoinette Zonald. Kiniliging bali-bali nga pangalan sa Facebook. Na na ito mga basa ba? From Zoland Deramas. Ambot ninyo ay unig-unig trip ding uban pang bali-balihon man ilang pangalan sa Facebook. From Zonald Deramas. Naili. Basta kay mauna na siya. Zarat Idol sa Seridon Store o kang Kim Kim o kang Jik Jik o kang Uncle Buboy. Ay magandang hapon. Sa inyo hari ha. Ama na tepita, sir. Kuan, sir Zonald. Ang Seridon Store o kang Kim Kim o kang Jik Jik o kang Uncle Buboy nga namina. Sa ito akaroon. Magandang hapon ang sana pagkani mo rin ha. Salamat si mo bagdan o sana Facebook Live karong hapon. Alright, time check. It's already 1:31 in the afternoon. Alauna 31 na po sa kapunan makaigan o karon. Panahon na para itong basahon ang usag ka pangutana. Pangutana lang ni siya ha. Mubula kayo ni pangutana actually. Na natagumang nagbasa siya ka ng maong pangutana. And then, manginaboy sa taas sa Pigas Lawag. O ganibalik ni DJ atong pangbasahon. Ang inyuhang mga pagdambag or suggestions or mga opinion. Inyong matambag base sa pangutana sa tuwang sender karong hapon.

All right, naara iyang pangutan niya mga galen na medyo nagipanggita ni Lady Diana kay natabunan na yun. Ang iyahang pangutan na mamino tagtarong ha, mubura kaayon niya. From our center, dili na nagbabasahon iyahang numero para respeto sa privacy. Kaya wala na ba siya nagpailan, basa-basahon natin niya. Madid ba niya, Lady Diana, good afternoon po. Nasa'y pangutan na, what if na ay manguyab sa imuhang foreigner? Niya maghisgot na dayon og kasal diretso. Sugton ba ni mo, DJ? Mahadlok po ko i-judge sa mga tao sa akong palibot, Lady Diana. Tawagan lang kong sila from Malaybalay City, Bukidnon. Grabe naman, parang kanindot po't anak nga problema. Kaganta mo sa anak. Kung sa itong kanta ni like ka karon nga trending ka. Meron din naman palang ganda ang buhay. Pwede nang mangarap. Sorry, bago tayo na. Lady Diana, good afternoon. Akong basahon otro, ha? What if na ay manguyab sa imo nga foreigner? Na maghisgot na dayon og kasal diretso. Ay, puti ni mga foreigner, mga galay. Walang kuskus balungos. Mahadlog, asa to? Maghisgot na dayon og kasal diretso. Sugton ba ni mo? Mahadlog pag i-judge sa mga tao sa palibot. Sa iya mga silingan, mahadlog siguro sa imarites sa ilang puro kung mga galay. Muro ba ni sakit sa Pinoy, mga galay? Nagsilingan nga, oy, nakabingwit og a fam. Imarites na dayon. Ay, nagkoneng uban, mga galay. No? Marag-dili na lang yun po siguro. Di na lang sila malipay po sa kanang kalipay sa uban ba. Ganyan lang lang, hindi pang marites sa pikas pa ni Malay. Tawagan lang kong sila, Lady Diana, ha, from Malaybalay City, Bukidnon. Sa muto yung pangutan niya, mga galan, no? Nada ko nagpanguyab sa ihang a fam or foreigner. Dayon, maghiskot ng kasal diretso. Dayon, sa to, mahalok po daw ko na siyang i-judge o ihimo siyang ay ginihusgahan or marites siya sa iyang mga silingan. So, unsa ra kuno iyang buhaton? Tawagan lang siya sa pangalan nga Sheila from Malaybalay City, Bukidnon. Actually, wala mo ganyang problema, mga higala, no? Ang makarelasyon taga, ikan sila ang mga naso, mga foreigner. Wala mo ni problema, kaya actually, kung muna kain as atong panahon karon, isang asa ka nga lugar mo at doon, normal na gitna, nga na ang mga Pilipina or Filipino, nga, ganang, nagminyo o aga, tagalaing naso, or mga foreigners, kumbaga. Nakadepende na lang yun po siguro na sa imuha, kung kaya ba ni mo, atubangon ang mga storya sa palibot. Lagi, bisan pag normal na nasa ato, ano, dili gihapon na mawala ng mga libak, mga storya kung sa panadihaan. Pero yun nga, para sa kumam sender, wala masiguro na ikaw. Ay, may problema ba sa kay imusa po untang, imusang ila-ilahon. Take time to know each other. Dili, diritso mo kagat sa, o kagat sa itawag, ano, sa paon mo ito. Dili diretso nga musulong ba ilahas sa ugmaayo background check na gid pinaka importante no ilahas siguro maayo ang lalaki aya ni mo sugton. Pero anyways, my god, ha, maghisgot ta more ani uniya kay is already 1:36 in the afternoon. Ayaw mo kabalaka kay dili na tiniputlo ni aga to ang hisgotanan karong hapon. Dagan po siguro naka-relate ani nga pangutan mga galan. No? So diyan lang po kayo, ayaw sa maghawa palihog lang, ayaw sa magbalhin kay atong tiwason nga isgutanan unya at taod-taod. So dyan lang po muna kayo, manginabuhi sa taas sa Pikas Lawag. And just keep on tuning in and keep on watching only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni o Ato Ni.

SRK Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5 oh.

0: pakinggan mo.
1: 98.5
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay Daling Lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Chili Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamay, kaobandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: No, nganong kataki ang kaman?
6: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, og sa nalang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
5: Wa na'y problema, lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag? Maokini, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nga na.
7: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
8: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko own shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
4: Maayong balita alang sa aptong mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni Ana ang GRD Printing Services.
2: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services na muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services. Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ug pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og ugtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig. tubig ug mahimong pamahayan sa lamok. Impyuhi kanunay ang palibot ug ayaw tuguti nga mopundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves ug pantalon, ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo, lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayaw paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area, subay sa assessment ug angay nga intervensyon na. Apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igog nga tubig, ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit, aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyuhi ang atong panimalay. Huwag daan nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division ug sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road, fronting Valencia, Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning talibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaapag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: 48 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 48 na po sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, welcome back sa ating lahat. Og maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa naglain-lain na radio sets. Og sa tanay, nagtamay paghihapon sa ating Facebook Live. Pagkarang hapon, nag-welcome po sa atong tanay. So mga kaigan, paspas kayo nagadayal lagi ito ang caller karon, no? At ang bago niyang magtatawag karong hapon is si caller 960. Ato rin tumagon mga kaigan. Hello, maayong hapon.
1: Hello, mga hapon, Lady Diana.
0: Alright, magandang hapon. Po sa iyo dyan, si Kuya Fadzibar. Po ba ito?
1: Opo.
0: Okay, magandang hapon. Grabe naman. Magandang hapon po sa iyo dyan, Kuya Fadzibar na poblasyon impasugong bukid, no? So, Kuya Fadzibar, unsa man ay kaalagad ni DJ sa imuha karon?
1: Ay mo, tumang lang ko, Ana, kuhan, Lady Diana.
0: Ay, yung pangutan na. Alright, maayo. Sige po, itong paminawon ang tubag ni Kuya Fadzibar sa pangutan na sa itong sender karon. Sige po, go ahead, Kuya, imuha ang panahon.
1: Sa ko lang makantubang Lady Diana, sabi ang takong sa taong ginaya sa una, Lady Diana.
0: Oy, tama.
1: Padalos-dalos, Lady Diana.
0: Yes, tumpak ka dyan. Labi na nga lahin ang panahon karon Kuya Fadzibar. Daghan ang mga taong murag. Ganang mo take advantage sa ganang kainosente sa mga Pinay. Labi na mga bata pa mga gala, no? Maunang mas maayo, tama ka Kuya Fadzibar, nga before niya sugton ang lalaki, iya sang sutaon, ila-ilahon, ug maayo ang lalaki.
1: Dili kay diretso niya pakaslan ni Diana.
0: Amo ano, basig madalas yas ing gibati nga halaga afam na ni. Ani. Kwarta na ni. Dili basta-basta magpadalas ingon ana nga mga pagbati. Kay wa ta ka ba uy mahay kanla og unsay tinuod nga intensyon anang lalaki, di ba? I mean dili man nga ga-judge ta pero mas maayo nang maganda, better safe than sorry kumbaga. Mas maayo nang mangandam ta kaysa naman magmahay ta sa kolahihan.
1: Pero, ino, sa siya kung sa iyong decision, na igulang sa mutbag sa iyong pangutana, Lady Diana.
0: Yes, uh-huh. Pero actually, mo agree ko ato imuhang tubag Kuya Fadzibar, nga okay naman, diba? Okay naman nga sugto ni ang lalaki, pero dapat, iyaha sa iyong ila-ilahon una og maayo. Unsay background, unsay mga kinahanglan yung mabalaan impormasyon about atong foreigner, Kuya, diba? Pero about sa katong, pero katong yung concern Kuya Fadzibar about sa mga marites sa palibot, may imong maingon, ana.
1: Oh, inon sa marites, depende raman sa ito akong mutumpang ta sa marites.
0: Tama, tama po.
1: Ang marites, hindi ito mutumpang, ana.
0: Yes, sa ilang mga storya, pwede raman na papa, palabyon lang sa pikas dalungan Kuya Fadzibar, tama.
1: May man kita'y makasala. Ngayon sila man makasala, Lady Diana.
0: Maog yun. Hindi na lang siya magpapekto kung galing man na ay mga storya nga mo gawas. Kung galing man makarelasyon to niyang agatong foreigner, Kuya Fadzibar. So, salamat kaayo, Kuya. Yes po, salamat si imong tubag sa pangutana sa itong sender. So, ihapo itong opinion, mga gala, ha? And anyways, manimbaya ba si Kuya Fadzibar?
1: O, manimbaya ko sa akong mga tren.
0: Yes po, go ahead, Kuya. Mm-hmm.
1: Una sa lahat, salamat sa pagsagot, Lady Dian.
0: Yes po.
1: Sa kaibigan. Tama sa nabot mo, isigyan ka ron, naapit na kaulalon niyo rin sa amuha, Lady Diana.
0: Mm-hmm.
1: Ang sinitimedan ako karang si Annalyn, yun aminaw, may nga pagpaminaw ka nimo. Mm-hmm. And then si Ashley, and then si Ashley, si Lidis Maangelica nga kulong, huwag si Terencia, huwag si Danre. Edgar nga si Amon Marama, huwag sinigululoy sa Taitan, kaya naminaw to karon, may mga pagpaminaw ka nimo, Adira Amigo.
0: Yes.
1: And then si Carol, Romeo Micaelo, si Binzi, Daydayan, may mga pagpaminaw. And then si Inigo Ribi, Katala ni Blantapan, huwag sinigo Oliver Pongkali sa Sungko Lantapan, huwag si Rialin Laligas, iban siyang mal nga bana, huwag si Christine nga nabarik, uban sa siyang mal nga bana.
0: Mm-hmm.
1: And then si Linda nga Montesilio, Lodi Agsoy, huwag. Satana na lang guro nga prince ko na ako yung ni Laras na lang sana ko Lady Diana.
0: Alright, walay problema Kuya Fadzibar. Request ba kag song Kuya?
1: Oh, mag-request lang na yung kong song Lady,
0: yes,
1: Diana.
0: Sama nagkakanta Kuya Fadzibar?
1: Kanang Kana lang ni Diana kanang kwan itatago na lang ni Diana.
0: Itatago na lang. Sige po, ato nang i-play karon daod-daod Kuya Fajibar. Kana lang po.
1: Mora na lang ni Diana, salamat kay sa makanunayan niyo. Bago God bless sa tanan niyo minaw karon, God bless na sa imong for Lady Diana, basay mong mga pamilya o mora na lang ni Diana.

0: Mas maayam mo ng better safe than sorry mga gara. Ila-ilahon sa gidaan ng lalaki. Okay raman ako na siya hangat to nga sugdun ang lalaki. Pero after na niya masuta ko kung sa'y tinood na kinaiya sa lalaki. Magamot po atong mga storya sa iyang mga kasalinganan o kung sa pariha. Palabi na lang ako na si Pikas dalong ganong dili na lang sila tumpangan, Ma'am Sander. Na ating laing magdadawag caller 748 at tuaning tubago nagpaminawon mga gala. Hello, maayong hapon.
1: Hi, Didi Dayan. May hapon.
0: Ay, magandang hapon. Ang hapon kinibuliha ni caller 748. Sino po ito at nag-aasa po?
1: Taga Dream Sakwan. Nakauli ko dali Didi Dayan sa kanang lika po si Bilab Sene.
0: Ay, Ma'am Baby Lars. Nagtaod-taod yung kanga. Wala-wala na dumog yung mong cute na tingog dali sa kahanginan.
1: Saan lang doon nga. Naningkuan lang siya. Naning kamot.
0: Dala po yung tiil na yun. Pero salamat kayo nakabalik ka og tawa. Gunsa po?
1: Musta na ka?
0: Okay lang. Dami naman na ka-bosses.
1: Smiling please, Gavin, si Kana. Didi, dahil nagwapa
0: kayo. Ikaw diha, kumusta man ang itong buhay-buhay?
1: Grabe, Gavin, dili makasurvive sa mga bayro na niya. Grabe.
0: Grabe na yun. Laban na kita ni sa guatay kontra. Baby loves.
1: Tawa ng jod niya. Ang ano naman ang gidangatan niya. Kanang, sila ka para magbayro nun ba?
0: Ay, alright. Sige, laban lang mahuman na rin ang tanan o magbunga rin hapon na imuha ang
1: pagpapalitan. O kalayaan nyo na. Yes, naman. Siguro? Tiwas?
0: Aha, siyempre, tiwas o eh. Pero anyways, nag-chika naman ni Nuoy. Sa may kaalagad ni Lady Diana.
1: Ay, magkuhan ko, Lady Diane. Mag-return siguro. Ay, unsa to, imuha ang kuhan?
0: Ihang pang, nangutahan na raman to siya. Base na aking gusto itubag, ane. Base nangita po gag-afam di ha. Iyahara man yung pangutana. Matod ba niya? Paano niya? Wait lang ha. Matod ba niya? Good afternoon, Lady Diana. What if na'y manguyab sa imuhang foreigner or a fam niya maghisgot dayon diritso og kasal? Sugton ba ni mo? Mahadlok po ko nga i-judge sa mga tao sa akong palibo. Tawagan lang kong sila from Malaybalay City. Ora to iyang pangutana. Nakaikatubag ato, Ma'am Baby Loves?
1: Masimason na siguro niya ang kanang iyang ka pinpal ng apam kay wala siya ka sure kung kay bago pa man siguro sila o dugay na sila.
0: Wala po ko pero feel lang ko bago pa ni sila kay kamulo pa man gapanguyab sa iya ang lalaki.
1: Kuan siya, masimason sa niya ba dili siya magpadala sa dili siya magpa kuan dito kay kasagaran biya karon kay kuan delikado biya karon nga mga nana bitaw.
0: Tama.
1: Relationship. Wala ka nakakuan siya ug unsa jud ka tinuod nga na in love na unsa basig binuang kay wabot ang time nga kuan ingana lang jud ang ako lang direct to the point ana nga. Iya sa mga simaton unsa iya paabot sa sila pila ka year siguro?
0: Yes. Para sa imo ha, mas maayo sa nga iyaha sa gid kanang taga agtaas nga panahon ang pag-ila-ila sa lalaki. Kung makita niya kung
1: padala dayon sa mga kuan na sayod biya ka karon nga daghan bigay kay mga
0: gyud kuya o kay kuan karon no sa simba ko lang yun. Ang itabo sa nang
1: sunday. Basi niya nakuan ka diha nya padala dalahan ka kwarta nya karon ay mong gikas diha makuan pa.
0: Mao gyud. Wala ta kabalo sa posibleng mahitabo o wala ta kabalo kung unsa ka man tinud-anon ang lalaki sa iyaha. So mas maayo nga paabdon sa taas nga panahon ang ilaw pag ila-ila, diba? Walang na magagpunan.
1: Kung
0: nalang
1: siguro sa color ng siguro pat. Pa ko na sa kung may love ko sa iyaha, ay gwapo kayo siya, tapos kasi kinuha. Ay, sira.
0: Aha.
1: Kwansa siya, ilayla siya, unsa siya.
0: Pugnan sa ang ibang bante. Ilan sa magpadala sa gauros-oros nga. Dami-dami.
1: Okay, gwapo ba yung mga apa.
0: Maunag yun. Kaya
1: marata akong kwan sa iyaha nga. Ayos na, ilayla siya. Lang, oh.
0: Tama.
1: Okay,
0: so
1: magpadala ka,
0: basi
1: magmahay ka.
0: Yes, tama. Pag na tumpak. Salamat ka ayo, Ma'am Baby Loves. Simog advice.
1: Magrit na lang siguro ko sa mga friend ako, di. Katong mga limot na mga nila. Si Kuya Francisco Tawao, then si Christian Navarico, dira sa Victor, yung mga na si Christian Navarico.
0: Ah, manadabit na.
1: Si Christian Navarico, si Rialin Rigaspi, then si Rini Sanki, si Terencia, Angelica Cono, Blondie Boy, Carol, Micaela Benji, Janelle Minoza, rin sa James Castrada. Musta na ka mo? Wala yan. Wala siguro na. Laras lang po. Wala na siguro kay... Wala na. Nakalimot na ko rin.

0: Nadia Karen Lady Dayan.
1: Yes, salamat kaayo. Mag-request ba og song si Ma'am Baby Love?
0: Mag-request ko og song Bik Anang You Are The Reason by Daryl Ong.
1: Alright, You Are The Reason by Daryl Ong. Sige, ito nang i-play ka ng taod-taod.
0: Salamat sa pagsubag, Lady Dayan. Bas sa kaibigan at ni
1: alright.
0: Oo, ni ato niya sa kodita.
1: Alright, salamat kaayo. Pero may galing no, doon gito sa wala ka panawag. So, salamat kinibut ho rin si Ma'am Baby Loves from Lake Apo. Sa nag-assign sa may Lake Apo. Magandang hapon, nagsalamat kaayo. Actually, pare-pareho punto iyang advice kan Sir Fadji Bar. Diba? Mas maayo sa iyo niya sa tagaan o taas ka panahon ang ilahang pag-ila-ila duha sa mong lalaki. Kung mahimo gani kung tinuod yun yung intensyon sa imuhay, paanha sa iniuhain o sa ila-ilahon siguro ipa-ila-ila sa imong ginikanan. Kita niya nga kanang dawat gyud kaniya o say kanang kuan sa imuha, mabalaan mo kanang itong intensyon sa tao mga kaigan sa kanang sa panahon nga atong tagaag. Wala na itong tinuod yung intensyon sa tao ba? Kung tagaan na ito sa taas nga panahon para may liila pag yun. Isod man kayo ng ura-urada magpadala ta sa si tawag ani. Ang bahay na kukuto kanina nawag mga gala ito nang natubag si caller 253. Hopefully mahatag ni sa iyahang natubag sa ito ang sender karon. So maayong hapon.
2: Maayong hapon.
1: Ay magandang hapon. Sino po ito at taga-asa po?
2: Tagna.
1: Unsa? Ay Kuya John. Sa katawa pa lang daan. Wala rin kay Lady Diana. Dili ko familiar aning number ni mo Kuya. Siguro nagbag-uni siya ang number.
2: Wala ko nag nang hetra ko diri sa abang nahimutangan.
1: Aha.
2: Mukan kay nagatungog ko sa imong bulawan niya. Patambag.
1: Ay, pero abi na akong nakadungog ka sa tingog ni Baby Loves mo na nakadungog. Pero anyways, Kuya John, I think butambag ka mo. Tubag ba ka sa pangutana ni Sander karon?
2: Alam sa ako ay walay imposible nga iyang ma ano, walay imposible sa labang mga gahom o sa mga tao.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga tao nga mga maritis.
1: Mm-hmm. Oy.
2: So, takliyon. Pakliyon na to ang exactly.
1: Mm-hmm.
2: Ato ang tender. May hapon din mo. Wala ko na. Sayo mo Lady Diana.
1: Yes po.
2: Hapon. Nani na lang. Dini. Ayaw pa minawa ang hugyot o hugyaw sa mga tao. O dili. Tuloy-tuloy ang imuhang kaugalingon kung nakasabtanay mo na ang maungapan.
1: Aha, alright. So, kibali, dili hadlang, Kuya John, ang mga storya sa palibot. Basta kay kung yeah. Kasinabot sila sa AFAM. Yeah. Alright.
2: Hindi, kaya kung pakliyon na ito, insakto, Lili Dayan, sa kita.
1: Mm-hmm.
2: Dili tamingong, kanang maong swerte. Dili, wala sila ilabot niya na kung dili, ang pagsinagta na sa inyong duwa, ang mga panghungyong-hiyong mga maritis din sa kalibutan.
1: Mm-hmm.
2: Mayo na na sila kung sila'y makapabor.
1: Ay, alright.
2: Kailan na kung sila'y makapabor? Kung pananglit man galing nga, aduna ay mamaayuhon sa inyohang pag pananglit, mahimo gida ni mo siyang
1: pika sa kinabuhi or uyab.
2: Nana. So siguro ang kanang mga maritis mahilom rana pinasikat sa inyong pagsinabdanay duha.
1: Ay, alright. So ipakita ninyo sa ilaha nga mali ila mga judgment o tinutanay ang inyong paghinikog maay duha sa lalaki.
2: Pero baliktad sa uno.
1: Mm-hmm.
2: No, baliktad number one. Baliktad direta direta agi.
1: Mm-hmm.
2: Kay matunawan ka. Ingon na ni, Tinani ang tanan nga mapanghitabo diri sa bukid noon ilabin naning mga Pinoy.
1: Mhm.
2: Bato Pinoy man. Uh-huh. Sa ina nga mga directly is kasagara sa mga Marites. Way lain gibantayan kana ra nga mga maong honorable. Pero sa kasamtangan sa ingon ana, mamahimo na ninyong gabay. O naon niya nga sila makaingon sila nga sa matay ang atuang gi ano ang atong pasensya ta kung tingli di nga pagaw ko ha kay
1: uh-huh. Sige po ko like problema maklaro maghihapon kuya
2: imong ko ay natay murag mo istorya ra ko nani man god li Diana uh-huh. Ang tanuhon sa tua dinhi is maayo lang ang barkada nga mo marites kay
1: mhm
2: mudaot na sila hangtod hangtod haron ka mapilay niya nang maong imong apam
1: uh-huh. All right
2: ang support nga ingon ana number 2 direta
1: mhm
2: number 2 kanisya kana kay inyuhan naman ang sabutan nga magpakasal siya mas labing maayo nga makailaila mo sa pila ka segundo pila ka tuig pila ka bulan
1: mhm
2: bakunyo nga tanag-uban karon nga makuha nimo ang iyang mga opinion ano ang iyang ano Lady Diane ka nang
1: iyang pamatasan
2: pamatasan sa
1: mga
2: ano nana kaya kanang nit man galing bisan unsa pa na siya kadako sa iyang iyang pagkatao bisan unsa pa na siya kadako sa iyang laraw din sa na isay muha nga nanahimo nimo is dili ni mo komportable kung dili si dili sakar sa iya sa imo sa ang iyang pamatasan ikaw na ang magdesisyon kay kamo naman ang masayad niya na kinahanglan maguna siya komunikasyon sa sag-usa karon sa masayran sa imo mga inahan o sa imong papa nga angayan daw gali kay konsulta pang sa imong mga ginikanan karon mataga ang pag-action kung unsay angayan.
1: All right. So mas maayo nga apil iha nga ginikanan kuya Jan mo sisa or mo sitawag ani mo
2: kumpronta.
1: Aha, sa baong lalaki.
2: Yan kung masabdan ba nga ani sakto na ba ni pa ina na ba?
1: Mas maayo mo gud na ay guidance or ay pagtambagikan pud sa iyang ginikanan mismo, di ba?
2: Nana.
1: Mhm.
2: Kana sindir ang mga istorya diri sa dia sa inyo, nambasin i-judge ka.
1: Mhm.
2: Ako maingon ni ko, I'm sorry lang daan ha.
1: Mhm.
2: Hindi na siya. Ngano man?
1: Normal.
2: Uh-huh. Ang mga tao karon ang imo rang lihok bantayan.
1: Yes, tama gid na.
2: Ang kanang ilang paghimaraot nimo, nakahibalo na sila nga kanang mga Marites, nakahibalo na sila kung unsay dangatan nimo sa sumusunod sa inyohang ugma.
1: Mhm, tama gid no. Mga tao nga murag parang walang magawa sa buhay, kinabuhi ra pud sa uban ang ilang gabantayan. Grabe pud na.
2: Pero dara, sakto dara. Hubaron ko na. Haron nga dili gid ka, haron dili gid ka maglibog ha. Ingon na ni, no? Ug ato pagpananglit mo balaan nila. Nasa imong kagalingon nga maging saka or Lady Diane kaila makasabot bakag maging saka na sa kagalingon?
1: Dili ko yan. Sabay pasabot anya.
2: Kung magsaka na ka sa imuhang pagpuyo or maarang-arangan ka kumbaga. Oo nga na. So diha nila na matugkan yang ato ang ato din binuhatan sa itong pagkamaritin tayop.
1: Aha, so kana na lang mga storya sa palibot, mga libak unsa para diyang iyang madungog. Himuon na lang niya Kuya Jan nga motibason para maningkamot. Ma-prove ang mga tao sa iyang palibot nga sayop sila sa ilang mga storya about sa iya, ha, di ba?
2: Na, ang mga storya ipalabay.
1: Mhm. Pili na sa papekto ana ipagkuan na lang na mga hangit nga mulabay lang gud sa imong kinabuhi.
2: Wala man ta nag-ingon ni Dayan ba nga hagop tagwa sa tuhang handi pero walay nga nangarap niya na dili ba?
1: Yes naman, pero kung nagasinabot gud sila duha, magasinabot sila ganang makita pud ni sender nga tinud anay gud ang gugma sa lalaki sa iya. Why not? Wala may problema ana.
2: Man siya. So ang magpabilin diri sa tuwa ni Diana, ang magpabilin diri sa tuwa, Marites ra.
1: Mao gyud.
2: Sila ang muguba sa inyohang pagsabot Pero ayaw mo papikta, papikto, sasagusa, ipadayo ang iyong yung gusto. Mahalang, inanglang sa dilita mahimo ang mga decisionally. Inanglang nga ato nagit kamoy pinagsabot-sabutan sa sagusa, ilabi na niya ng imong mamahimong partner sa unsa man galing ang dagan sa inyong sitasyonal.
1: Alright.
2: Eh? Kanara siguro kay murag murag kailan tanon mong kukuli di Diana ha?
1: Alag, it will soon Kuya John.
2: Lagi, sige lang. Hamping lang ta.
1: Pero hindi og tubig Kuya, kay basin pod na sa kainit sa panahon, no? Labad yung ulo pod ang kainit mga gala.
2: Salamat sa kaya na. Salamat sa kayo sa effort din. At mag-greetings na lang ko.
1: Sige po, go ahead Kuya. Imuha ang panahon.
2: So, nanguna, mayroong hapon. Tayo mo dahil lili Diana, may hapon. Naman, huwag sa imo ang pamilya sa mga panggin family, no? Mayroong hapon. Yung mama o papa. And, dayong gire sa mo sa Lapitan, San Fernando. O, happy Fiesta dia sa Little Baguio, San Fernando. Karon, karong adlawan. Kami si Kaikikay ninyo dia, kumusta naman ang mga katauhan na dia sa San Fernando, barangay. Then, kay Engineer Chang, kay Sir Tata Retisa, sa mga Sofia, pamili. Kay DJV, kay DJIA, paras na po yung last ninyong kanan. Isa po ang mga barkada nga tuwa karon, nakabase nila. Nakabase na sila dito sa Little Baguio, San Fernando. Kay Dunamdoy, ano, di magay ko hiligod anak po. And then, ang kanan na lang siguro, starang nga friends, kinatibukan, mayong hapon. And then, parikot na lang ang song.
1: Yes, po. So, what a song, Kuya John?
2: Ano tayo tulad ito nga? Tiyara ko. Hindi tayo pwede?
1: Hindi tayo pwede. Katong pinagtagpo pero hindi tiradhana. Kanagaganta. Hindi tayo pwede.
2: Hindi tayo pwede.
1: Hilan partida, hilantan ba na ha?
2: Huwag natin pahirapan.
1: Sabi ka na. Ay! Sige po, ito nang i-play karun daon-daon, Kuya John.
2: Dito na, lilidayan sa laban. Dito na. Dito na. Ganun na lang. Bye-bye, God bless the soul. At sa mga kaibigan mo niya, gato ni. Salamat kayo. Amping mo si Dad sa Valencia. Bye-bye, God bless.
1: Alright, salamat kayo po. Huwag na mga gana ang ito ang suki nga tigbaminawan ng suki nga tigdambang. Naragad sa may halapitan ni San Fernando. Bakit no, ni Kuya John? Salamat kaayo, Kuya, ha? O, sakto mo ito iha, mga kaigan, no? Isang maguning, dili sa ingon na ginageneralize na ako, ha? Pero kasaganan yun na yung mga Pinoy, no? Nga, gababilin sa ilahan na ginatawag nga. Wait lang po, ha? Someone that I could hold on to. Ganang ginatawag nga crab mentality, mga gala. Kanabang hihilahin ka pa, obos. Bisag ka pa mo Pilipino, no? Kautan ka, storyahan ka, hindi maayo. Hilahon ka pa, obos. So, importante ka, ayo. At ingon anak ang klase sa mga negativity sa palibot, dili na natutumpangan na lang. Hindi pa sa Diyos na lang natin yan. Sa gingon pa ni Kuya John, ato na lang nihimuod ng motivation ang ilang mga pangdaot sa atua para mas maningkamot ang mulambo sa atuang tagsatag sa kakinabuhi. Ang Mam Sander, ever manggaling magkakamo or magdayon mo anang foreigner nga imuhan na ginaingon karon. Kung galing maabot ang panahon nga nakay madungog ng mga hungihong o mga storya sa palibot nga dili ni mo magustuhan. Palabay na lang, pasag din na lang. Hindi na lang nato na sila tumpangan kay huwag mo magsiguro na ilang role risk kalibutan. Tigbantay sa kinabuhi. Iampo na lang na nato sila mga gala, no? Yun nga, ang importante mangriha ko kanang magkasinabot mo sa lalaki. Para makita ni mga tinud-anay o genuine iyahang gugma sa imuha mo. Raman importante ka na magkasinabot mong duha. Mga pangdaot sa palibot, dili na na mag-matter kung kamo mismo ang ligon iniyuhang gugma sa usag-usag. Dili matarog sa bisan-unsa pang mga storya o mga ginabato sa palibot sa iniyuha. Salamat kayo once again, Kuya John. Not feeling well, di ay si Kuya John. Pero katusang mo tubag nato ang itawag mga galen. Salamat kayo sa mga callers na naghatag yun sa ilang tagsa-tagsa ka opinion or tubag sa pangutanang ipadala sa ito ang sender karon. Before na magbarayin sa uban nga mga advice sa mga galen na may hapon, pumuna sa iyo Mama Marie sulatan sa Manta sa Bilyeta. Matid po ni hello guapa, good hapon na late zod ang person kay medyo na busy watching from old Ibangay. Salamat guapa pag-i-planning song through the years by Kelly Rogers. Salamat naman habang kini mo diha Madam Guapa. Ang itong suki nga smiling guapa nga kaigan from old Ibangay ng Tapa na Bukid Noy. Kung kanin mo di ako siyong tibok ka pamilya, mga kasilinganan, kaparentihan, o kabarangay, nga naminaw sa tuwa karon. Salamat po once again. I never found you. I never had this feeling in my heart. And we have another comment here from Micah Cuervas. Hi, Ma'am Lady Diana, my happy po. Pa-shout out. What if I requesting song? Along and lasting love. Wow. Salamat naman. Magandang hapon po sa iyo dyan. Asa man ang face, aning nag-storya, oy. Jaw, low-key muna tayo ngayon. Marami ka-haggard in yung DJ. Magandang nagway, diha ako ang maghihapon. Tsagaan nyo na lang po muna, ha? Basan tsagaan. Lagi mga adlaw nga. Confident ko nga blooming kay ko. Adlaw ka muna kong kamuti, mga nga. Ako feel ang ako ang kagwapa. Magandang hapon sa iyo dyan, Ma'am Micah Cuervas. Tag-asa man si madam na naglantao sa tuwa karon. Salamat at may hapon kanimo diha. Ito nang i-play karon daw daon. Yung request good song ha. Maraming salamat po. And from Ma'am Ruby Rose Pamplona, may hapon DJ Dayana maulan nga. Maulan naman na rin sa amua, oy. Nagulan na daw sa ilaha. Alam to kung nagulan na ba na rin sa Valencia karon. Dili na ako makita, mga na. Ito ba ganina, perte pa ng inita, no? Nagulan niya sa iniwa, amping-amping mo, Mama Ruby Rose Pamplona, ha? Atong kaigan nga naminaw ka na to karon. Naglantaw through Facebook Live. Salamat po! Palinta sa itong mga text messages, mga kaigan. Madid pa dere, sunda imong heart sender, ayaw paapekto sa mga marites. Mi ani sa talakag DJ. Follow your heart. Pero sometimes, heart can be deceiving, mga kaigan. Unang, kinahanglan yun po nato, iampo sa Ginoo. Ay tag-signs kang Lord, diba? Sa iyaha kung mauna bagit na ang tao nga para sa imuha. Para magkasigurado ka, di ba? Mas maayo gud ng imong ila-ilahon. Mas maayo man ang mahibalan nimo ang iyahang intensyon. Mahibalan nimo kung unsa siya ka matinod. Anon, o kanang kung tinod, anay bagyod iyahang iyahang feelings or pagbati sa imuha. Pero kuya mo po gaayin ang bago-bagay mo nag-ila, maghangkat na rin kasal. Ay na. Anong gagawin? Siguro yung anak yun, siguro yung uban. No? Kaya kapantay po ko sa mga kita na ko online nga mga couple, nga foreigner ila mga uyab. Dali ra kay sila magpakasal, mga gano'n. Siguro ato sang ila-ilaho nagmaayo. Mas maayo man ang magpakasal ta sa usagitaw. Sure ta nga ganang nasahid na gita sa iyahang dili 100% pero at least man lang medyo nasweeto na ta sa iyang pamatasan. Kamalo na ta kung unsa siya klase masuko. Tunod na na ibagid iyang love sa imuha or unsa ba kadiha, di ba? Ayaw man ingon anak, Ma'am Sender. Well, kumalig pa ni Kuya John nga ganini. Actually, pwede po to, di ba? Bakit kagtabang si imong ginikana. Pwede pa na, di ang lalaki. Paila-ila sa ilaha. O pangutan, ayun po nga, kanang, tawag ani, ay, obserbahi. Aha. Kung matinod anon, bagyod iyang intensyon sa imuha. Kita man na, mamandayan man na, Ma'am Sender. O, sa taas ng panahon, dapat obserbahan yun nimo. What if I never found you? Nagamot nebo ko, Lady Diana Valencia City, Bukidnon. Ay, maraming salamat po, Ma'am Lorena B. Uduhan. Ang naglendaw, kadato, kanon sa Facebook Live. Salamat po! From 2010, wala mangguy problema, ana. Kung ang mga silingan imong gahuna-hunaon, wala man ay saray mabuhat, maibugra na sila, Sender. Pasagdi na sila. ibog ra na sila pamsen. Sa ilang kung minyo mapuhon sa afam, dili na sila kautang sa imuha. Ay nago. Mare jokes oh my god, no, may isang Pinay na naman ang nakaahon sa kahirapan. Pero dili man abot pa sa buhat. Kwarta lang gid po ang inaapas sa mga Pinay. Manggod gapon taga ng tao nga tinod anay nga mohingugma sa atuan. Gabi uban nga dili na magmatter ng kung kwartahan ba or dili basta kay tinuod. Genuine iyang love and care sa imuha. Hindi po na pwede nang makauyab taga fam hututan yun natog maayo. Pwede nga na maluoy po din tao. Nga ningon anak manggod nga sige na lang po natog pangayog kwarta hututan request uging ana request uging ana diba no sige nga ma-misinterpret po sa fam nga kining bayhana kwarta re siguro gi apas sa kuwa ani diba lisod po ko ingon anak mas maayo nang i-set aside na natong mga material nga mga butang sa panadiha diba kasi pag ibabaw ay ang love sa usat isa't isa ingon anak gi dapat na a text message here from 598. Good PM po, lady. Diyara pa, shout out kang Rolene. Nga nagduyan sa iyahang anak. Ako matambag si Sender DJ. Opportunity man na, Sender. Na ako'y kailang na minyo o gano dire. Naminyo o gano dire, yahay na ang kinabuhi. Dako na og balay o maulag. Malili siguro yung nana itong mindset, no? Uy, gini, afam na ni, mabago na gina mong kinabuhian. House and lot na gini. Kwarta na gini. Ikaw po, kaya mas stereotype man good nga tanan Pinay kay naong o kwarta. Ngun, anak na din ang labas, anak mga gala. Patili ngun, anak, uy. Dili na nato kung anon nga mindset, be. Nga. Dapat kung maka-afam ta kay magpuan dayon. Sabah, di na ko ma-explain. Pero kung ihatag wholeheartedly sa imuha, like tabangan yung ka sa fam, kanay gugmag yung sa imuha, then okay ra na. Pero hindi po na pwede ng kita ng sigig request, ay ngun anak abutang, anak na po. Diba? Kay lain yun sa paminawon, mga gala. Mabutang manggod nga naong ugwarta ang uban mga Pinay. Kung ngun anak ang mindset na nahimong norm sa kadaghanan. Diba? Okay ra na kung buutan ang lalaki og dawat ka kana ta lady Rihanna salamat o kana inuon nga part kung buutan ang lalaki og kumakita nimo nga dawat kaniya bisan unsa pa imong sitwasyon unsa pa imong gigikanan then kana nindot na ma'am Sandra. Grabe, 722, Sender, ako na lang na imong afambi, maulag yan. Binangita, rabag ko, Anna. Kung makatubag po, Sender, pangitag imo, ay. Grabe, sad, no? Kasaganan, mag-good. Ano lang yun yung ginahimo nga escape sa kasagaran mga babae, garon nga, at sa kalisod sa kinabuhi. Mangita na lang ko nga, fam, aron mahayahay gamay. Sadly, naging unanak nga mindset sa uban mga babae, mga gana. Pero so, patili lang po. Yun ang kuan nga, kwarta na lang ginpod ang inaapas sa mga afam, di ba? Kain mo ko siya nga, mas stereotype gina mga gala ay. Babae kay, I mean, mga Pinay. Mga kwarta na ginang apas sa mga afam. Huwag naman sanang ganyan.

0917-597-9960. Hi, idol. May hapon. I miss you. It's me, Fudzibar. Kuya Fudzibar, nakatawag naman isa ganina, no? Salamat. May hapon. Ganina mo once again. From a Poblacion, yung pasugong bukid noon. Salamat, Kuya, ha? From 253, si Kuya John po ni Diayan. Ang i-text gihapon sila may gala. Salamat, Kuya John, once again. From 057, Hi, Lady Diana, good hapon. Pa-request kong song, Tulak ng Bibig, Gabik ng Dibdib. From Heart Faith, here in Maramag, may kasabihan, pag ang lalaki may crush, pwede nang ligawan, pero kapag babae, hanggang tingin lang. Hanapin mo yung taong gagawin kang priority, hindi yung gagawin ka lang temporary. Oh, may pahugot-hugot si madam. Nindot niya pa sa tuwang hugot mo, isend mo karong Bernes, mga ganda. Salamat kay Ma'am Heart Faith ng Maramag, Bukidnon.

From 380 DJ unta ilailahon sa niya ang Amerikano sa taas nga panahon. Dili basta-basta musalig kay lahi na ang panahon karon. Kung buutan ang Amerikano og kabalumo respeto sa imuha o sa imuhang pamilya, blessing na na. Daghan, daghan ba yan ang andoy magka-afam karon sender? Siguro nangarap mag-a-fam na, pero ako, mga higala, wagid na ni Kwan Song. Pero siguro, ang ubaan, iba, lahi-lahi ang mag-preferences. So, blessing na ako nung na, Ma'am Sender, matod ba? Yeah, 380, kung buutan ang lalaki o kabalo mo respeto sa imuha o sa imuhang tibuok ng pamilya, blessing na na. Walay problema, Ana, diba? Ang mga storya sa palibot, ayaw na na bali-balihan. Wala na'y matabang sa paglambo sa inyong kinabuhi, no? Wala lang kasimple, Ma'am Sender. Salamat ka, ayaw. Deep inside my heart, I'm... Alright, a time check. It's already at 2:26 in the afternoon. To me, you and I were there. Habang kanimo di Ma'am Letty Ledesma, maayang hapon Lady Diana Pasadat ko sa akong mga friend kang J.R. Flores, kang Michelle Cominquis, Narcine Luz, Roel Nares Flor, Angelica Kunog, Angelica Badion, Maris Javar, og sa tanan, Laras Lucas Kugsong, Paubaya, salamat DJ Guapas. Namura may hapang kanimo di Ma'am Letty Ledesma from Kibatang, Don Carlos, Bukidnon.

for me. All right, my guys, we're ready to 27 in the afternoon. Alas 2:27 na po sa kapunon. Or karon, standby lang sa muli ha. Parayin lang sa inyo pagharay-haray, sa inyo pagduyan-duyan. Samdang maminaw sa atong programa kay maminaw sa taas. Sa kaawit yung request sa atong kaigan, ang Kuya Fudge Barn ng Poblacion in Basug ang Bukidnon. Magkinagbalik ni Lady Diana later on. Maghantag ta sa finaling advice para kang sender karong hapon. So dyan lang po kayo. Just keep on tuning and keep on watching. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni ug Ato Niya.

0: mga avid listeners na doon i-agasite. Si my dick ba yan sa Malay Balay? Magandang hapon, nagmaayang pagkalino po sa inyong lahat-lahat. Maganda pang utanan ni Ma'am Sender, no? O daghan, tagnadungog ng mga katubagan, o mga advice, opinion from our suki ng mga magtatambag, from our listeners, mga kaigan. Pwede ang kaway lang po ng opinion ni Lady Diara para sa pagutanan ni Ma'am Sender karon. So Ma'am Sender, masila maing hapon kanimo once again. Kung ako ibang pangutan ni Owen, Ma'am Sender, of course, dili ko musugot dayon sa kasal. Labi na pasagap ako yab sa imuha na kasal dritso ang gayos ko na. Tungod lang kay foreigner siya, di man na pwede, diba? Seryoso na dayon ang iyang intensyon sa imuha. Ang kasal o sa kanakong desisyon nga dili angay dali-dali on, Ma'am Sender. Labi na kung bago pa mo nag-aila, mga hatagi una og panahon nga mailhan ninyo ang usag-usa sa taas nga panahon. May balaan ang kinaiya, mga prinsipyo, mga responsibilidad, og tinuod nga intensyon. Ayaw usab pagdesisyon tungod sa kahadlok nga masikon sa isulti o mga paghukom sa mga imong kasilinganan niha. Kaya sa katapusan, Ma'am Sender, dili man ang mga tao sa imong palibot ang makigminyo sa iyaha. Ikaw man. Ano ba may paminawa po ang mga tambag sa mga taong tinuod nga nagpakabana sa imuha. Pero ang desisyon nga kinahanglan gihapon, magikan sa imong kaugalingong, huna-huna, kasing-kasing, at maayong pag-ila sa inyong sitwasyon. Para Ma'am Sheila, hinumdumi, dili tanan, dali nga maabot, kinahanglan tayo ni mga dawaton. Usahay, ang tinuod nga gugma, dili mahadlok maghulat. Lamang po, thank you so much for sharing your question with us today. And of course, maraming salamat ha sa lahat ng mga nagtawag at nagpadala sa ilang mga advices through call, text, and comment or Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, sa lahat po ng mga nagkasama natin ngayon sa pagsiwid hangtod sa pagtapos, sa kanggaayong salamat po sa inyong lahat. Manapoy po hon, mag-uwan ubang gihapon kita. Susamang oras, susamang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kanitabukang persa ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahinan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulot sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, maligit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. Maraming hapon karatong tanan. And to God be the glory.
1: Numero 1 sa balita.
2: Nukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, de kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag,

0: Quezon Bukidnon, Ingunman, Villanueva Funeral Homes, Sawao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
1: May buta ni mo diyan, kaibigan.
2: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
1: Ah, okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
2: Felix Villareza.
1: Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
2: Pasalamat ko sa Diyos niya, na humundan ko, na taong doktor, na naano sa labdaro, ibalik, naring kapos niya, kaya ibalik ko lang.
1: Okay.
2: Kaya magiging mo na mo.
1: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Sa padayon ng pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan naasa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katauhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad, takpayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
4: May good news!
5: Hello! Oy, unsa koy good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho. Puhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o prato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan nako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Yes, again.
12: Magdasin mo ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
11: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiilig na mga tiyo pastor. Tapos, doon na siya samad sa iyang sampot. Yeah. ang akong ginatambal aroma oil.
10: Okay.
12: In 1 month siguro pa siya nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, samad siya hubag mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon dili naman siya makaliyok. Karon pa siya mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
10: Salamat sa
12: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
10: So, aroma herbal oil ka? Igan?
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
10: O sabayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga murugid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko niining haplas.
10: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
12: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
10: Okay.
11: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kabalubak ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office of Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
3: Mga on na ta!
4: Uy! Kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
7: Fuego Blend Jelly Paste!
5: Kalami ane!
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Teresa taga Colonia, Group 3, Colon Valencia City, 73.
9: Gagamit ano,
8: gagamit ko.
9: Gagamit ko.
8: Sa una nagkagamit ko, nauliyan mo ko, nagpalit ko kung otro.
9: Sa ibatid mo
8: ba? Kana mang kuan, kanang high blood, say, na diabetes gamay, na kung sa pangkapuyon ko, balik, nauliyan man.
9: Mayingon din mo sa
8: BG Max. Salamat kay sa kuan kaming BG Max nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaming ugmahin mo magpalit mo aning BG Max kay makaayo din sa atong sakit. Makatabang din pag-ayo sa ato.
10: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes. Sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banyo na paso sa motor. Karun, gigamitan po siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iyang iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iyang paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sigi ko lang butang. na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s

XRK Radio Kaibigan. Whoa, whoa, whoa. Nadi

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang gipinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kiniyang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanon. Ay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
10: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero firme ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
9: Oo.
10: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko ang pindimak kay ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
9: Okay.
10: Para patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
9: Oo, mugawas na sa iya.
10: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kuputo niya. Ako dahil yung kuano niluan sa putunban, Pastor. Oh, Pastor. O, oh, namintin ko, Pastor, ano yung mabindima. Pastor, salamat yung Pastor. Sala, alas.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
15: Everybody line up!
0: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
0: Na, apari ay na.
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
13: Kanindot, no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon natadiri, no? Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
17: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
17: 90s.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga on na ta!
2: Uy! Kalami sa sinabaw!
3: Naabay kinilaw!
4: Ilabas ang bida sa lamisa!
1: Fuego Blend Jelly Paste!
3: Kalami ane!
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sukad karon, matanghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayri Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
5: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
1: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
1: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
2: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Yes, Igan.
9: Magkasimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
8: Okay.
9: Di siya makaliho. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo at pastor, tapos na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
8: Okay.
9: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian, ang na siya ay hubang mo yung laplas, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang botella, tulo ka bitong, karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
8: Salamat sa Diyos.
9: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, aroma herbal oil ka, Igan?
9: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
8: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
9: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga itong mga tulo lang kaadlaw, pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit po ni ining haplas.
8: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
9: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
10: Okay. Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undanga na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Nadi

0: 98.5
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: May good news!
9: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services.
8: Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Mga on na ta.
14: Uy, kalami sa sinabaw.
15: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego blend jelly paste.
15: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
14: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
17: Good morning, Pastor. Kung matulog ng tawag sa mga Pastor, katong testimony ko ba sa Mijimar, Pastor?
18: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
17: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa si Bintiwan na Pastor.
18: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
17: Mijimar, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
18: Yes.
17: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yung Pastor.
18: Mao ba?
17: Antun, Pastor. Saga, buti lang. Ang palit dito sa Juan. Si Butika.
18: Okay.
17: Antun, nubuto siya, Pastor.
18: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
17: Oh, nubuto, Pastor. Wag mo kaurot na. May di ka buwang kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pwede lang ako pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni Muli, grasyahan ng Gino.
18: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
17: God bless you, Pastor.
18: Okay, salamat kita. Yes, Igan.
19: Mag-testimony ko pati sa aroma.
0: nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
18: Okay. Na
0: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
18: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa pot na ulian. Tapos, siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
18: Salamat sa
0: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
18: So aroma herbal oil ka igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
18: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
0: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
18: Okay, salamat igan, salamat igayo.
0: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
18: Okay.
19: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
20: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
19: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
20: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
19: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
21: FA Phone Shop.
22: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
2: Pasalamat po Pastor sa BG Max nga sa kaayong gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya BG Max tulo ka buok. Singala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya BG Max sa atong ni atong maramag ni adto ko karon kaloy sa Ginoo naulian na gi sa pastor makalakaw na siya. Tingala na akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya siya naning kamot nakalakaw siya.
1: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
2: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
1: sa potasyum. Ah, okay. Karon okay na siya?
2: Okay na siya ron, Pastor.
1: Salamat.
2: Sa Ginoo nga, makalakaw na gid siya.
1: Okay. Kinsa kani ni Oga taga-asa?
2: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon, Don Carlos.
1: Salamat kay Igan, ha? Salamat.

0: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
1: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Unsa ato igan?
6: Nakoy magulang Pastor Banga nag sakit dito sa Takurong Pastor. Nagduol ko dito Pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
5: Unsa day ang sakit?
6: Duha na ka bulan Pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor. Kamot na kanang
5: tasbok
6: sa julin Pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot Pastor, tiil, agoy ninig kay tanawon Pastor. Ta inom na ko sa gigimak. Duha ka buok Pastor.
5: Duha ka buok.
6: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po nako sa utro. Dora gyud akong kabuk Pastor.
5: Yes.
6: Ala Pastor, pagkabuntag Pastor, nagbakod man ako.
5: So nakasimba.
6: Salamat gid ko sa Ginoo Pastor, naghilat gid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for 2 months.
5: 2 months nga naglubog nakigda lang.
6: Oo, naglubog gid Pastor nga nang gamay na gud yang matiin.
5: Upat lang ka kapsula na inom. Nakabakod.
6: Oo, dayon nagduaw sa diri sa mua. Tus sa Ginoo Pastor, nagid ko mga bukol sa ilawas Pastor, nangawala man ta
5: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
6: Sige Pastor.
5: Get okay, left. Salamat.
4: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matanghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Ito ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo!
1: Naa pa di ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD, Quezon Printing Services.
1: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: mga pwedeng kapanaminan sa uban, mga revelasyon nga maghatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: Gabi, 98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Ingon man diha sa 104.9 Radyo, kaibigan, Sorala, South Cotabato. Maayong gabi usab sa mga naka-hook up karon sa ilang tagsa-tagsa ka radio stations.
1: Bisag gabi na.
0: Huwag usab sa itong mga listeners.
1: Sa kasing.
0: Sa itong mga suking tigpaminawan nga nakapaminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka radio sets. Anya na sa bangin yung DJ Aya, makibanuban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.
1: Sa kagabiyon, tingog nga haya.
0: Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong sibiyahana, sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Sa atong Station General Manager, Sir RJ Dangalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Technical Consultant, Sir Gerald Ray Dangalyo. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. Sa 464 ka barangay, 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning atong probinsya sa Bukidnon. 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi usab kang Honorable Mayor Amy Galario, ang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, ingon man kang spokesperson Sir Jose Jun Galario. Sa korpo sa mga kapulisan din sa syudad sa Valencia o ingon man sa tibuok probinsya sa Bukidnon, sa ato ang Bureau of Fire Protection, sa DILG, huwag sa tibok sangguni ang panglungsod. Maayong gabi kaninyong tanan. Kaninyong programa hatod ka na ito sa VGMAX Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula, o Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana, Herviva Coffee Blend, Foygu Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Yuno Quick Hub, Chicken Inasal diha sa lungsod sa Pangantukan. Maayong gabi diha kang Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Lirin Incabo, ang tag-iyag tagdumala. O ingon man usab, maayong gabi sa tanang staff o diha sa buhatan sa ABSFI. O ang Romex Aerobics Plus Foliar Fertilizer. Maayong gabi diha kang Sir Jun.

Kaayong gabi diha kang Pastor Richard Dangalyo sa iyang tibuok pamilya. Ingon man sa atong mga listeners diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala South Cotabato. Kamusta mong tanan? Kamusta ang iyong panahon-pahon? Kamusta ang panahon? Ulan ba diha? Init ba? I hope nga nakapanihapon na ang tanan na itong mga suking tigpaminawan o busy sa pagpangandam para sa ilang panihapon sa ang tanagapaminaw sa programa ni DJ Aya. Higala sa tanan, walay... Sa dili, pagkita mo pa dayon sa unahan, aniya una ang pasiunang awit alang kaninyong tanan.

0: Balik sa tanong pagpanaguban, diri lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Ingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala, South Cotabato.
1: Sa kagabiyon, tingog nga haya.
0: Kani nga programa, hatod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, Herbie Ba Coffee Blend.
1: Murag hangin sa
0: Romix Aerobics Plus Foliar Fertilizer, Absby, o ingon man ang Yuno Quick Hub Chicken Inasal.
1: Makapahuayog ka boy, hunahuna.
0: Ayaw ka magkalimot mga igan ng atong mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule. Mapalit diha sa atong Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building.
1: Makapahinundong
0: o usap diha sa lungsod sa Kadingilan Kaibigan.

0: Perimeter Building Agro Commercial Complex o gusto diha sa Navarro Dry Goods Store.
1: Revelasyon sa kagahapon.
0: Mayang gabi diha kang Danjun Payagan. Good evening DJ Aya, shout out lang ko sa Lungayan Satao Payagan family. Salamat DJ, watching here.

Good evening, DJ Aya, watching live from Dinagat Island, Surigao del Norte. Kumusta mong tanan diha? Kumusta ang inyong tagabhion? Nakapanihapon na ba ang tanan? Maayong gabi usap diha kang Perlita Payapa Lubaton. Good evening, radyo kaibigan. Usap diha kang Consolacion Boyser. Good evening, DJ Aya, watching with you. Sa kabukiran kayong salamat. Iran.

salamat sa inyong pag-view, pagpaminaw sa ato ang programa karong gabi una, ang revelasyon sa kagahapon. Kumusta ang atong mga igan at itong mga nakasulay na sa VG Max Blast Herbal Capsule? Bani Abtik ang inyong paminaw?

Lungsod sa Kalilangan, Bukidnon, diya sa Madayag Store. Sa kanto. Ingon man diya sa Butika Kalilang. Sa pista. Sa lungsod sa Pangantukan, mapalito sa ang VG Max Plus ug ang Aroma Plus Herbal Oil. Diya sa Easy Cure Pharmacy. Og sa 90.7 Yellow Line FM. Bago Building, Second Floor, Maharlika Village. Sa lungsod sa Don Carlos, mapalit usab diha sa Basco's Pharmacy. Ingon man diha sa USAID Pharmacy. Sa lungsod sa Dangkagan, mapalit diha kang Pastura Alice Aribal. Kang Edna Jimenez. Sa lungsod sa Kibawi, mapalit diha sa BEMS Gulayan and Fruit Store sa East Kibawi. Ingon man diha sa Ralph's Merchandise. O usab diha sa 96.5 Big Light FM, mapalit ang atong Vigimax Plus Herbal Capsule, ang Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, o ingon man ang Bayusa. Ang itaa lamang si Pastor Eli Tinaco sa 96.5 Big Light FM, Kibawi, Bukidnon. Once again, diha sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center Stall Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. O usab diha sa Navarro Dry Goods Store. Sa Arakan North Cotabato, mapalit usab diha sa Family Med Pharmacy. Sa Amay Manabilang, sa Aaya

daghan kay nagbenepisyo sa ato ang lawas mga igan. Una-una na diha makahatag og suporta sa kinatibuk-an natong nutrisyon. Usa ka na ka plant-based vitamins and minerals, makatabang punan ang kakulang sa gulay sa atong lawas. Pansin ninyo, di ba kung kada-adlaw ta mo kaon og gulay,

0: ang atong bation ko makatumarta niya ng VG Max Plus Herbal Capsule. Tungod kay ang mga ingredients ni Ana, prutas o gulay nga gi-combine. 25 ka mga klase sa gulay o prutas. Mga powerful ingredients. Diha ang papaya, usab ang malunggay, nausab diha ang guava or bayabas, kamote tops o dot sa kamote, na diha ang saluyot, sampalok, kaila mong sampalok, kanang sambag, kung aslom kayo nga pwede gayon nato siyang mo'y iluto sa sinigang, sa sinabaw. Usab ang banana or saging, calamansi, garlic o ahos, okra, ginger, alugbati, ashitaba, akasya, alagaw, gomamela, tanglad, labanos, herbabuena, oregano, snake grass, serpentina, tawa-tawa, cucumber or pipino, sampagita o kamatis. Mao kana ang 25 ka mga gulay o prutas nga gi-combine sila, giisa sila, gihimong kapsula. Mao kana ang VG Max Plus Herbal Capsule. Mao nga kanang tanan, powerful kaayo nga ingredients nga maoy pangpanangga sa tanan nga mga balatian nga motakboy sa tuang lawas. Ilabi na kadtong cancer, sipon, ubo, constipation, colon cancer, cyst o bukol-bukol sa lawas, diabetes, dialysis, dengue, dysmenorrhea, flu o ingon man glaucoma. Natuusa ba dunay mga liver problem, leptospirosis, lupus, neck or back pain, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, rheumatic heart disease, skin allergies, uric acid o UTI o guban pa nga mga balatian nga anaa sa tuwang lawas o motakboy sa tuwang lawas. Mga sakit na kinahanglan abugon kay mo'y hinungdan nga maluya nga tuwang lawas. So pinaagi ni ining food supplement nga VG Max Plus Herbal Capsule, dili sila makaatraka sa tuang lawas. Kay kumbaga gigwardyahan na ato ang tibuok lawas ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. O usab na diha ang aroma plus herbal oil nga usa-usab nga makahatag o kaayuhan sa ato ang lawas, ilabi na katong adunay mga panuhot o mga pamaol sa atong lawas, katul-katul usab sa lawas o katong adunay mga samad-samad. Epektibo kayo ang Aroma Plus Herbal Oil. Ingon man ang Herviva Coffee Blend, maayo usab kaayo sa katong mga adunay tagas o sugar o adunay mga tagas o blood pressure. Gamayin kanti, high blood na yun, no? So, kinahanglan mo mag-maintain ani bukod sa VG Max Plus, kaning kape. Kay kita mga Filipino, labi na diri sa Mindanao, mahilig kayo sa kape. So, diri na ta sa herbal. Kay walay mga side effect. Kung aduna may, unsa man ang side effect, dili siya bad effect. Kung dili magahatag o positibo para sa kahimsog sa atong lawas. Mao ka na ang Herviva Coffee Blend. Labi na katong tagas og sugar o diabetic. Maayo kayo katong dili makatulog o dili makabawas. I-try ninyo ang Herviva Coffee Blend. Affordable kayo ang presyo.
1: Bisag gabi na sa kasing-kasing.
0: O, daghan kayong salamat sa katong mga nag-avail. Ilabi na diha sa lungsod sa Pangantukan, sa katong mga suki diha sa Herviva Coffee Blend. O, gusab sa mga nagkanilaing barangay. Og salamat kayo sa inyong pagtangkilik sa atong mga produkto dinhi sa radyo, kaibigan. Labi na ang VG Max Plus Herbal Capsule o ang Aroma Plus Herbal Oil.

Audrey Lulu Mahudanan. Good evening, DJ Aya. Watching from Dumalaging, Impasugong, Bukidnon. Maayong gabi diha sa imo. God bless sa tanan nga naglantaw sa imong programa. O daghan kayong salamat diha. Kang Audrey Lulu Mahudanan. Sa mga taga Impasugong, mayong pagpaminaw kaninyong tanan, mayong paglantaw-lantaw.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Igan Bibi Hilot, kamusta man?
2: Okay ra Pastor Dan, salamat sa Ginoo, mag-ingras ka. Ala ko itestimony Pastor Dan about sa biktima.
1: Okay, padayon.
2: Musuli nga di Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamungol, dili na makasunog. Then ako siyang lingnan nga, paim na ka na o biktima kay daghana ang testify about sa tutoy na nagsamad na o karon kaloy sino na awlian na. Then yung gisulayan Pastor Dan, nagpalit siya biktima dire sa among sulingan. Kaya nautan naman ko ato o kanang kak. Itong akong ipapalit sa muslingan ka. Kang isang niyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
1: Okay, okay.
2: Then, tuloy na Pastor Dan. Dungutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang totoy na iyang totoy sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan. Nagbangag naman gusto Pastor Dan na nag-goal na kay iyang mga anak kay basin mahulog po noong cancer at itong samad sa totoy sa iyong mama.
1: So,
2: Karon galos yun o Pastor Dan na ulian na gayot Pastor Dan. Nangutan ako pinakabuk kapsol sa bisimak ang iyang nainom. So niingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon maluis Ginoo iyang mama maayo na jud ang iyang totoy.
1: Salamat ti kaayo from Cagayan de Oro City.
3: Haplas po kagaruma na eh.
4: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
3: Oh, okay. Duha ka ruma. Okay.
4: Hindi ako rin ako. Nindus niyo kayo na nagunuman itong nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
3: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa Ginoo
4: na
3: ya.
4: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
3: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
4: Salamat iyo.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: The best songs on the radio.

Una sa tanan, mayang gabi ka ni mo, DJ. Ingon man sa tibuok awani ning sibyahan ng 98.5 Radyo Kaibigan. Mayang gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng imong programang Ang Revelasyon sa kagahapon. Sa mga kaagi, sa mga sakit na kasinatian nga dili makalimtan, DJ Aya, normal gayud kini. Ilabi na nga aniya pa kita sa ibabaw sa kalibutan. Busa na aghat sa bako sa pagpadangat ng akong kasinatian. Tungod kay matag higayon. Mapadungog ko sa radyo ang imong programa. Batiyon ako kahinam. Naipadangat usab kanimo ang akong kasinatian. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining akong revelasyon sa kagahapon. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Pasita, DJ. Taubon ako sa akong pamilya ug mga higala nga sita. 62 anyos. Naginusara sa kinabuhi. Tungod kay naminyo naman ang akong duha ka mga anak. Dugay ng panahon usa na nahimo akong balo, DJ Aya. Aron imo masabtan ang tanan. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

Gipakatawa akong 1964 DJ. Usukad sa akong pagkamatngon ng buot. Wala ko nakita ang akong mga ginikanan. Dangda ko ako DJ sa usa ka pamilya. Nga ako usab giila. Kamoy akong ginikanan. Apan. Kanunay akong nagmalimos sa ilang atensyon. Sa pagmahal. Uglabaw sa tanan, DJ Aya. Respeto o suporta. Isip usa ka pamilya. Matod ba na pulot lamang ako sa usa ka lugar? Ito nahitabong dakong baha sa Visayas, DJ Aya. Wala sila anak niya tuntungura. Mao nga nidesisyon sila nga mo ay matiman o magpadako kanako.

Bisa nagsugod na ako sa pag-eskwela. Ako lang hapon ang magkalusog tubig. Magpilo sa mga nilabhan. Maghugas sa mga plato. Gani. Pati pa ang pagpanguha o kahoy para mo magamit sa pagluto, DJ Aya. Pag-usa pa. Ako ang iatasan sa akong inainahan na mo ay manlaba sa mga katsa para sa baby. Tungod kay kaniadto mo ang man kanay na uso nga gamiton nga lampin usa ka sako sa harina. Nagdako ako DJ Aya nga puro kusnot. Gamayng mali kusnot, bunal. Ang akong papa mo ay moaparta. Apan kanunay siya'y walay mahimo. Pinaagi sa akong pagtuon, DJ Aya. Igo lamang ako nakatungtong sa grade 5. Igo lang kabalo nga mubasa o musulat ng adtong panahuna. Para kanako, DJ. Dako na kayo nga grado ang akong nahuman. Wala na nila ako gipatungha pa. Tungod kay matod pa walay makatabang sa mga lihukon sa balay. Sa pagmalabay sa mga katuigan, DJ Aya. Nadungagan pa ang ilang mga anak ug duha. Ug ako lang gihapon ang gisaligan sa tanang buluhaton.

halos dili na ko magkaundagaga sa mga lihukon sa panimalay. Ibisa na doon ako'y bati on DJ. Wala sila'y konsiderasyon, ngarikan ako. Usahay sa akong pag-inusara. Akong nauna-huna. Kaniadto ila na lang unta akong gipasagdan. Hangtod sa kahigayo ni Ana. Nag-edad na ako 20 anyos, DJ Aya. Nakahuna-huna ako nga mula ka na lang. Manimpalad sa laing lugar. Aduna ako'y mga tinipigan nga sinsilyo. Kung sa akong nahuna, igo na kadto para ikapamasahe. Kung asa man ako mapadpad. Ang importante, DJ, makalayo ako sa ilang puder.

gusto akong mapalayo, DJ, nga dili sila masayot. Samantang higayon nga suguon nila ako nga mang merkado. Tanunay akong muhapit sa kuhanan og tiket. Sabay sa pagpangutana kung pila na ang pamasahe. Paingon sa Cagayan de Oro. Tungod sa ilang pagmaltrato kanako. Sa ilang pagtatar kanako. Murag dili na tao. Ang ilang tanaw ngari kanako. Mo nga bugos ang akong desisyon nga magpalayo, DJ Aya. Hangto DJ. Natuman gayon ang tanan. Usa kay gayon ni Ana. Isugo na usap ako para mamalit sa merkado. Dito ko gihimo ang akong mga plano. Gisapaw ko sa pagsulod ang akong mga sinina. Siguro nasa tulo kasapaw. Huwag na akong magdala og bag. Karon dili sila makabantay. Tuod man, maski ang kwarta nga ipadala para ipalit sa mga palitunon DJ, ako kining gidala. Wilaya sa ko DJ Aya. Diretso sakay sa barko. Naatul usab adtong tungura. Nga dunay biyahe paingon sa Cagayan de Oro.

ni Anhe ako sa Mindanao, DJ. Pag-abot sa Cagayan, wala akong makaila sa mga tao na kapalibot ka na ako. Apan wala akong nagsayang og panahon. Nagita ako og applyan og trabaho. Isip usa ka katabang, DJ Aya. Dili ko malimot diha sa may Margaret Street. O diha sa may Nazareth, DJ Aya. Ang una kong amo. Wa ko maglisod kay anad man ako sa trabaho, DJ. Hangtod na himamat ko ang amahan sa akong mga anak.

0: Konekta sa Tampag Panaguban, diramang sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. O ingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Sorala, South Cotabato. Kini nga programa hatod kanato sa VGMAX Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Romix Aerobics Plus Foliar Fertilizer ang sikrito sa mga mag-uuma para mulambo o daghan ang inyong ani.
1: Ang imong katawa.
0: O ingon man usab ang abs fee og ang Uno Quick Hub Chicken Inasal. Sa mga taga-pangantukan, mga pangantukanon, nakalitok si DJ Aya.
1: Sa kasing-kasing,
0: ay naginam-hinam na sa Chicken Inasal. Mga taga-pangantukanon, sitahan ninyo diha sa Sir Vigon Building, ground floor, Central Village.

0: unique version sa chicken inasal diha sa Yuno Quick Hub.
1: Umahan, makapahuay o kapoy, huna-huna.
0: Andamo sab silang mo hatod sa inyong mga order sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. So, sa panyong hulat, order na mo. Presyong pangmasa, kayang-kaya sa bulsa. Presyong pangpamilya. O, usap ang atong buhatan sa ABS fee. Nagpahibalo nga ang tanang miyembro plantadores sa ABS fee o ABS MPC. Ngangin yung Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026. Adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Levertad, Quezon, Bukidnon sa may alas 8:30 sa buntag. Ato mga miyembro diha o plantadores sa ABS fee o ABS MPC. Aduna kamoy Joint Annual General Membership Assembly Meeting. Ipahigayon karong umabot October 18, 2026. Adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Levertad, Quezon, Bukidnon sa may alas 8 sa buntag.

0: kalaan nga miyembro sa ABS FI o sa ABS MPC. Maayong gabi diha kang Edwina Duanan sa Karisusa. Kong classmate. Maayong gabi diha classmate. Good evening DJ Aya watching from Bantuanon, Lantapan. Og maayong gabi usab diha kang Sir Ansing Anduhon diha sa lungsod sa Don Carlos. Og ingon man diha kang Ma'am Rosalina Mariano Fante. Good evening DJ Aya watching you from Dabong-Dabong, Mailag. Request kong song The Gift by Jim Brickman.
1: Higala sa tanan, walay pili bata.
0: May pagpamina usab, kumusta diha sa halapitan San Fernando. Hello diha kang Sir John. Sa mga Hopya family, diha usab sa Impalambong, Malaybalay. Kumusta mong tanan diha? O diha sa Lower Sugod, sa mga Galon, Maluto family. Hello diha kay Ma'am Neri o sa Tibok pamilya. O maayang gabi usab diha sa lungsod sa Pangantukan. Shoutout diha kang Maritis Augie Sahilan Makite, kang Bridget Murillo Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon o kang Marilyn Monterdi. Kumusta mong tanan diha? Sa lungsod sa Pangantukan o gilabi na diha sa dry goods section sa Merkado Publiko. Marjolin Villasorda, kang Virgil Estrado, Bibi Talan, Gina Parado, Nanette Robles Obrado. O diha sa may isdaan. May gabi diha kang Ati Inday. Pakaldo. O diha sa mga Perotti family. Hello diha kang Ma'am Iba o kang Ati Epi. O usap diha kang Benis o kang Bingbing de los Ries. Kumusta mo diha mayang pagpaminaw? Hello usap diha kang Sir Dong Navarro o kang Ma'am Eunice Great Kang Leon Torigusa. Torigusa Kang Leon.

madungog na diha kang Ma'am Ani. Ang imong may gabi sa diha kang Sir Melchor Valdez, kang Sir Ariel Asparin, kang Sir Virgilio Itin, kang Ma'am Jane Sangkay, kang Ma'am Pinky Avila, kang Ma'am kinsa pa ba? Kang Ma'am Lani, Lalay Akula, diha sa Malaybalay City, Bukidnon. Umayang gabi diha kang Ma'am

Mark Anthony T. Bernal. O, usab sa iyang mga staff diha. May gabi diha kang Ma'am Jeng. O kang Ma'am Lani. Dahil kayong salamat kang Ma'am Pasita diha sa San Carlos. Kuya, maramag bukid no na ito ang letter sender karong gabi una.

Salamat. Pasita diha sa San Carlos, Kuya Marab, magbukid nun. Salamat sa iyong pagsalig. O matod mo pa nga, madungog ni mo ang programa ni DJ Aya. Mo'y nagahatag gani mo o kinabuhi sa imuhang pag-inusara. Kung dili ako ang mga naghatag o kinabuhi, kung dili himura akong instrumento usab sa atong labaw ang makagagahong para ang atong mga suking mga tigpaminawan mabalik ang kahinam sa ilang matagkasing-kasing sa unsang mga kasinatian, kasakit man o galipay, kalampusan man o kapakyasan sa ilang mga kinabuhi sa milabay ng mga panahon. Once again, daghan kayong salamat, Pasita, sa imong pagpadangat, sa imong revelasyon sa kagahapon. Ug sa kanunay, daghang salamat sa mga nagsubaybay sa programa ni DJ Aya matag Lunes hangtod Biyernes alas 6 hangtod alas 8 sa kagabion ang revelasyon sa kagahapon kana gipaluyohan sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana Herviva Coffee Blend Puygu Blend Chili Paste GRD Printing Services na namay mutang diha sa Dikit Building Balangay 6 Quezon Bukidnon Romix or Robix Plus Foliar Fertilizer ang sikrito sa mga mag-uuma para moabunda ang ilang mga ani o ang atong mga ani. Ayaw ka magkalimot, Romix or Robix Plus Foliar Fertilizer. O usab ang Bayusa na naamapalit diha sa 96.5 Big Light FM. Pangita lamang si Pastor Eli Tinaco diha sa lungsod sa Kibawi. O usab, daghan kayong salamat. Kini atong programa usab-usab nga gipaluyuhan sa Yuno Quick Hub Chicken Inasal diha sa lungsod sa Pangantukan. Diha ang mabiyabihon kaayo nga si Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Gierin in Cabo. Buutan o kanunay nga nakasmile. Dili mo mataha. Musulod mo sa ilahang food shop. O usab, nag-offer usab sila o delivery sa inyong mga orders. So ayaw ka magkalimot nga unique kaayo ang ilahang Chicken Inasal diha sa atuang

Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026 adlong Domingo diha sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. Mga iga ng atong produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Herviva Coffee Blend, mapalit diha sa atong kaibigan center, Ground Floor Alquino Building. O, usap, Osbon ko, diha sa Kadingilan, Kaibigan Center Porok 5, diha sa Public Market, sa lungsod sa Maramat, Kaibigan Center Stall Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Kasno kadtong mga kaigsoonan natong ang gustong mag-dealer para sa atong mga produkto sa VG Max, sa Aroma Plus Herbal Oil, o ingon man sa coffee, pwede ka mong mabisita sa tanan ng mga Kaibigan Center, ilabi na diri sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building diha sa lungsod sa Maramag, Stall Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Wala na kita igong oras para ipatayon po nato itong programa karong gabi una. Hangtod na lamang ugma puhon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Daghang salamat diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala South Cotabato. Daghang kaing salamat Pastor Richard Dangalyo. O ingon man sa itong mga listeners diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala South Cotabato. Daghang salamat usab sa mga naka-hook up sa ilang tag sa radio stations o sa ato mga listeners sa nagkanaylaing radio sets. Daghang salamat. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang kawani ni atong Sibiyahanan, sa atong CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo, Station General Manager Sir RJ Dangalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, Technical Consultant Sir Gerald Ray Dangalyo, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir Jun Tingkang. Hantunog mapuhon, salamat sa iyong pagpaminaw. God bless everyone. To God.

0: 98.5.
1: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bijimat sa ako nga atikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapogi kung gayod na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bijimat. O salamat sa Diyos na ako ni hidihidan akong kanangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat ipakwanan ko sa akong apong ipatuloan ko sa bijimat patuloy ko akong talinga matukan ko sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang katul o kasakit unya diha diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandanggalyo nagihimo gayud niya giblisingan sa Ginoo ang maong bijimat.
2: My good news!
3: Hello, ay, unsa ko'y good news!
2: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
2: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
6: Arthritis.
7: Oo, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
7: Tulog ka adlaw.
6: Tulog ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at aming kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Llano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road, fronting Valencia, Central Market.
1: O si Ato Igan na Alex.
2: Akong pasalamatan lang pa si Katuli. Palit na kung maaaraw mo ba kay ang akong tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
1: Naon sa day mo na itsamad yung tiil?
2: Ano-kano ka na ako, Pastor?
1: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya ngagi kung ano?
2: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
2: 5 kabuok.
1: Okay.
2: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyos tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo. The best songs on the radio.

0: 사는 분다. 아, 남구나. 일하갓 나 나만노.
1: 오이. paalis na rin kasi ngayon yan eh. Sa ibang bansa na siya mag-aaral.
0: Nako! Yan sinasabi ko sa'yo. Kailan mo ba kasi aminin na matagal mo na siyang gusto? Kababata naman kayo. Isko ka naman. Mga binata at dalaga na kayo. Galaw-galaw, chow!
1: Kuya naman, baka mamaya marinig ka nila mama eh. Tsaka, hindi ko rin naman alam paano ko sasabihin eh. Tsaka paano kung masira yung pagkakaibigan namin, di ba? Tsaka paano kung di ako yung tingin niya ang tamang tao para sa kanya?
0: Ayun! Alam mo, tol, wala naman talagang tamang tao. Yung right person na yan. Facebook lang yan. Sa totoong buhay, tol, ikaw ang pipili kung sinong gusto mo maging tamang tao para sa'yo. At ikaw mismo ang gagawa ng dahilan para maging tamang tao para sa kanya. Kaya dalian mo na, pamauli ka pa.

0: Bakit di ka tumuloy?
1: Kasi ayokong iwan ka.
2: Radio Kaibigan.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Kinsa yung taga asa palihog?
2: Sister Maymay ni Pastor Dan.
1: Igan Maymay, taga asa si Igan Maymay.
2: Taga Talomo, Santo Tomas.
1: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
2: Lang ko Pastor Dan din sa BG Max kay nakita yung Pastor Dan nga gibulol ako ang tutay Pastor Dan tapos wala ko yung line nga gibuhat kay nang palit lang ko BG para ka kapsul Pastor Dan ako na kainom.
1: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
2: Bungol kayo kung tutay Pastor Dan.
1: Ang ngol-ngol.
2: Kung nag-ngol kay ka nang magsigual sa bungkat para to buhat Pastor Dan duha ka kapsula inom.
1: Okay. So imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ni nang kapsula kor nawala iyang ngol-ngol.
2: Oo nya. Opo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayong Pastor Dan na nagpuglong sang. Tapos moto akong giba, Pastor Dan. Isa ka Pastor Dan. Ayun.
1: Okay. Salamat kayo, Igan Maymay, sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
2: Salamat.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di apa?
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.

puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika. Kasama ang pastor ng bayan na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Eh, may nadalay ko ng Diyos sa makaya ang tanan ka ikaw, anaaman. Maing buntag mga pinangga na tumatig paminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika, Adlaw nga. Biyernes karon o gapitsados na aning bulan sa Oktubre, ikaduang Adlaw, aning Oktubre 2026, mga kiksunan ko. Oga, salamat sa Diyos. Uban-uban na punta hangtod mga kaibigan sa alas 5:30 sa pagkaminaw o mga pipila ka mga awit ng makalangit o sa balaang pulong sa Diyos sa kaibigan ko.

0: ni sa Mindanao ug naa po tay partner station sa Visayas. O gamaw sa bigsoon nga makita o madugo kita sa atong Facebook kay naka-live ta karon sa atong Facebook account Dan Il Evangela. O ga salamat sa tanan nga share sa atong live. Dako kay naga kanang kay mo ano katabang sa atong ministry nga inyong gina-share. At salamat sa Dios igsoon aduna tay 52 comment as of now. And then naapod tay 52 ka shares. So, malipay ko kung mo share ka tapos mo comment ka.
1: At kung Dios
0: or mo comment ka and then mo share. O masag-asa din mauna.
1: Wala.
0: Ang importante igsoon nga nag-share ka tapos nag-comment po at isa kong bawaan kung asa tama na itong programa. O gakinsay ka paminaw sa itong programa. Kung karon pa ka o talagsarig ka nga magka-comment din sa itong Facebook Live. Malipay kong masayaran kung taga-asa ka kaibigan. Labi na ka itong gatiks ka na ito sa itong numerong 09-27-71-12-12. Osbon ko, malipay ka ikong masayaran nga naminaw mo. Text mo sa itong numero. Labi na sa mga lugar nga wala kay gatiks magkaibigan. Text mo sa itong numero. 09-27-71-12-12 magkaibigan. Osbon ko ah, dako kay nang kalipay na ko igsoon kung mabawaan na ko nga naminaw mo sa itong programa. Maayong buntag diya sa Sungko Lantapan. Diya tagabi diya sa tulugan, aron duyugan ang pamilya saway sa pagpanaw, pagpahulay sa usaka ilado, respetado, gimahal sa mga katawhan sa Lantapan, siya Dato Miga Gitay. Dato Victorino Asaway. O diya sa tulugan na Lantapan na kayap. Tingdagan sa tao gabi dito. Dito ta, taliwala sa kabugnaw o medyo taliksik nga panahon. Halipay ko mga tao to adito aron na ipakita ang ilang respeto o paghihigugma sa pamilya Saway. Salamat kayo mga kaibigan na to adito o galabig ilan ni Igan Hila Dryan. Igan Luloy Padla, salamat kayo. Igan Bibi nga usatsab sa nagningkamot po nga magkaservisyo ang grupo sa kaibigan.
1: Lamang kalimu.
0: Oga sa tanan nga mga lideres nato nga tuwa dito gabi, salamat og maing buntag kanyong tanan karon. Igsoon ang programang Pinagpala Musika, quickly, ako lang gini-acknowledge sa kining mga naka-hook up na kanato mga kaibigan og salamat sa tanan nga naka-signify na din eh. Oga, timaan nga naka-on-air na ha. O gamadog na ang programang Pinagpala Musika diya sa inyong lugar. Naguna ganyan mga kaibigan na naka-signify ganyan ka na to ang 98.5 Radyo Kaibigan din ni Sadakbayan sa Valencia. O gisundan kini sa GSFM diya sa Bugka San Fernando Bukidnon. May nanawag mga kaibigan kinsakaan eh.
1: Nga pasukaranan ko ang kalayo mo.
0: Arap din kayo GSFM diya sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Radyo Sapol, My FM, Digo City, 95.1. Diya usab sa 91.7, D1 FM, Marihata, Gasurga del Sur. 94.1, Radyo Kamayulang, Gasurga del Sur. 98.1, Barangay Radio, Bislig City. 90.7, Yellow Line FM, Pangatukan, Bukidnon. 89.3, Heart FM, ang radyo ko, Kalilangan, Bukidnon. Nakakukap na po ka na to, ang 96.5, Tribal FM, San Miguel, Surga del Sur. 100.5, Chel FM, Dinis, Bukidnon. Ay mutang diya sa Kabanglasan. O daga mga dapit nga madungog ang 100.5. Diya, southern part of Bukidnon. In kaso di mabot o di maka-on-air ang atong laing mga partner station banda diya sa South Bukidnon. Paminawan nyo ang 100.5.

Bond ko 100.5. Yes, Damulog, North Cotabato, diya sa Carmen, North Cotabato, sa Patis Manisila, North Cotabato, diya sa Tawas, Buda, diya sa Loriga, bisan pa diya igsoon sa Dato sa Lumay, Baganihan. Padulong ato sa Marahan, paminawa nyo ang 90.5. Or, pwede po ang Light FM, Banda Arakan, igsoon abot na diya, 94.5. Anyway, igsoon, nakook up na ka na to. Ang 100.5. Huwag mo sa magkabigan ang 96.5. Big Light Radio Kibawi. Salamat, Pastor Eli Tinaco. May radio 98.6 Kalamba, Misamis Occidental. 97.9 na Power Radio of Villanueva, Misamis Oriental. 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surga del Sur. 102.9 Metro FM Rosario. 88.5 Flash FM San Francisco del Sur. 90.3 Radio Bandera Talibon Bohol. Og di usab sa 102.5 King's Radio Natuan Surga del Sur. 96.1 Infinite Radio Panabo City. 90.9 Light FM Panabo City. Og kaptabot ko na ito magkaibigan ang 94.5 Big FM diha sa Kapalong, naglanog-lanog sa Davao Areas, mga kaibigan. 94.5. Salamat ubay buntag sa tanan nga mitagbo ka nato sa Kapalong sa akong pagbisita diha. Oga, nagpaampo usab. Gawa sa ilang pagpalit sa itong produkto, nagpaampo usab sila. Apil ang mga produkto at usab ni paampo ang nagawiton sa Diyos alang sa ilang kayuhan. Malimot magigus ang pangalan, pero nalipag kay ko. Uban kanila, nagawat ka na ako mga 2 oras kasi ayo pagkayo sila to ala dito. Salamat na ito mga listeners sa Big FM 94.5. Hook up na po ka na ito magkaibigan ang 92.9 Raka Radio Bayugan City. Hook mo sub sa 93.3 Tapa Radio Bayugan City. 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Mapunin ko suking soon, abot na din ni sa Valencia kung mag-run out pa din ni or kung ang magkapaminaw, gihapon mo kanila. 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. 106.9 My FM, Norte. Diyan ni sa Agusan del Norte, magkaibigan. Atong bagong station nga gihook up ta, bulo. Voluntary hook up ka na ito sa pagkaroon. Salamat ka ayo, 106.9 Radyo ng Masa, Sarangani Province. Malimot ko sa frequency sa Radyo ng Masa. May magiging natong sulti din ang frequency at least na yung magkadungog o niya na mga parinti dito ilang masulti. Ano, paminaw mo, ano yung frequency o idaya niya yung radyo matagkadlaon. So anak, importante, so namin akong di kay familiar sa ako ang maong frequency. Anyway, salamat kayo Radyo ng Masa. Ako mo sa magkaibigan ang 104.0 ICFM Wao Lana del Sur. Radyo Bandera 96.7 Kidapawan City, magkaibigan. Ako mo sab ang C 102.9 FM Kagwait at Surga del Sur. 104.9 Real Betrayo Hingog City. 94.9 DXDD Radio Kaibigan Nagindingan, Misamis Oriental. Salamat kayo Radio Kaibigan. 101.1 FM Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Aoga, ang atong bugtong partner sa Iloilo ang GTFM 95.5 Lambunaw Iloilo. 88.1 Metro FM Prosperidad. Aoga ang 99.1 ang atong bagong partner station Digsoon. Mag one week pa ang 99.1 Energy FM. Naglanog-lanog igsoon diha sa North Cotabato o pinakamadapit sa Maguindanao o bisan pa sa Sultan Kudara. Text mo ko na ko ang nagkapaminaw sa 99.1 para tumasayaran kung asa taman maabot ang atong signal. Sa pinakalayo, gikan sa kinapawan nga naminaw sa 99.1, text mo ko na ko magkaibigan. Malipay kung masayaran nga naminaw mo, unya, malipay kong masayang kung asa mo abot kini nga 99.1.
Energy FM, aqui da Pauan City. Salamat sa pagdayon, palayong pag-shares sa atong Facebook Live o pag-comment din eh. Maayong buntag, maing aga sa imodira, alagad. Alagad Berta, Nayuba ni Pumuseno. Diya sa maray-maray, maing aga sa iyong tanandira, maing buntag. Matman niya, Pastora, maayong morning. Salamat sa Ginoo sa pag-apukaw sa kabuntagon nga nakapamati kami sa pulong sa Dios. Shout out ko sa akong nanay sa Malipayon. Uli ko dira buwas. Salamat, Pastor Dan. Maying aga sa imo dira alagad. Dira sa San Juan, maray-maray Don Carlos. Alagad ni sa Simbahang Katoliko diha San Juan. Salamat kanimo ug ato pud ni siyang functionary sa kaibigan diha sa San Juan, maray-maray. Atong oras igsoon karon, 17 minutos makalipas ang alas 4, mag-ampo sa ta mga kaibigan ko. May buntag dai kay Pastor Pat, ano, kang sanay, nawala man. Mag-ampo ta mga kaibigan ko. Mapasalamaton ako Ginoo nga nagaduol kanimo ning takna sa kabuntagon, aning lain na pud nga matahom nga buntag nimong gihatag ani kanako o ani kanamo. O kauban sa libuang tigpaminawa ni mong programang Pitagpala Musika. Among giusap ang kasing-kasing sa pagpasalamat, pagdaig, pagsimba kanimo. Ning sa kabuntagon samtang kami magapaminaw og mga awit ti makalangit og si Umbala ang pulong. Dini sa programang Pitagpala Musika. Salamat Ginoong imo kami gibantayan sa tibuok ka. May labayang adlaw na among mga bulato mga lakaw. Og salamat o Diyos nga imo sa kami gubanan sa among pagkatulog. Kitagagayunan nga makapulay kini among lawas. Arwaandam na pod sa laing adlaw na pod nga mga bulaton. Og salamat tungod kay bisan uban ka namo. Busy ka ayo. Apan salamat nga nakagahin pa po panahon sa pag-uban ka namo sa pagduol ka nimo. Aro naging kapasalamatan sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Salamat Ginoo kay bisan pa sa mga hagit sa kinabuhi mong gitugot sa gihapon amo nakita. Oga, nasinati ang imong pagkamaayo. Ang imong milagro, ang imong gahom, ang magayong matagamtaman. Labi na ang imong balaang presensya, pinagi sa balaang Espiritu Santo. O karong Ginoo, laing adlaw, laing kayo na pod nga kami, magkapaminaw og mensahigikan kanimo. Niamedi lamang pagtuon, apan agpamalandong sa imong mga pulong. Ang ako nga pag-ampo ang makasing-kasing abli kini nga mudawat sa tanang mga pagtulunan, mga pagbadlong, mga giya, mga ipamangno, mga pahimangno kanamo. Abli kini og anda mudawat sa mga minsay nga imong ipabot kini kanamo karon. Og samtang kami magkausa karon sa pagumalandong sa imong mga minsay, o ba ni, bantay mo tag-usa ka na mo kung asa mang dapit ang mga listeners karon. Bantay sila Ginoo. Apil ang mga OFW. O bisan pa ang atua sa Luzon, kasagaran kanila taga Mindanao nga atua na nabaho. O bisan pa sa Visayas. O asa mang dapit karon nga naminaw, o ba ni, bantay ang matag-usa ka na mo Ginoo. Salamat Lord. Kanimo kini akong gitugyan. Gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among gidug manluluwas. Dios nga matud-anon siya mga saad.
Kanamo ngay ang makatawan. Ginoong Hesus Kristo. Amen. Og amen.

Amen. Glory to God, mensahe sa awit. Ha? Panginoon, kay buti mo sa amin or sa akin. Ha? Salamat sa Ginoo. Atong oras igsoon, karoon 26 minutos makalipas ang alas 4, may muntag kang kaibigang Ilimarir, Talisay Roflo. Virgie Mandin. Norma Pepito. Maayong pagpaminaw. Mercy Tabunyag. Kahit ako'y Nicanora Sudaria, maayong buntag o maayong pagpaminaw. Lindin na Amuntal, og Tuto Kansyonala Kantor. Diha sa Pandan, South OP, Maguindanao, magandang umaga po. Taga Maguindanao, text mo ka na ako kung naminaw mo. Labi na kung naminaw mo sa 99.1 kay atong ginasurvey karong kung asag yun maabot ang signal sa 99.1. Text mo ka na ako, malipay kay ko. Taga Maguindanao, Sultan Kudarat. Kaibigang Evelyn of Esperanza, ato man ang listener sa Radyo Bandira Kidapawan kay maabot man diha. Try po daw ang 99.1 para inkaso de madungog ang 96.7 ang Radyo Bandira, at least na pamilaing opsyon ang 99.1 Energy FM. Lydia Tambihon, Pulipda, maayong pagpaminaw. Kaibigang Lunarda, Asidilio Bantoto, Banigan Victor, dia buutang magtiayon, maayong buntagan nyo dia sa kidapa sa Dahingoog City. Lourdes Andongo, good morning, Pastor Dan. Excited na kumaminaw sa pulong sa Diyos watching from Mingoog City. Salamat ikayo. Cecil Sarilia Ando, may buntay igan, Cecil. Bisan sakit ang pangitabo, daigong gihapon kanamo, Ginoo. Wow, salamat sa Diyos sa kasing-kasing. Nga despite sa makasakit, andam kaya pumudayag sa Diyos, may aga, may buntag ka ni Maigan Cecil, ando o ban, Igan Dodong Dia. Sa mga sarilya family, may buntag. Kang Mama Maria, ipang mingaw na kunila, ani. May buntag ka niyong tanan diha. Biyaya mo sa akin, laging laan. Arlene Salva Aligre diha sa Dubai, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Greet ko sa kuang nanay Inday Salva diha sa Marihatag og sa kuang manong tata. Tia Rochella Salva, salamat pasudan. Salamat pagpaminaw, Igana. Igana, merci. Tabunyag, maayong pagpaminaw. Iksoon, ato atangan ang balaang pulong sa Diyos ng importante ang kabayan sa programang Pitagpala Musika. Right after aning kantang, Hindi Ka Nagkulang.

Amen ang pag-ibig ng Diyos. Kanimo igsoon, kanako, kanatong tanan, walay katapusan. Kiniyang gugma, wagi paglubad. Maayong pagpaminaw diya kang kaibigang Luwela diya sa Rosario. Rosario Agusan del Sur. Nga naminaw matapanya kusuga. No, imong radyo din eh. Siguro po niya pasabot kusuga atong programa diha sa Rosario. Salamat din kayo kaibigang Luwela. Atong partner station diha magkaibigan ang Metro FM Rosario.

Good morning, Pastor Dan. Napasalamaton gayud ako sa inyong mga pag-ampo og dalay gyud gayud ang buhi nga Dios sa iyang pag-ayo sa akong mga anak. Sa ilang mga gipangbati og labi na kanako, si Gaga ni Naminaw sa 96.5 Tribal FM. Amping mahal na mong pasudlan. Salamat kayo, kaibigang Gaga. Kanyang tanan nga gipaminaw sa Tribal FM San Miguel. May buntag. Unta magkabalik ko diha. Unya kanang mutagbo kanato ang ato mga listeners. Mo nang malipay kay ko kay nakaanak ko daig soon o agi nakatagbo na ko ato matong na announce o na ko mo anak ko malipay ko na yung tagbo na to mga kaigsoonan mabugnaong kabuntagon pasudan salamat Ginoo taliwala sa akong pag sanay pagtulig iya kaming taliwala sa akong pagtulog iya kaming gip pukaw para magkapaminaw sa pinagpalang musika. Salamat ka rin mo, kaibigan. Taga-asa ni, may tag magpailaila, no? Balag din na yung full name at isa ko hindi akong asa kinsa ni, o niya asa dapit. Anyway, salamat sa pag-text. Junicia Avilla, hi, good morning, Pastor Dan. Salamat ikaw na pod ang magwali karon na pwede ko request og awit nga anak. Pastor, mama ni Alexis, Pastor Nini sa Biwak, Abislik City. Di sa Biwak, o sa naka-tourist spot. Kanang nindot nga lugar, no? Kita na Biwak, di sa Abislik. Maayong buntag, kanyang mga kaibigan Nini. Na di ilang balay. At pang mismo, anang Biwak di. Actually, moraga plaza na siya nga laaganan sa mga katawahan di. Naminaw ko sa my FM Kalamba. Uy, dugadugan yung wak magka-text na to si Nanay Punsing Pastrano. Nakanaunag ikon ni Munay. Kamusta na ka si Nanay, no? Lipay ko naka-text karon ay kay usagin ni sa atong mga diehard nga tipaminawan. Unya, tataod na wak magka-text ka na to. Mga video, nakapakutan ako. Kamusta na ka si Nanay? At isalipay ko nga na siya karon din eh. Wala joy absent ang imong yung programa ang magpukaw nako. Salamat sa Dios. In Jesus name, I love this program. Punsing Pastrano ni Nanay Punsing, salamat din kayo sa matagbuntag sa pagatang sa programa Pinagpala Musika. Og sa tanan ha. Gabi isamtang na ako diha igsuon sa sungko. Nagidool na ako nga, pasudahan mo, ikipalta. Di lang ako minakanin mo kung burn out. Kanarag yun. Pero kung way kakulian sa kurinte, naminawgi ko sa programa. Apil ang ilang kolektor dito. Makatestify yun, pasod. Grabe yun din lang kaday hard. Doon niya, sa kaibigan po, grabe aktibo. Kay ilagin ang hiatod. Nalimot lang ko sa pangalan, pero salamat nimo igan nga may tawag ka na ko. Pasudan wala na sad nagtingog ang infinite delay sa tandag, ikaduha na kaadlaw. Ako singkasing, nagahilak nga, wala na tayo hook up diya sa pagkaroon. Sa Tandag City, magkaibigan. Osbon ko, wala na tayo hook up diya. Sa Tandag, ikaduha ng adlaw diya ay karoon nga, wala na tayo madungog diya. Nanay Linda, Oba Santa Josefa, maayong buntag. Naminaw sa 89.1. Asa niya yung estasyon ng 89.1 ganiya? Salamat din kayo sa mga parinti ko dira sa Santa Josefa. Maayong buntag kanyang tanan. Egsoon, atong oras karon, uy, 37 minutos na. Paspasin mo datong oras, egsoon. Magabasa ko sa balaang pulong sa Diyos alang sa atong nubong pamamalandong. Kagabi samtang tuwa ako sa haya, nakigduyog sa pamilya, saway sa ilang kasubanan. Akong gishare igsoon ang may tungod kang Haring David sa iyang kamatayon. Og gusto na ako, akong gibati, akong ishare ang pipila ni ini karon tungod ni ini, ubanin ko sa pamalandong ni ini igsoon. Makita sa libro sa unang kronika, Kapitulo 29. Nakafocus ko sa bersikulo at
talim mga katapusang bersikulo ani nga Unang Kronikos kapitulo 29 makaigsuonan moragikan sa verse 26 moy akong gibasa 26 og 27 og ang bersikulo 28 Pero atong tanawon igsuon ang mga unang-unang bersikulo ani alang sa atong pagmalandong. So akong basahon bersikulo 1 mga kaibigan makigsuonan taman sa bersikulo 9. Ubanin ko samtang ako kining basahon para sa nubong pagmalandong. Ang mga gasa alang sa pagpatukod sa templo. Onya miingon si Haring David sa tibuok katilingban sa Israel. Ang akong anak nga si Solomon nga gipili sa Dios batan-on pa og walay kasinatian. Dako ang buluhaton kay ang pagatukuron nga templo dili alang sa tao kundili alang sa Ginoong Dios. Gihimo ko ang tanan kong mahimo sa pag-andam sa mga materyales alang sa templo sa akong Dios. Daghang mga bulawan, plata, bronze, puthaw, kahoy, mahalong bato nga onyx. Emerald, mga batong nga nakalinlain ang kolor o guban pang nga matahom nga mga bato. O daghan usab nga marmol. O tungod sa akong dakong tinguha, alang sa templo sa akong Dios, ihatag ko ang akong kagalingong mga bulawan o plata alang sa pagpatukod ni ini. Walay labot sa mga materyales nga natigom ko na alang sa balaan nga templo. Muhatag ako og usa ka 100 katunilada nga bulawan gikan sa Ofir og 250 katunilada nga plata. Gamiton kini nga paghaplak haklap sa mga dingding sa templo og alang sa tanang mga kagamitan pagaymuon sa mga panday. Karon na kinsa kaninyo ang gustong muhatag alang sa Ginoo. Onya kinabubuton nga mihatag ang mga pangulo sa mga pamilya, mga pangulo sa mga tribo sa Israel, mga commander sa nindibo o ginatus ka mga sundalo, o ang mga official nga gitugyanan sa pagdumalas sa mga kabtangan sa hari. Mihatag sila alang sa pagpagtrabaho sa templo sa Dios, o 175 katuniladang bulawan, 10,000 ka pilak nga bulawan, 350 katuniladang plata, 630 katuniladang bronze o 3,500 katuniladang putaw. Ang adunay mahalong mga bato mihatag usab ni ini o gidepigan kini didto sa budiga sa templo. Templo sa Ginoong nga gidumalahan ni Idya Jihil nga kaliwat ni Gerson. Nalipay pag-ayo ang mga tao kay mihatag sila nga kinabubuton o kinasingkasing ngadto sa Ginoo. Nalipay usab kaayo si Haring David. And then, versikulo 26, 27 o 28, makibigan, ato lang nang iskip ang bang versikulo. Naghari si David nga anak ni Jesse sa tibuok Israel sulod sa 40 ka tuig. 7 ka tuig sa Hebron o 33 ka tuig sa Jerusalem. Nagkinabuhi siya nga malipayon, adunahan o dungganon sulod sa taas nga panahon. Namatay siya nga tigulang na kaayo o gipulihan siya sa iyang anak nga si Solomon. Igsuon mao kini ang balaang pulong sa Dios. Ato ni basahon igsuon ato ning pamalandungan. Og ako pag-ampo nga atong tugutan ang Dios pagisulti kanato sa iyang kabulungan pamaagi. Kami duman igsuon while ato ako sa usa sa mga hotel actually kondo sa Cagayan de Oro City. Last September 25. Kay advance lang miadto dito tungod lagi kay mutambong kita sa anniversary sa kaibigan sa Barangay Mambuaya, Cagayan de Oro City. O
Igsoon, kamduman po ninyong adunay akong giwali. May tungod sa kataong nahimong hari. Ang pangalan niya si Jehoram. It was actually, di kay ko ga-reply. Pero that time ang God, medyo lisod kayong kusog akong tingog. Kay na ay mga pikas-pikas kwarto man at bang kwarto po na. So basi magka-disturbo ko maong akong gire-share ang usakawali. May tungod kang Jehoram nga makita sa ikaduang kronikas, kapitulo 21. Og sa maong pagtuon atong siren nga adunay usa ka hari igsuon nga namatay. Ang subo lang makigsuonan, namatay siya nga way usa nga nagsubo sa iyang kamatayon. Maugi na ay pinakapait. Nga way nagsubo siya ang kamatayon tungod kay grabe kang hilad nga hari. Siguro buhi pa nitong luho na sa uban. Siguro sa buhi pa siya ang mga tamingon maayong tag mamatay ni hari ang way kaluoy mantas kaing hari. Posible daghan ang nangandoy siyang kamatayon maunga sa iyang pagkamatay igsoon tungod sa iyang sakit. Wagay nahilak siyang kamatayon. Kung karon pa siguro na igsoon ka ng murag susama lang agihaya tapos wagyoy ni duaw. Although ingon nato bisag unsa kadautan sa tao pag mamatay siya na agyoy mo hilak o niya mingon kiniraba siya kay bisag unsa kadautan ang tao naging na siya ay a good side nga to kaniya. Naging maayo gyapon nga atong makita kaniya. Pero lahi igsoon ang kamatayo ni Haring David. Kay matud pa si David na matay. Una tungod siya katigulangon. Namatay siyang malipayon. Og labaw sa tanan namatay nga adunay dungog. Ngano man nga ingon ani ang kamatayon ni igsoon ay dungog. Ngano yung kamatayon maingon nato dakong kadaugan. Ngano yung kamatayon ni igsoon o sa kamalipayong kamatayon. Grabe ka, bless. Di magi perpekto ang kinabuhi ni David, isip po sa kahari. Pero ato gimakita kung unsa ka maayo ang Diyos yung kinabuhi, kung unsa sa pagpanalangin. Tungod igsoon sa una kita sa nga rason. Sa atong ibasa na makita kini, kung unsa may priority sa kinabuhi ni David. Ato na sayaran igsoon sa diyang sa iyang pagkahari. Sa wa pa siya matay, usa sa pinagkamandanong proyekto niya. Mao ang pagpatukod sa templo. Matupad din he. Patukuron nga templo dili alang sa tao kung dili alang sa Dios. O niya, dako gayud ang tinguha in verse 3. Nga matukod ang templo sa Dios. Kanang iyang desire ba nga matukod ang templo sa Ginoo. Now, igsoon kung akong tanawon pag-ayo kini siya, nganong nahimong malipayon ang iyong kamatayon? Nganong nahimong kadaugan ang kamatayon? Nganong nahimong man siya dungganon? Tungod siyang kinabuhi, igsoon, una sa tanan, ang Diyos mo ay pinakauna sa iyang kinabuhi. Kung imong tanawon ang kinabuhi, David, og isip una siyang kinabuhi ang kanunang gi-recognize ang pagka-Dios sa Dios nga to kaniya. Ikaduwa, he always desired to worship God. I mean, he loved to worship the Lord. Kana usa sa kataong malipay sa pagsimba sa Dios. Mo magani nga naninguwa siya
nga matindog ang templo, kadiya sa templo magodigsoon magtapok sila aron simbahon ang Ginoo. Makigsoonan. He loved to worship the Lord. Mamanggani usa sa mga gasa kaniya mao ang pag-awit para sa Dios ug ang pagtugtog sa usag musical instrument igsoon katong harp. Gay kasi pagkabata mamagin na iyang habi, iyang kalingawan igsoon ang pagpatugtog sa harpa. Kana samtang patugtog sa igsoon pa kanako is a way of worshiping the Lord. So sa iyang dagang mga proyekto, isip sa kahari, nakaunaw na agad siya igsoon nga ako ning tukuron para mga tao magtapok o niya magsimba sa Dios. Kay alang kanako igsoon sa kinabuhi ni David, ang Dios gawas nga may pinakauna, iya usab yung gibutang siyang kasing-kasing nga ang Dios kanunay masimba o madayig sa iyang kinabuhi. Mamanggani diha sa Psalms, murag chapter 122, kundi kumasayop igsoon, verse 1. Mingon diha, nalipay ako sa diyang nangingon sila kanako, mangadto kita sa balay sa Ginoo. So isip mo sa kahari, siguro giingnan siya sa posible siyang asawa o sa mga katawhan dito, nga Haring David ganang ubanta, adto ta dito sa Zion niya, magsimba ta sa Ginoo. O sa iyong reaksyon? Isip sa kahari, dagan siya mga pwede ihatag nga rason, mahimong alibay. Pwede mingon nga, dilan sa ukaron tungod kay dagang pagkaiko at imanon nga mga tao. Isip sa kahari, dilan sa karon kay kanang dagang ko mga buhaton, isip sa kahari. Wa niya na gisulti igsoon, kay gani ang gisulti, nalipay ako sa diyang ila kong gisultian, mangadto kita sa balay sa Dios, sa balay sa Ginoo. Ganuman tungod ang kasing-kasing ni David igsoon, kasing-kasing nga andam kanunay nga musimba sa Dios. He loved to worship God igsoon. O maupo niya nga ako gayong handom kanatong tanan. Kanang excited ta kanunay igsoon maminaw sa programa Pinagpala Musika. Kay dinhi magos ang programa Pinagpala Musika, walang tagatuon dinhi. Walang tagatuon. Apan labaw sa tanan na malandong ta sa pulong sa Dios og nagsimba kaniya. Kanang pamalandong mag igsoon, we are allowing God to speak to us. Mao nang gitawag na kong pagpamalandong. Lahi ang pagtuon. Lahi ang pagmamalandong mao nang akong ipinangkamutan igsoon sa atong presentation sa pulong sa Dios. Posible wa mo masulat nga outline diha, pero sa kasing-kasing nitusog ang pulong sa Dios. Mga minsay pagtulunan nga ato nakatunan gikan kaniya sa programa Pinagpala Musika, mao nay pinakaminong danon kanako. Although malipay ko na amoy gisuwat kay malimot mangunta, pero ang pinaka-importante alang kanako igsoon, dili ang imong sinulat, apan ang hipatik sa imong kasing-kasing sa pulong sa Dios nga imong dungog din sa programa Pinagpala Musika. We are worshiping the Lord. O salamat kayong tanan. Kanina nag-ingon nga pastor, excited na kumaminaw sa pulong sa Dios. We should be excited, Ginoo, igsoon, sa pagsimba sa Ginoo tagkadlawon. Uban kanyo gani, bisan ay balutang ang atong programa alas 4 pa, pero alas 3 nagmatana, uban alas 2:30 nagmatana. O yan, nagpaanda na sa radyo, balag ang radyo wa pa magtingog. Pero nagatang na mo, timaan nga excited mo, matagbuntag. Although di nilalim, di sayon igsoon, pero ningkamot kita. O kami po din sa radyo, ningkamot po din nga magka-on-air. Punta akong gisulti kahapon igsoon, nagbiyahe ko gikan kong Davao. Di lang ko nakaprograma kay Thursday man sila ni Pastor Tim, pero nakubasig na ikakulian. Labi na nga wala si Pastor Nick. Kanya si Pastor Tim gikan pag manaybalay. Wa tayong balo kung unsa gyud magkakulian kung inkaso itugot sa Dios. So at least na ako nga makahulip og programa. Muning kamot ko igsoon, taliwala sa medyo kapoy nga lawas. Kay gikan din ni akong ruta magudigsoon. Alang wa makapaminaw kahapon kay last naman ta, last part naman ta nagtingog. Pagkuman ni Pastor Tim, ni puli ko, padayon ko. Wala na ko pagbalita kahapon, ni padayon lang ko. Akong gisulting at tumilabay ng gabi, ito ako dito sa kauban sa mga kaubanang lideris sa simbahan sa AMCC sa Valencia.
ni adto mitambong mi sa Haya Las Vigil dito sa Kalinan. Dito sa Barangay Tansing. Kalinan na o kanang Baguio District, Davao City, makaibigan. Nakapauli mi din ni abot mi din ni murag alauna na sa kadlawon. Og despite ni ana makigsuonan nagmatapak ko. Anang pagka nakatulog lang kog mga siguro usa ka oras o duha ka oras nagmatanapog ko para mga programa. Onya masuk programa nang hipos na pug ko kay ni biyahe na pug ko. Kay na ako importanteng tuyo ngadto sa Davao onya nilabay ko din ni sa Kapalong kay na nagpaabot ka nato nga nasairan nga moadto ko. Onya Asunción, Tagum, onya Panabo. Basta perting kapuyan ako. Pag-abot na ko sa Panabo, nakalingkod taong ko dito sa silong ato na ay simento dito. Di man to lingkuranan, pero nakalingkod ko sa kong kakapoy. Wala ko nakasakag balik dito sa taas kay murag kapoy kikay ko. Unya, wapin ka panood to, mag-alas tres na. Kaya di man ko pwede mohonong ugmaniood to, kay na ay mga tao nagawat ka na ko, maluoy po ko nilang paabot ka na ko. So na ito mga stopovers igsoon at to higayon na. Latong sulti igsoon, nagkapauli ko. Niabot ko ni alas, hapit na yun, alas 4. Andam na programa, pero salamat sa Diyos paglabay na ko sa istasyonan sa radyo, kaibigan, na ang pulang pick-up ni Pastor Tim Gikan Malaybalay. Igsoon, kung niabot siya before 4 o'clock, siguro abot siya mga 3:30. Di na sa yun, igsoon, kailan siya mugikan silang balay, wapay alas 3. Kung mugikan sa wapay alas 3, sumamata na siya alas 2:30. Di na sa yun, igsoon. Pero gibuhat na mo na, modesty aside, tungod kami na sa ayod, daga mga tao nag-atang, nagpaabot sa programang pinagpaalam musika, nga mabang ka na mo sa pagsimba sa Diyos matang kadlawon, samtang maminaw o mga awiting makalangit o sa malang pulong sa Diyos. Maudinig ka paningkamot, ko igsoon, nga makatag kong mga panahon sa pagpamin, nga makapaminaw tag mga awit. Mapasaylo alang ko kung akong oras limitado sa pagbasa o mga text messages. Ayan lang taong kayo mapagmahay. Kaya sa programa, kapaning kamo taig soon, nga play ang pipila ka mga music. Mga awiti makalangit kaysa diya, makasimba kita sa Diyos. Igsoon si David, ang iyagayong tinguha, nga ang Diyos kanunay niyang masimba og modahig. Mao nga sa iyagayong programa proyekto, mao ang ipatindog igsoon sa templo sa Diyos. Timay, templo sa Diyos, dili iya sa tao, kundili iya sa Diyos. Mao nga kini nga proyekto, iyang gitao sa kami nung danon og dapat ganihan og dakong kantidaad. Ipakita niya mabitaw ni igsoon nga pitinindutan niya nga templo. Igastuan o imagine, tunulad ng mga bulawan, pangtunawon, mao ilang i-finishing, mao nang ilang i-tap-clap diha sa bumbong, bulawan, tunawon. Tunilada, ang usa ka tunilada igsoon equivalent sa 1,000 ka kilo. Unya, mo ni ilang hatag ni David. 1,000 katuniladang bulawan. Grabe. Unya, mga tao pod ni hatag pod nga malipayon. Kinabuton nilang paghatag nga numan. Ang ilang hatag isoon katong taman silang makaya. Kay templo sa Diyos ug dili iya sa tao. Manong akong hagit kanyang igsoon, dagang ka nato, adunay mga building projects, uban gani, mutiks ka nato kay gapaampo, uban ani gapaipogtabang, prepasyal ang taong ko. Sa pagkaroon igsoon, wag itay budget niya. Kay usagit sa ako karong gitutukan, makibay magigsoonan kanang atong radio program, magkapadayon. Kaya kung nakita igsoon, murag, niabot sa punto nga, sa dako, sa kantidad, matagbulan nga atong iris up. Nabot sa punto nga usahay lagi medyo apektado ta sa krisis sa nasud Pilipinas igsoon. Mao nga ako kasing gahilak nga temporary sa tang nihunong igsoon dito sa Tandag. Napailaing syudad nga temporary na puntang mahunong. Alang ka na ko, importante ang program pinagpala musika.
Nalipay lang magko sa mga uban o pipilang gatabang kanato. Igsoon ang makatawhan dito mga pangulo sa mga pamilya, mga pangulo sa tribo sa Israel, mga commander sa tribo kagitatos ng mga sundalo, mihatag nga sa ilang kabuton o malipayon aron ang yun matukod ang templo kay sila usab ang ilang handom o tingwa nga masimba nila ang Diyos. Si David nga nung iyang naimo siya dungganon, tungod siyang kinaboy igsoon, ana siyang kasing-kasing nga anda mo simba sa Diyos. Og ako hagiton igsoon, kung na may pangandos si mo kasing-kasing, unta usa ni ana, og maugi ang pinakauna nga ikaw ikalipay nimo ang pagsimba sa Diyos. Og din usbon ko matagbuntag, wa lamang taga-tuon, wa lamang taga-paminaw, apa nagasimba ta sa tumbalaan nga Diyos, mga kaibigan makigsuunan. Ikatulo og katapusan, nga anong naimong dungganon, og malipayon yung kamatayon, nga anong kung akong tanaon, dakong kadaugan ang kamatayon ni Haring David, kay siya kanunay nang andoy sa presensya sa Diyos. Natimani atong giingon sa nga ang templo, the temple represents the presence of the invisible God. Ang templo sa Diyos, nagulagway kini o nagrepresenta sa presensya sa Diyos nga di makita, makaibigan, makigsuunan. Latot sulti si David sa diang ngayang proyekto ang papatugod sa templo, nga naman tungod ang iyang pangandoy. Kaunay, kanunay niyang masinati ang presensya sa Diyos. Latot sulti, makaibigan, David loves to be in God's presence. He loves to be in the presence of God. Pangunta nga he loves, ang buti pasabot, ikalipay niya nga masinati niya ang presensya sa Diyos. Og maupon niya kung mapag-ampo igsoon nga imo kanunay handomon o ikalipay ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mauni si David makigsuunan makibigan. Nga ni mong hari sa Israel, di man siya perfecto, kaya nakasalaman siya. Pero gitawag yapon siya a man after God's own heart. Kaya kung nakita ang iyang espiritu nga mapinubsanon. O man siya gisultian siyang sala. Mihila kini, o mihapa. Sa pagpangayo, sa pagpasaylo sa Diyos o pagdahig sa Ginoo. Mauki nang itawag sa aman after God's own heart despite sa iyang mga kapakyasan. Ang akong pag-ampo igsoon, mabot pang ilang adlaw nga kuwaon ta sa Ginoo. Mabot pang ilang adlaw nga itakda sa Diyos ang katapusang adlaw nato. Na magigitakda ang Ginoo ka nato igsoon, di lagi nato na pwede masumpayan o ato mabalibaran kung mabot na ang gitakdang adlaw sa Ginoo. Ako pag-ampo sa may David nga siya namatay nga malipayon. Enjoying wealth and honor. O bahala guwa nalay wealth. Importante mamatay tang adunay dungog kanandag ang mga tao mahinayang sa itong pagkawala dang mga tao maghilak. Kay samtang buhi ka dang mga tao ang nakakita kanimo og nasayod kung giunsa nimo pag kinabuhi ang mong kinabuhi ning kalibutan, mga kaibigan magigsoonan. Salamat sa Diyos iyang pulong atong dungog karon. Ako na inaot, himuon nimong prioridad ang Diyos sa mong kinabuhi. Ikadua, ikalipay ang pagsimba sa Diyos. Ikatulo, panganduya kanunay ang presensya sa Ginoo sa mong kinabuhi. Mao na igsoon ang templo sa mon ko. Kung sa ato karon mo nang simbahan, dapat nga sa kita magtigom. Akong giingon igsoon many times akong sublion dagang kanato nang ngandoy atog langit. Pero di magita kaadtog simbahan nga duol ra. Dagang kanato gusto gyud mosulod sa langit nga layo. Pero wa gani mangandoy nga mosulod simbahan nga duol ra. Simba lang ta pag naay okasyon. Simba lang uban ka na to kung naanay mga kalimidad mo abot. Sama sa linog. Di apataw sa kanong nagsimba sa Ginoo kay nakaagitag mga pagsulay sa kinabuhi. Ako pag-ampo, di ata magwat o pagsulay.
Malipayon ta kanunay mo simba sa Dios og dinhi sa programa pinagpalo musika. Naghatag atong kagayunan nga ikaw makasimba sa Ginoo og masinati nimo ang presensya sa Dios. Busa igsoon, handuma kanunay ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Salamat sa Dios. Og sama ni David. In verse 9, nalipay pag-ayo ang mga tao kay mihatag sila sa kinabubuton og kinasing-kasing adto sa Ginoo. Muna igsoon. Sabi sa unsang proyekto para sa buraton sa Dios. Diya sa iyong mga simbahan, ikalipay ang pagtabang. Kinabubuton nga pagtabang og kinasing-kasing pagtabang. Ako nagtuo nga sa mga nalipay si Aring David, mas labaw nga malipay ang Diyos nga mutan-aw sa mga tao nga nagpaluyo sa buraton sa Ginoo. Di lamang sa program pinagpala musika, apan bisan pa diya sa mga buraton sa Diyos, diya sa mga dapit nga asa mo ni sakop nga simbahan. Nadalaygon ang Diyos igsoon. Akong mga pag-ampo, umabot ang adlaw kita kuwaon sa Diyos. Mamatay kita nga adunay dungog sama ni Haring David. Tungod sa katawo nga nalipay ang Diyos kaniya, tungod sa samtang buhi pa siya, ang Diyos may pinakauna sa iyang kinabuhi. At ang ato nga pag-ampo, mga kaibigan ko,

Good evening, Pastor Dan. Greet ko akong anak si Claude Mark Ganiahan. Glaisami Ganyaan. Og ako nga pare siya Jumark Ganyaan. Ogangan mama bami og bami Ganyaan og baban Charimi Ganyaan. Gikan ni Glaidel Linoy sa baguhan lilingayon. Kini baguhan mabatong lugar nga magbuhat og orientation. Gan idita may buntag kanimo diya gan idita lim. May buntag kanyong tanan diya no, sa lilingayon. Karon ba itong October nga naghandom ko nga matapok nato atong mga functionaries sa kaibigan alang sa itong meeting. Salamat sa ginoo Pastor Dan sa pulong sa iyong kabuntago na makahilak yud ko Pastor. Ikan ni sa 6473. Salamat sa Diyos Igsoon. Magampo na ta. Atong itugyan sa Diyos atong kinabuhi Igsoon. Babag kita mahimo kung walang Diyos. O niya siyang handom sa kabaguhan, wala yung makatabang kanimo o rumaangkon ang kabaguhan ang Ginoo lamang yun. Huwag samtang buhi pataning kalibutan at huwag yung tugaan luna ang Diyos sa itong kasing-kasing. O ato singin mo ang atong prioridad. O niya ato'y kalipay ang pagsimba kaniya. O kanunay tayong mangandoy sa iyong balaang presensya. Konon sabod ang imong mga kabugaton sa kasing-kasing itugyan sa Diyos ang tanan. Mga panginanglan, mga pre-request. Saligi ang Diyos, Igsoon. Siya ang Diyos, nagpangga ka ni mo, nagpangga ka na ko, nagpangga ka na tong tanan. Og anda mo tabang ka ni mo. Og siya usab ang atong gila doktor sa mga doktor di kaya kaniyawa imposible. Busa ko na kay Bartian. Ayaw kadlok. Saligi ang Diyos. Ayaw kawalag paglao Igsoon. Saligi lang yun ang Diyos. Magampo ta langit nung amahan ng salamat sa imong balaang pulong. Salamat sa kinabuhi ni Haring David. Di man siya perpekto. Pero muna kita kung unsa o kinsa siya. Isip mo sa kari sa Israel. Nibiya man siya, pero salamat sa balaang pulong nga nagpainundom ka na mo nga namatay siya siyang katugalangon. Mali pa yun. Nakaangkon o dagang panalangin ikan ka ni mo. Namatay siya nga anay dungog. He died with honor. Tungod kay sa iyang kinabuhi, ikaw mo'y pinakauna, ikaw mo'y pinaka-prioridad. O ikalipagay niya ang pagsimba kanimo kanunay. O nangandoy gid siya nga, masinati ang imong balaang presensya. Ako pag-ampo o Diyos, patag-usa ka na mo, makusap ka na among pangandoy. O tinguwa nga ikaw mo'y pinakauna sa among kinabuhi. Malipay mi nga makasimba mi kanimo kanay mi excited nga makasimba kami kanimo. Labi na sa adlaw nga among gigayin nga kami makatapok aron ikaw simbahon sa espiritu kamatuoran. Oga. Kana namong pagandoyo na imong balaang presensya. Presensya nga anaa sa tanang panahon og sa tanang dapit. Salamat Ginoo og karon. Ako gitugyan kanimo ang tanan ng mga pre-request sa makigsuonan. Ikaw o Diyos na sayo kunon sa mga kanauban kanila mga panginanglan.

Gahat ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Matagbo ang ilang gikinanglan ng among gikinanglan si Mong Kibulong pamaagi. Ako sa pag-ampo, labinagyuda sa programang Pinagpala Musika. Salamat sa mga katawan nga imo sa gigamit aron paluyan ang programa. O bisan pa sa produkto sa imong padayong pagpanalangin aron makapadaboy yon ang pagpadayon makasponsor sa programang Pinagpala Musika. O madugog sa dagang mga dapit. Lord, ako pag-ampo nga palayin ka magatagbo sa mga kinalan. Aron ang mga bayaran ang binulan ng mga bayaran nun sa mga radio stations. Aron makatawan, padayong malipayong mag-uban ka na mo matagbuntag sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Salamat ang uban na i-access sa internet. Itagbo lang kinalan nga makapalood sila. Aro sa magkapaminaw sa live in kaso di mabot ang radyo sa ilang mga dapit. Lord, ikaw ang tinubdan sa tanan o di akin wala imposible. Itagbo ang tanang gikinanglan sa makigsuonan karon ang mga panginanglan. O ni adtong anay mga balatian. Ako nagampo sa pangalan ni Kristo Jesus, masinatit nila ang imong gahom. Magaliho ka. Uban ka namo, nakaschedule ng operahan. Sagya pa malaumon kami Ginoo. Nga sagya pa muwatag milagro, di magin namo yun matungkad kung unsa klaseng milagro ang imong ipasinati. Pero ako nagtuo Lord na lagi kay pagabuhaton. Busa ko nagampo sa tanan nga nasa ospital. Nagpatambal o ban ani operahanan ako pag-ampo, Lord. Akaloy ay sila tabangi sila. O sa kanila mao si Mamuing Objensan. Lord, nakakita mga kaniya na kailangan kaniya. O sa siya sa diehard nga ating paminawan sa programang Pinagpala Musika. O sa siya sa imong anak nga malipayong kanunay mo simba kanimo. Ako pag-ampo, Lord, right now, masinati niya imong grasya. Ang imong pagbuot ay matuman kung ikinalan siya ma-undergo o operasyon. Ako pag-ampo, Lord, mamalang puso na mo ang operasyon. Wala mga komplikasyon. O matagbo ang nangikinalan kay di po dalim ang kalaku sa bayro noon ani. Salamat Ginoo. Kay diya kanimo na ikalinaw, diya kanimo na ikalipay, diya kanimo na ikatagbawan. O sa uban pa Ginoo nga nagkinalan sa susamang mga pagtandog upang nga pagtabang. Di maginag ko maminsyon ang pangalan din sa kanginan. Apang yun ikaw na kailangan to kanila. Ipasinati kanila o Diyos ang imong grasya o milagro. Salamat Ginoo. Karong adlaw bantay matagus sa kanamo. Ilikay kami o Diyos ng matang sa kadautan. Sama sa disgrasya sa kadalanan. O bisan pa, di sa mga trabaho malikay sa mga disgrasya. At ang kusog ang magkinalang o Diyos aron amo gayo magampanan o mahimo ang among mga obligasyon o mga trabaho karong adlaw. Gihay kami aron dili kay masayop sa mga lakang, ang mga transaksyon ng mga lakaw. Gihay kami og panalangin ni o Diyos ang mga lakaw karong adlaw. O bani ang mga estudyante, panalipli sila kanunay. O bantaya ang mga anak, nga di sila madala sa mga daotang mga barkada. O ligon nila kanunay, nga bisan pa nga adoy mga hagit usab kanila isip mga batanong mga estudyante. Lord, tabangi sila. Makabarug sila o musalig kanimo kanunay o di mawadag paglaom. Panalipdi ang mga anak nga maadtong eskwelahan. Apil ang mga teachers. O tanang mga empleyado sa eskwelahan, panalipdi sila kanunay Ginoo. Salamat sa sakripisyo sa mga teachers.
padayon ka magagamit kanila sa pag-edukar sa mga anak. Salamat, Lord. Talagon ka sa katapusan. Ang dagan sa mong nasod ay masayod kung nasa kinipadulong. Pero sa gihapon malaumon kami nga di ni mo kami pasagdan Ginoo. Nagihapon kayo pagkabuhaton. O kintanan alang sa mong kayuhan. Salamat, Lord, o kanimo kinamong gitugyan. Ipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginoog manluwas, giampo kining tanan. Amen. Oh, amen.

Buntag pasudan, salamat sa Ginoo sa pulong nga mao o nga among nabati karon. Ampo ko pa akong mga anak nga magpadayon sa pag-alagad. From Ima Pacheco Sumailo. Mga gidikanan, ato gining paluyang pag-ampo ato mga anak labi na karong panahon nga di kayo, kayo masabtan. Dagan sa mga anak na wili sa social media. Dagan diya nga di maing talanaon sa mga minor o sa mga bata. Mokin na lang yod o mga pag-ampo para nila o giyaw sa ba. Amen o salamat sa Ginoo from Hanita Okoy Diyansay. Lia Miliani sa Mangkausa, maayong pagpaminaw. O kang Igan Mercy Kaulogan. Igan Lisa Sabas, may buntag ba ni Igan Dani Dia. Noni Pinardadap, Lolita Ampuni Usab o Josephine Tenorio. Consolation Boy Sir, Maria Sara Isoto. O kang Elsie Bayukot. Mera Flora Budak. Salamat sa pulong ni God, Pastor Ayob and Pre. Mas dagan pang makadungog. Salamat, no? Muna iksoon nga. Banig yun sa pag-ampo. Salamat yun sa tanan, no? Kasing-kasing ang pasalamat sa nagatabang sa itong ministry. Salamat kayong tanan. Igan Nelson and Sis Bibing Dulo o Bayugan City. Kaibigan Diding Sibog ang tagiya sa Lamiang Litsumanoka. Kahapon gidadaan niyaga Lamiang Litsumanoka ang atong opisina sa kaibigan. Enjoy in town kasi lagkaon. Niapin na napog ko ga paniod to nila sa opisina kahapon. Salamat igan Diding Sibog ang Lamiang Litsumanok diya sa Wao, Banisilan, Salawagan, Quezon o diya sa Kalilangan. Ipatronize siya igsoon kay dako na katabang para sa Blaton sa Diyos. Anak, balik na kanindot sa song Lord Tanang nag-backslide, balik na. Salamat sa prayer pasudan from Mary Ann kahapon. Igan Mary Ann, may buntag diya kanimo. Dan salamat for a being a blessing usab. Anak, balik na. Atong oras igsoon karon 23 minutos maglipas ang alas 4. Junalin Layawon o Bani Alagad Nards, may buntag kaninyo. Salamat sa pagpaminaw. Marites sa siga o Bani Alagad Dudong siga diha sa Dingo o Gamay Buntag. Salamat kid kanunay sa inyong pagsunod sa programang Pinagpala Musika. Erlinda Sule, good morning Pastor Dan, makapamati na pod ko karon sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Yan ang tisga niya sa iyo. Salamat Gyoda. Murang nag-order ni Gavigi Max nga dua ka garapa og napulo ka butilya nga aroma herbal oil nato. Salamat di kayo. Kaibigang Erlinda Soli, taga sa kainin siya. Yan ni ay sa kwan sa Balasiao Kiblawan Davao del Sur. Di ba ni sa kwan katong tumoy sa Kapatagan? Di kay ko sure pero murag tumoy magudan ni na dito isa pa nga gihimungdam para sa Davao Lights mga bani. Naisimbahan diya sa Alliance sa diya ko kani adto may buntag kanyong tanan diya. Sa tinula nag-order lagi ni gipadalaga GRS pero why GRS dito pero gitry ang GNT I don't know kung ay GNT dito mo deliver. Salamat igan Erlinda Sule. Dako katabang ng inyong pagpalit sa atong produkto. Di mismo ka nang gikan sa ato, no? Daga mong gabaligya karon sa VG Maxi Zone. Pero di mong tanan gikan sa ako. Ang gikan sa ako, igsoon mo na dakong tabang para sa atong radio program. Salamat yung tanan ka patronize gikan ka na ako ng atong produkto. Pwede rin kita mo igsoon ipadala kung wala di sa istasyonan o layo mo sa istasyonan o layo mo sa atong magkaibigan na tindahan.
Kaibigan ati Lord na ibkas, may buntag igan ati ang ginong Diyos paday magapamuhat di akanimo. O pa rin ka makasinati sa milagro sa Diyos o siyang grasya. Ato po ning dealers ng produkto nga Vegemax o Aroma.

Good morning, Pastor Dan. Salamat. Nakita na gyud kanako sa personal. Og appeal ka ng kanunay sa imong pagampo. I-appeal ka kanunay sa imong pagampo. O appeal ko kanunay sa imong pagampo. Arlene Vitor, oy salamat igan Arlene. Nalipay kay kuban sa iyang kapikas. Nagkita mi dito sa Tagum City. Salamat kan Arlene na sa pagtagbo. Arlene Vitor. Maayong pagpaminaw diha sa Barangay Gasipan, Sison, Surigao del Norte. Jing Daddy Tukan. Pasudan, salamat sa mga pulo nga ako nadunguga. Karon pa ampo kong mawala ng akong balatian. Nga gasakit akong kilid. Ako di ay si Chacha. Tumanggong taga Malungon, makilala ko tabato. May bunta kayong tanan diha. Duha ka istasyonan pwede uminaw ang 96.7 o ang 99.1 Energy FM. Good morning, Pastor Dan. Condolences to family Gahinlay and Chavis. Burok Ono Bantuanon from Inday, Carrizosa. Faye Lopez, masayon, may buntag kanimo o kang Estila Salvador. Lorna Mabini, usa maayong pagmamina o may buntag o kang Igan Gilordia sa Hingoog. Josephine Apologinio o Apolokyo. Maayong buntag o kang Merle Lagari Gaan. Dagang kaayo mga mensahe paabot kani kanato sa ato mga listeners. Salamat yung tanan mga igana. Good morning, Pastor Dan. Malipayon kanunay atong kalag basta makakaon from Pipin Anberto and Pastor Oscala of Aplaya. Salamat kayo, salamat kay Pastor Elmer, mga Oscala family, may buntag kanyong tanan. Salamat sa pagsunod sa atong program Pitagpala Musika. Diya ni sa... Asa ka napit ninyo?

Good morning to General Ganap ko ng Duran Oba Lumbo. Kung bakit ako salamat igayo sa tanan nga kapaluyo kanato sa iyong tabang. Salamat igayo. May buntag di ay kang kaibigang Jocelyn ba to? O kang Nanay Miding diha sa Laak. May buntag. Sa matayog na ambisyon, nagtiwala sa salamat sa pasudan sa pulong sa iyong kabuntag o makahilagi ko. Hanggang ako'y amen sa pulong sa Diyos. Pampo ko sa akong pamilya to as malapang ilumundaw nga maayo ilang panglawas. Salamat kan tito, gimingaw na ko sa Malapangi mga kaigso nato sa Lions Church unta makabisita ko diha no. Ayop nagapaminaw sila sa ato partner station ko diha 96.1 og 94.7. Duha ka istasyonan po sila minaw. Tagalumundaw, Malapangi, Salaysay, Kantimon, diya sa Masawang. Uy, namatay si Pastor diya sa Babaw Salaysay. Nalimot ko sa pangalan ni Pastor o apelido ba? Na, I don't know kung nalubong na ba kung wala. Sultiin niyo ko kay mabisita ko diya. At bukas ang palad niya ang ibinigay. Salamat sa matahom nga pulong nga maoy kusuga na mo sa matag-adlaw. Greet dayon ko sa akong apo, si Cassie Rivas, ika 12 years birthday niya. Happy birthday apo from Nanay Beta. Salamat kay Bia Alma Lutrago, Igan Rubicento, Kagawad Idna Dangalio. Salamat kay Kagawad Idna ng Ed. Salamat kayo. Kagawad Mayang De Villieres, Bitol and Blackie Lumiston. Salamat din kayo, Igan Bitol at Igan Blackie. Mga kaibigan sa Sungko, pinangulan Igan BB4. Huwag mo sa Bigsoon, oy, pamilya pit ni Igan Petrona, pasilo ako, wag ko makaduaw. At rin ipadala si Pastor James dito, o banila ni Pastor Amin, o banila ni Igan Hill sa Last Vigil. Salamat po sa mga kaibigan sa Kulasihan, pinangulan ni Igan Maning Pardo o sa inabagan sa ato mga functionaries diya. Salamat yung tanan. Igan Ann, Igan George, ila Igan Dailit o guban pa ito mga functionaries. Salamat yung tanan. Igan Jerry Vico, Igan Lorna. Og bisan pa sa atong Federation Officer sa kaibigan sa lungsod sa Lantapat, pinangulan ni Igan nila Dryan, inabagan sa atong mga functionaries, sama ni Igan Ilin Kamike. Mga Igan, wait akong oras, lagpas na ta. Sa atong programa ang pinagpala musika, musod atong Mindanao Visayas Headlines. Hindi mahihiya o taga na kayo, napabot kong inside ni Kanato. Morning pasudan na limot ko sa Oktubre. Oh no problem, Igan Ding. Salamat din kayo. Na naman di ay gahapon na next lang na okay. Nangumprag ko coffee sa kaibigan daghang ganahan. Okay, salamat kay Igan Ding nga. Ang atong coffee ng Herviva na diha sa Sibog Litso Manok. Oban sa tong aroma herbal oil. Di mahihiya. Sistina, may buntag diha kanimo. Yug, ako pag-ampo unta makapasar, no? Abad sa tabang sa Diyos, isip, may mong usag ka. Registered engineer! No, atong gideclare na kay karong adlaw mo gawas ang result. Atong milabayng board exam for engineering. O sa kanila, si Nicole Bautista. Pabor sa Diyos, no, yang maangko na. Exxon sa kalabuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyon na asa kita madungog. By the way, bangko da malay-balay atong anniversary sa kaibigan, inyong anniversary karong pitsa, Jis. Ibutang sa iyong kalendara, tambungin mo kay mo anak ko. Bohol, pabutan niyo ko, humanaan ni siguro pitsa, Jis, kumugikan itugot sa Diyos, huwag kakulian. Karong dagang kakulian. So, ingon ako sa akong grupo nga unya na talakaw sa pitsa Jesu right after aning anniversary sa kaibigan sa bangkod. Litso na yung tagkagayang derosite and din Bohol. Ang atong t-shirt para sa mga kaibigang uniform para sa bangkod available sa atong
printing shop din ni sa kaibigan. Salamat Iga na Bitansel mo at mga functionaries para yung tamangandam pasaklampusan sa atong anniversary sa kaibigan diya sa Barangay Bangkod, Malaybalay City. Diya pagkabuhat nun sa iyong barangay covered court. Asbon ko ako kini si Pastor Dadanggalio, temporaryong manamilit para sa programang Pinagpalang Musika. Magaingon ka ninyo, ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. Maayong buntag kanyong tanan. To God be the glory.

0: sa bukid di
1: kinsa di palihog taga-asa?
2: Si Marky Telenya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Bakawahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod kinagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas imong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
2: Na ko'y arthritis.
1: Na arthritis.
2: O, nagpasit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog kaadlaw.
1: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa aming pinabuhi.
1: Amen. Okay. Salamat di kaayos sa pag-testify.
3: May buntag mo di, kaibigan.
4: May buntag, Pastor Dan.
3: Ay, yes. Akin sa ni og taga-asa.
4: Taga-kuan
3: ni, taga-uhaw
4: sa
3: Jinsan. Ah, uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
4: Ah, si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Corayat.
3: Okay, kaibigang Elsie, kung sa may atong ipabot sa kanginan?
4: Ay, nagpasalamat po sa ang Luigi Max. Isa may nagpalit anak kay Dugay na food ko. Mga 13 years na, o ang akong malatian sa sinabuhi, buta ko. Mama kong, wala na po ng siling kuhan sa radyo ng BG Max, nagsisim kong kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong puso, nakahugas na kong plato, makalaban ako, nakatimba na kong pumbalik.
3: Mga naman mo...
4: Ang pwila kong lakaw, so naaram ako sa nagsabalay.
3: Ah, muro naman ang kagusog?
4: Oo.
3: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
4: Oh, naulian na kong
3: naulian ka.
4: Kusog, nakasimba ko itong naagyan mo.
3: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
4: Oh, isa ka kabuta. Ako manghod po, isa ka buta. Pero naman kami yan, hindi nagpapaminaw sa inyo.
3: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
4: Oh, naami din sa Oho. Tibusan din man din mo sa kawag o makatext, makachat.
3: So, salamat ikan LC, salamat ikayo.

0: Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:40.
2: Sa matag pitik sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, o sa ngalan usab sa itong aroma herbal oil ang itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, uban-uban na punta ang itong dalasays, natay pipila ka balita nga atong ipabot nga ni kaninyo, hatod ka nato sa usag ka food supplement nga gitawag Vigimax Plus ang itong ilang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, makiksuunan ko. Gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom o gatungod sa panalangin sa Diyos. Nahimo kining tambal sa kadaghanan o base sa mga testimonies nga perting daghana. Dili naging mahihapig soon ang mga testimonies lalaing mga sakit. Timaan nga kining atong produkto halos atong maingon all-in-one mga kaibigan. O sa klaseng sapula, sa kapsula, pero lalaing mga sakit ang matagag-alibyo. Kahapon na mitawag ka na to, kahapon nagpasalamat sa Diyos. O sa gipod siya na kasi nati igsoon sa kung unsa kamayo ang Diyos nga iyang gipanalanginan ang produkto nga Vegemax. Mga daghan kay gagamit ani. Daghang gagamit ang igsoon, mauning gasuporta sa atong radio program. Pero dabot man sa punto igsoon nga murag lisod na nato i-sustain ang uban ani kay maski paubsa na to atong presyo. Mga kung naman tayo ginansya, gagmay lang naman tayo mga expenses. Mga nang magayang kuusahay, mas short kita sa ato mga berunon sa radyo. Pero sige lang, we will continue to trust the Lord. Dahil ay pamaging Ginoo. Kaya ako magunghandong, ipaubsa na ito ang presyo para mas naganta matabangan. Nga adunay mga balatian ngayon taon. Magawa sulod sa ospital, pero wag kayuhan. Although wag ko gaingon nga di yung ospital ha, sa inyong pag-inom sa Vegemax tapos wag po'y alibyo, pa-check up mo. Importante pa-check up pag naigamayang batiyon sa lawas, pangitaag pa maagi mga check up mo. Kaya lisod na kayo kung mulala na atong sakit. Monang ako, bisag na ako'y Vegemax, igsuon ako'y haplas. Regular kong gapa-laboratory, regular kong gapa-check up. Kaya kining ato mag-gong routine, mga kanunay busy, kulang sa tulog, onya. At ang pagkaon polluted na kaayo. O niya magsigit ang lakaw, o niya namagay mga kaibigan nga andaman magit nilang pagkanoon magit na bisag damat yan, di unta kumukaon, pero pagkanoon magit na. So kung saan sa lamisa, makapil magit ang kaon, igsoon. Labi na kung wat nagilain diya, kanaragyo diya sa lamisa. Muna ang ako nag-iani is pag-ampo, o niya pa-check up. Inom daig Vegemax para makatabang igsoon sa pagtunaw sa mga dapat matunaw sama sa mga aksyon o turok ng cancer cells o mga tumor sulod sa lawas at makita. Muna ang kanoitang mag-inom ani. Patasanong ginato igsoon pag-inom kay atong ituuhan ang resulting prevention is better than cure. Ay nawa ta igsoon nga mas mulala pa mo dako ang sakit bago ka mag-inom. Mas nindot tungwa pa, mag-inom ka na. Kaso lang kitang Pilipino, di na lang ta mag-inom kong naanagyod. Kani kung makikaya pa di pa kita mag-inom, ay nawa ta igsoon nga mas mulala pa na siya. Ang kwarta makita ra. Pag mo hospital ta, nagtipid ka, mas dako ka magasto. Vegemax Plus, na imo ato kining kaabag sa programang pinagpala musika o kaabag sa panglawas sa daghang mga katawo. Salamat og dalaygon ang Dios kayong tanan ka patronize ni ini. O nya kung usa ka sa nakaangkon og kayuhan igsoon ay kaulaw, tawag ani kanato. Ipaabot ang istorya sa kayuhan imo na angkon, human kami gamit sa atong produkto nga Vegemax. Human kami inom o human pugka nang haplas sa atong haplas nga aroma. Atong haplas nga aroma perting nindutan kaayo. Labad imong ulo, haplasi. Sakit imong likod, haplasi. Ikaboy ka, haplasi. Panuhot ka, haplasi. Sakit imong tiil, halos di ka magalakaw, haplasi. Nangupong ka, kahit asin mong uric acid. Amo mo itong testimony ato itong taga-marihatag ni kaibigan nini o marihatag. Taas itong uric acid. Mawin taon, pinatok adlaw di siya kalakaw. Nakinabawaan igsoon nga taga San Agustin, Surigao del Sur. O sa kabulan, halos magkamang, kay di katindog di kalakaw. Kay grabe kataas ang uric acid. Nanghubag ang mga tiil, sakit kayo, magtusok ko na sa dagom, imong tiil, basta taas kang uric acid. Vegemax ra igsoon ang iyang giinom. Vegemax ra yun. Nawala. May ani di ka nato igsoon kay nipalit. Nipalit og murag pila to, 20 bato kagarapa. Paspas na hurot, kinakita man ko sa mga tao. Unya, unsa may nakainom nimo di ay? Imong giinom niya, Vegemax, ya plus pag og aroma. So, paglabay nako dito, sungod kay hurot na. Gibina nako siya og murag 70 bato kagarapa o 60. Kaya nga gipalit din sa Valencia, murag 40, dali na hurot. So, akong gibinlan og taas daghang kayo. 60 o 70 kagarapa. Ang problema, human ato, naging siya makabayad. Di na ako makita. Pero sige lang. Okay ra. Balo na karunig soon nga watag pa consignment, ha? Ay, basic na po nga di ta mabayaran. Marabon yung gatabang sa itong radio program. Vegemax Plus ang pinagbalang kapsula, mga kaibigan makigzonan. Pwede nindota kayo. Adlaw nga Biyernes karon o gapit sa Dios aning bulan sa Oktubre 2026. Di na ko maglangan aniya ang ulan tudling sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balo misulong sa balay sa iyang uyab nga Minyo. Gidungga patay sa bana sa South Cotabato.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oy, nganong nulong man. Anyway, like balita mga kaibigan, lalaki patay human gidunggab tungod lang sa lalis sa Buko Diyos sa Manolo Fortis, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Huwag yoy, hinungdan. Huwag yoy. Anong rason ba? Maglalis tungod lang sa Buko Diyos. Misang ko sa pagpangdunggab. 34 anyos na lalaki, siko pinagi sa search warrant, balor 297,000 nga shabu na kumpiska sa may kantilan, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kanapusang ulan tudling sa ato mga balita mga kaibigan. Mga minor de edad nga nang hold up sa Pabia, Iloilo, indi membro sang organized gang, suno sa mga pulis. Mga ato balita hiligay nun mga kaibigan. Makingsunan, ato atangan ang detalye ni ini. Hatod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Bisita mo sa mga estasyonan nga asa mo gapaminawan. O di ba ka sa ato mga kaibigang centers o tindahan. Pag naa ka diya sa Hingoog, diya sa Guzmana Building, doon lang yun sa terminal, anak mo diya mga kaibigan ko. Kanang baklay ka padulong sa ospital na si mong right side, malabyan ni mo ang atong kaibigan center. Nanay Kratula, diha ang itong produkto ng Vegemax. Umatay discount diha, no? Amin na special price ang ato diha. Mas ubos kaysa atong kanagitawag na itong suggested retail price, SRP. Nga imbis 1,500 ang garapa, diha, murag, pila na lang diha, 1,000. Diha mo palit igsoon sa ingoog sa atong tindahan. Ang atong kapsula diha, kung di kumasayap, murag tag-benching kura instead of 30. Ato nang pinagpala igsoon nga kapsula. Og diha pa tong aroma na putay coffee diha makaibigan. Sa mga estasyonan, medyo lahi ilang presyo nga anuman kay normal man ang patong sila igsoon. Kung direct sa amo, basiingon mo ala, 1,000 na gito gisulti ni Pasudan nga nung inyo diri tag 1 or 1-3 baka. Osbon ko ah, kato sa among tindahan, laipod sa estasyonan. Kay normal pumapatong po sa ginagmay at least makatabang kanila pangbayad sa kurinte para padayon silang magka-on-air o padayon tamadungog sa programang pinagpala musika diya. Atong oras karon 49 minutos makalipas sa 5 karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balo misulong sa balay sa iyang uyab nga minyo, gidungga patay sa bana sa South Cotabato. Aron ihatag na to ang detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Noenim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noenim, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines!
3: Patay ang usa ka lalaki human nga gidunggab sa gikaingon nga bana sa iyang uyab sa Purok Mabuhay, Barangay Silway 8, Pulomulok South, Cotabato. Gila ang biktima sa pangalang alias Remark, 24 anyos, laborer ug balo nga residente sa nasangpit nga lugar. Samtang ang suspect giila sa pangalang alias Racine, 39 anyos nga silingan lamang sa maong biktima. Sa pamahayag sa suspect, matud pa nga gisulong kini sa maong biktima rason nga iyang gidunggab tungod kay giprotektahan lamang niini ang iyang kaugalingon. Sumala pa niini giangkon sa iyang asawa nga mag-unom nakabulan ang relasyon nila sa maong biktimang balo rason nga giingnan matud pa niini ang suspect nga palay-an ang iyang asawa tungod kay aduna sila'y anak. Giangkon usab niini nga una pa man ang maong panghitabo niadto kini sa balay sa biktima asa gipangita niini ang iyang asawa tungod kay nangita usab ang ilang mga anak sa ilang inahan. Sumala pa niini nga gikatawan lamang kini sa iyang asawa rason nga niuli na lamang kini apan pagkabuntag gisulong kini sa biktima rason nga iyang gidunggab patay. Sa kasamtangan, balhog na ang maong suspek sa Pulomulok Municipal Police Station nga nakatakda ng pasakahan og kasong murder. Balitang hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula og Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dahil salamat kaibigan Nionem Rafisora Kainoy sa maong report nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Laing balita mga kaibigan, lalaki patay human gidunggab tungod lang sa lalis sa Bukodyos sa Manolo Fortis sa Bukidnon. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Charemy Pahangin. Nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charemy, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Patay ang usa ka may 5 anyos nga lalaking ginganlang Nikki, residente sa Sitio Pulog, Barangay San Miguel, Manolo Fortis, tungod lang sa niulbong panaglalis bahin sa Bukodyos at sa festa sa mga lugar ngayong September 29, 2026. Base sa imbisigasyon sa Manolo Fortis PNP, nag-inom una si Nikki kauban siyang mabarkada sa ilang pinimalay, humani adto sa covered court aron magtan-aw sa amusement party. Pagkalasate sa gabi, midong silasang sa katindahan aron mapalit og buko juice. Dito ni dool ang suspect si Brando, 23 anyos. Nagsugod ang lalis umanagutana si Nikki kung siya ba ang dag-iya sa tindahan. Kalit ganiburo tukotsilyo ang suspect o ginunggab si Nikki sa walang bahin sa iyang hawak. Paspas nga nidagan ang biktima ug ang suspect human sa insurente. Pagkalisete sa buntag sunod adlaw, nakita na lamang sa local rescue team ang nagbuyod ug patay ng lawas si Nikki sa usa ka waiting shed. Nagparayan karon hot pursuit operation sa kapulisan aron madakpan si Brando ug mahatagan ang justisa ang kamatayon sa biktima. Balitang hirugganato sa Vedzomex Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Narakadalamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Charmy S. Pahangin. Para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Charmy Pahangin na nukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Salamat sa maong report. Atod ka na to sa produkto ng Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula mapalit din sa Alquino Emporium. Sa Dakbayan sa Valencia, bukas na Iksol Matag-Adlaw. Alas 8 hangtod alas 5, ani pag-adlang Domingo, alas 12 rata, abli taman alas 5 sa hapon. Pwede po mo palit niya sa atong printing shop sa kaibigan center nato sa Valencia at bang sa NVM. Naibang ko diya bang bagubakati niya sa second floor di atong opisina sa kaibigan. Naay printing shop diya. Diya mo palit. Oga, kung sarado na, anak mo sa istasyonan sa Radyo Kaibigan kay naapot ay produkto diya sa Radyo Kaibigan. Kay na may bisag gabi diha, pwede lagi mo mga santang naka-on-air pata nagitao diha. Pero pag gabi na kayo diha, put mo abli ang atong technician diha. Laing balita mga kaibigan!
0: Mindanao, Visayas Headlines!
1: 34 anyos na lalaki, siko pinagi sa search warrant. Balora 297,000 nga siyabon na kumpiska sa may kantilan Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawato na report ni kaibigang Rinalyn Lucid Martinez, nanukat sa DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nasakmit sa mga operatiba sa Police Regional Office PRO 13 of Philippine Drug Enforcement Agency Confidia 13 ang gibanaaban ng 43.87 ka gramo nga gito ang shabu nga nagbalor og 297,704 ka pesos atol sa gipaygaing anti-illegal drug operation sa kantila sa Surigao del Sur nitong September 29 bis 2026. Nahitabo ang mga operasyon pinagi sa search warrant nga gipagawas sa Regional Trial Court ang Branch 41 sa kantilan batok sa suspect nga nailhang si alias Rafael, 34 anyos og lumulupyo sa Purok Size Barangay Parang Sama ang lungsod. Nasakmit gikan sa suspect ang 17 ka transparent plastic sachet sa gidulang shabu uban ang nagkadaiyang paraphernalia ang maong pagsusi gihimo atubangan sa opisyal ug sa barangay ug sakop sa media. Ang suspect ug ang mga nakonpiskang ebidensya ang anaana sa kantilan Municipal Police Station alang sa pagpasaka ug kasong paglapas sa Republika ka number 9165 o comprehensive dangerous drug sa 2002. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Lucid Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpanang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay bigang Rinalyn Lucid Martinez na lukad niya sa DXRM Tagbina Surigao del Sur. Ang atong produkto nga Vigimax og Aroma, mga kaibigan, na palit sa maong istasyonan sa DXRM. Pag naamo diha sa inatuan at tumo sa King's Radio. Pero pag doon nagid mo sa mga goy at tumo sa atong kaibigan center kay na di atong produkto nga Vigimax o Aroma. Pag naamo sa Lianga, oy muragwa na kuno tay aroma di sa Lianga, kagawad na igapangita og aroma. At tulad mo sa Radyo Kamayo. Atong oras igsoon karon 57 minutos makalipas sa 5 katapusang balita, balitang hiligay nun mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga minor de edad nga nang hold up sa Favia Iloilo indi membro sa organized gang suno sa pulis. Aron ihatag kanato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Randy Lasa nanukad sa JTFM Lambunaw Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Ginkumpirmar ni Police Major Bonifacio Alabi Jr. Jefe sa Pavia Municipal Police Station nga miyembro sa organized gang ang tatlo ka minor de edad nga involved sa pagpang-hold up sa Barangay Pandag Pavia Iloilo. Suno pa kay Alabi nga wala sa panatandaan kung tatlo sa lawas ang mga minor de edad. Dugang pag-turnover na sa kapulisan sa Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO ang mga na-rescue para sa nagkaigong evaluation sa samtang nagapabilin si Giyapon nga at large isa sa apat ka mga suspect pasakaan sa kaso nga robbery ang mga minor di edad. Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, kagaruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw Iloilo, tunog na baskog ba? Ay, ay, ay!
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Madamugid nga salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report. Maayong pagpaminaw diha sa Saudi Arabia diha sa daman kang Elski Pitch. Thank you for listening. Ang atong produkto makigsuonan diha sa oy may buntag diha sa public market sa Kalilangan kang Ruby Oliveros Hadman Pigarido. Thank you for listening. Palit mo sa itong Vigimax diha sa Butika Kalilang. Napod yung tindahan ni Igan Marites Bersila o sa panimalay ni Igan Atilor na Ibgas o di ba ka sa Madayag Store. Pili na mo. Asa mo pwede palit o napod diha sa istasyonan sa Heart FM. Maayong pagpaminaw taga Balasyao Ecofi Church sa Kiblawan, Davao del Sur. No? Salamat sa Igan Erlinda. I don't know kung naabot ba ang GNT diya kaninyo kay ang GR Isola. Igsoon diya sa Asunsyon, nagmalito o pulo kagarapang Vigimax si Nanay Nidi. Flores diha sa Purukdos na Punggas Asunción. Anak mo diha sa Purukdos na Punggas Asunción kay available atong produkto nga Vegemax Aroma kang nanay ni di. Yang murag na po tayo kafe diha nga Herbiba nga perting lami akayo atong Herbiba Coffee. Nalapot tayo dealer sa kuha na exclusive dealer na ito Ixon sa atong Haplas o Coffee. Nadia sa Tagum, ako anang sugma, kanalimot ko sa iyang address. Basta nadia sa Tagum, at least natay dealer niyo katuan pag kinalama palit o usa garapa o di ba ka kanang per capsule ang anak mo diya. Ugma, ako anang sugma, nalimot na ko sa address. Pero atbang sa eskulahan, katong card, o sa itong eskulahan, nadia banda. Mga igan, manamilit ako at kung oras, di ay sa Kapalong, anak mo sa Big FM, kay na natay produkto diha. Maski paubsa na itong presyo sa binutilya. Murag tag 2.5, I mean 1.5 ang butilya nila diha. Og ang atong kapsula tag 25 diha sa istasyonan sa Big FM Kapalong, ang atong exclusive distributor sa itong produkto. Labi digit sa itong aroma, Ixon. Napo tayo Vegemax diha. Sangalan sa Vegemax para sa pinagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas. Kaibigan, ako kini si Pastor na nanggalyo temporaryong manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan. Dalaygon ang Dios.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Ah, prap po ka Roma na eh.
1: Oo, oh, uga na eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko duha.
0: Oh, okay, duha ka Roma, okay.
1: Sige, Fran, ako, nindos niyo kayo, nagunuman ito, nangulmul.
0: Oo.
1: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
0: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oo, oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa ginoon na yan.
1: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
0: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
1: Salamat iyo.
0: Maibuntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
2: Kada, Irinias Kabagunay, nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Okay.
2: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagilaw ko kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kiring duga sa kahoy nga bagi-banti. Nagpula akong pata.
0: Okay, okay. Tapos?
2: Nag-hubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
0: Oo.
2: Pagkapunta, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka law na ayaw akong mata.
0: Ipatuluan ni mo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
2: Duha ka adlaw.
0: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
0: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karon imong mata?
2: Okay na.
0: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas.
3: Igan Bibi Hilot, kamusta man?
4: Okay ra Pastor Dan, salamat sa Ginoo. Pastor Gracia. Ana ko itestimony ni Pastor Dan about sa Digimax.
3: Okay, padayon.
4: Mutuli nga di Pastor Dan, yang mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang lingnan nga, paimna ka na o Digimax, kay daghana ang testify about sa tutoy, na nagsamad na o karon, galoy sino, na aulian na. Then iyan di sudan, Pastor Dan, nagpalit siya Digimax, dire sa among sulingan, kay nautan naman ko ato o kanang kak, utong akong ipapalit sa mong silingan sa kang istanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
3: Okay, okay.
4: Then, tuloy na Pastor Dan, rungutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang totoy na iyang totoy sa mama na ulian na gayot Pastor Dan, nalbangag naman gusto Pastor Dan na nag-uol na kay iyang mga anak kay basin maulo po noong cancer at itong samad sa totoy sa mama. Karon galos Ginoo Pastor Dan na ulian na gayot Pastor Dan, rungutan ako pinakabuok kapsul sa Digimax ang iyang nainom. So niingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon maluis Ginoo iyang mama maayo na jud ang iyang totoy.
3: Salamat igayo from Cagayan de Oro City.

0: mo. 98.5
1: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s. Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galita. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon, Mauni, Atoni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon.
6: Radyo Kaibigan.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.

0: Mega Blend Jelly Paste.
1: Kalambe ane!
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramak, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Di alam po sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling ludon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
7: Ako si Teresa Ejero sa Hingog City.
8: Yes, Egan.
7: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
8: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot niya. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
8: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubag mo yung laplas, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka bitong, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
8: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, aroma herbal oil ka, Igan?
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
2: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog ug kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno ug komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay ug sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ug pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha ug wagtang ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig ug mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot ug ayotuguti nga mapundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsuloob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayaw paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog og sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: mo.
1: 98.5
2: Numero 1 sa Balikpapan. Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Malungog, malungog nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
2: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
5: Good morning! Tugmang dagna sa Radyo Kaibigan. Mauni at tuni. Naapaw ang computer. Alas 6, 25 sa buntag.
6: Good morning!
5: Mga kaigan, mga kagalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, nga mga badlungon. Tara, sige na. Ah, oh, napahong ubalik. Ah, tara. Og mga miyembro ng PDA. Philippine Darna Association.
7: Darna!
5: Ding ang bato!
7: Darna!
5: Mugi ni kinatawa ninyo kadugayan. Yan na, kana. Diha na gina, gamay na lang bikil ana, mag-traffic na kastungas dalan. Kana, gamay na lang yung bikil ana, unya bisag mag-ulan, mag-miss business na sa kadlaon. Amo na na. Paingon na gina siya. Paingon na na siya sa ngit-ngit pas alkitran ang inyong kaugmaon. Black, black tomorrow. Sabagay, black is beautiful. But too much black is charcoal.
8: Wow.
5: Kaninyong tanan ang uusbon. Magandang umaga po. Adlaw Biyernes. Pizza dos ning bulan sa Oktubre. October, November. Pila na lamang yun. It's around 52 days. Pasko na. Merry Christmas! Kaninyong tanan, Merry ba ang atong Christmas? Nay Christmas! Pero maingon kag Merry, well, let us make ourselves merry. Bisan tuod og wajamoy wawa.

Ayaw mo ka goal kay giingkresa na sa DTI ang 500 gimo ng 700. Bisan pa og 500 kay wa jamo.

Dahil mo ingon nga, bahala na kuno og way kwarta, basta good health. Ah, usap pagka good health, og wakay kwarta. Nisag ka, imudugo ka, na high blood ka. Dili, gyapon good health. Anong galoya mo ka? Wala na'y kwarta, wapa ismiring hoy, ha?

malingaw jugo aning daghan gyud nangandoy sa tinuod lang. Real talk sa ta, real talk kanang kamaturan ba, daghan nangandoy nga gusto mo adtog langit tinuod na, pero wa gani kadto simbahan nga naras kilid. Pastor Dan pa, gusto mo nga adtog langit pero wa gani kadto simbahan nga naras kilid. Porpida, hallelujah, ayaw mo kasukuha kay tinuod man. Napay mo ingon nga happy birthday to my mama, to my papa, to my cousin in heaven. Kadiyot, kadiyot, kadiyot. Sigurado mo nga to atos langit, pataka ramog istorya. Why? Unsa may giingon sa Ginoo? Ako mo balik aron sa paghukom sa mga buhig minatay. So buot ipasabot ni bisan isa ka nato, wala pay tuas langit. Naapakag minteryo, oy, minteryo, pagkapadung, oy. Ngayon, pag-ingon nga, happy birthday in heaven, pag-sure niya. Pag-sure niya. Nga, ako, dili man ko pastor, kung man ko, pastor, o minos, karan ko man. Kana bitaw, let us be more honest. Nga mo ingon tag, happy birthday in heaven, katiyot lang. Sigurado ka, ato sa langit. Nga naapanas minteryo kay ningon man ang Ginoo nga mobalik ako aron paghukom sa mga buhig minatay. Oh, apil ang minatay, so apa ta mahukmi ano yung kagtakag langit apag si Ordia ay may pato ako amigo nga insik kay ingon ko nga insik amang ka hindi siya nga dirira ko kanto di ka matog purgatorio lili asa mga ganyan ko kusum ka patubo di ka sa ganyan biyerno diliga po. Amday ka, dirira ko kanto. Kantor ako kanto. Nga naman, magtukod kong negosyo kay tanan bangagi man din eh.

sa inyong lolo. Sa langit wala ang din. Sa langit wala ang din. Okay, ang inuman.

Hapit na naman po kalagalag. Hapit ng kagag. Dadi tog Biko, dadi tog Suman, tanan butang sementeryo. Hindi mo na mukhaon. Isa yung mga ona na. Katunay mga ginuhurot na. Love yan as mga bata. Ito na na paingos balay. Hahaha.

0: Di makatawa gid bitaw ko anang moingon nga happy birthday in heaven. Sure di ha, oy. Sure ko nga to sa langit. Ay, wala pa kitang tanan. Si mga matay magkitang tanan, wa may dili. No exemption. But then again, naar ka binteryo, oy. Naara yung kas binteryo. Paghulat ka. Sa pagbalik sa itong Ginoo, kay biblical man na. Ningon ang Ginoo, ako mo balik sama sa usa kakawatan. No, wala kay bao. Ikaduha mo, balik ako aron sa paghukom sa mga buhi o sa minatay. Wa man ingon ang Ginoo, aron ako mo balik aron paghukom sa mga buhi. Wala labot ang mga minatay. Ah, wala ay. Kaklaro, anak. E karon mo ingon matag, happy birthday in heaven. Pag-sure diha. Pag-sure diha. Hallelujah. Mo na ginaingon lagi nga. Daghan ka nato, nangandoy og langit, pero wa gani nakaadto. Gusto mo adto og langit, pero wa kaadto og simbahan nga naras kilid. Hallelujah. Niaabang po uban manimba, kabalong na simbahan, magpa gawas-gawas aneng muswan pick. Di nangalibat. Imbis kayo maingon karon, ipakita ta ang atong panag Inigsoonay. Imbis kayo moingog, peace be with you. Agoy! Ang tapad kayo pagtanaw ni Agoy. Pero ting na kuag yun sa Mount Kalayo. Gakalayo na yun siya yun yung katanaw.
1: Halak
0: ka! Mayroon na yun. Peace be with you. Ang iingon sa panuway nga nagsimba. Miss, number ni mo. Tiaw mo. Iaw mo, kaayo bagi si Kadzikari. Magsimba nga kuwag na lang ipagawas ng igwa pa mararamad. Ano na natinuod man? Magsimba nga ipagawas ng igot-igot mararamad. Oo, nga klaro kayo nga ang gigamit kahoy kay gaitom. Glagom na ng kutipor, burgaba. Mayroon nga, miss, ang sa'yo mong gamit? Gasulog kahoy, burag kahoy galing nga. Mau lagi nak dia. Let us be more honest with ourselves. Diba? Real talk lang. Di juga na mengon happy birthday in heaven sa akong auntie in happy birthday to my auntie in heaven. Hoy. Ano mengon baga in heaven? Imong auntie asam day. Gilubong naman dugera. Oh, apa ni wanti gilubong? Cemetery. Happy birthday in my auntie in the cemetery. Ay, nang ginibin. Kaya wapang kabalik ang ginoy, takkar ka. Sa ikaw, engineer, pilosopo, diyo ka tinuod man. Tanawan na Biblia. Basahan ng Biblia. O sige, ingos ginoo. Basa kang Biblia, wa. Wa, amona. Mona, diha. Mona, diha. Gasimba ka. Gusto ka matog langit, no? Oh, of course. Pero wa ka gatog simbahan. Wala, tiaw mo. Nangandoy pa kag langit. Di, manggali ka mo atog simbahan. Pagilom diha. Kaayo ba ginimo si Kadzikari? Jesus, alang sa mga anak kaninyong tanan!

0: kalasan.
1: No, di ba? Sakto man. Unya na nga doy pa muadtog langit. Pero why mga batasan? Unya, sa buhi pagamahan, natiguang na, labay-labayan lang, kasapan pa. Puyo, pagundi pa. Gasa, gini, bungol lang. Ano, singag-singagan ba? Di ba tinood man? Tinood. Unya, pagkahuman, kusog ay mampo. Kaayo ba gisikad si Karis Panuway? Unya, sa tinood lang, na i-re-re-re tinood ba niya kitabo? Kamuntanan nga nga naminaw. Doon na yung mga igsuon, pariente, tanan. Masakit? Di gani ka bisita. Di gani ka duaw. Bisan maghatod na lang o gani ang isa ka loaf bread. Isa ka putos nga pan. Kape. Wag yun. Di yun ka bisita. Pero sa dihang mamatay na, ay susto, ano dito? Hatod o kape, hatod o bulak, mustorya dayon, kanisya, sa buhi pa ni. Ano wa man na ni mo giingon sa iya sa buhi pa na? Karon patay na na, di na na kadungog. Di ba? Daghan ka na to. Muna yung ginaingon nga blasphemy. Pagpakaaron ingnon, daghan na karon sa atong katilingban. Daghan na. Tinood man. Ano magwalay sa kaskadyo tayo, Pastor Tiang Paghilom. Di tinood ba ya? Nga daghan ka na to, mga pariente, mga iksoon, tanan, magbungol. Magbungol, gumikan lang sa yuta. Magpatay, gumikan sa yuta. Nga sa makilubong, yuta, ragyapon, abida. Abida. O mag-unsay may tabo ninyo, bilin ragyapon na ninyo yung yuta. Di ba? Sa buhi pa, masakit. Nganong dili ninyo bisitaon? Nganong dili ninyo adtuan? Nganong dili ninyo dadan bisa na lamang o painit? O guay painit na may pabugnaw? Di ba? O mamatay, isas to, ana, tapok na din to, mga parinte. Tuara. Danag kape, dagpa, datanan. Napay bulak, nay biskuit, daghan biskuita. No, may kape eh, kaya daghan biskuita. Pero sa buhay pa, wala. Nga nga. Ay, nako Lord. Maroon sa naman taon. Di ba? Mararagod na sa itong balaod. Di ba, o matutag kalasang? O mga namin na tinood yan eh. Matutag kalasangan, o masaag ta, atong balihon ang atong sinina. Pero sa ato karon, og mawala ang atong pundo, atong balihon ang atong balaod. Hallelujah. Tinood na. Atong taglasang. Di atong tagkalasangan, di nakatakatuod pa uli, balihon na to ang atong sinina. Pero og mawala ang pundo sa atong panudlanan, atong balihon ang balaod. Pagkanindot. Pagkanindot. Welcome to the Republic of the Philippines. Di ba?
2: Tama.
1: Sakto man. Sakto man. Di ba? Kung mawala kas kalasangan, balihan si Nina. Pero pag mawala ka itong pundo, balihan balaod. O, di ba? Katultor ragyapon. Nga naman, katultor ragyapon na sa impeachment. Hallelujah. Makaluya, Ginoo ko tabang. What happened to our country? What? Yes, ko po.
0: Agay!
1: It's a heartache. What? Nothing but a heartache. Pare-arbitro ning sa simbahan, there is always that separation between the power, between the church and the state. Sakto man. Sakto. Pero dili ni mo pwede buwagon ang pagtuo o simbahan ngadto sa ato ang pangagamanan. Inani mong gunin siya, ho? Ang gobyerno maningil og buhis or taxes para ang atong pangagamanan maka-operate. Makabayad sweldo sa atong mga kawat ang politiko o bandilitan na. Makabayad sa sweldo sa tanan, gikan sa presidente, vice-presidente, impeach na. Si senador, congressman, pero mga congressman, ipampailag kaso, pero ang akining senador, pero ang congressman, wapa ba? Oh, may napriso. Wapa eh. Senador noon, nana. Pido. Unfair ba? Unfair. Inanin ni siya. So there is always the separation of power between the church and the state. But dili ni mo pwede buhagon. Nga naman, ang kita or ang buhis nga gibayad sa katawhan sa gobyerno para pod maka-operate ang atong pangagamanan. ang kita sa giniang mga hinatag sa simbahan, donation in short, para po na sa operation sa simbahan para mapadayon ang pagsangyaw sa maayong balita. Walay labot ang dili mayo. Mayo ra. Di ba? Ana man na. But, even ang simbahan is not an exemption sa ato ang pagagamhanan. Magtukod o giniang bagong building ang simbahan, mangayo man ang building permit. Magtukod o gagini ang magpakural ang simbahan, mangayo ga business pinsing permit. Tanan pangayoon sa simbahan, mo apply, so magbayad ang atong simbahan. So there is no exemption. But ang atong simbahan, tanang donation para po na sa mag-operate sa simbahan nga mapadayon ang pagsangyaw sa Ginoo. Ang purpose lang nga nung dili pwede bulagon. Kaya kung dunay, klarohon ko lang ha, dunay mga may salaag nga mga dumala sa renda sa pagagamanan nga nawala ang dignidad o moralidad, that is where the church come in. Wala na. Usod na ang simbahan aron giyahan kaning mga kawatan. Ba't dili sila manghilabot? Nga mo apil-apil sa pagpile og kaso kay dili na nila trabaho. Same, it's a reminder nga to kang Father Blabby Villanueva. Di ka mag-apil-apil, Pader. Pwede siguro ka mutambag, pwede ka mag-advise sa giniang punto nga giniang moralidad, but never dip your finger for filing cases against any government official because that is not your job. May na magklaro kayo tas kahanginan, di ba? Ana ra kasimple. Ana ra gyud na kasimple nga tong nasod. Para na sa higusgutan lagi kanina. Gusto nato muadtog langit pero wala gani kadto og simbahan. Di ba? Kamo mga naminaw, sakto no. Gusto mo muadtog langit pero kadto mo simbahan. La. Oh, di ba? Unya pagkahuman, moingon dayon happy birthday to my beloved mama in heaven. Pag sure, wala pa ini isa sa mga nangamatay ato sa langit. Wala. Wala. Why? Biblikal muna. Basa pag mo Biblia. So, Pastor Chang, ah, wala, di ko pwede magpastor. Hindi minaw, karan ko mag-iara. So, sa akong pastor. Di ko pwede magpastor. Di ko pwede. Sikat-sikaran ko mag-iara. Di mo minaw. Oh, di ba?

0: Sakto, naapil-apilon pang ginoog ampo. Ginoounta makadaog og swertres og loto. Diaw mo asa pag-ampo sa loto, apil-apilon pang ang Ginoo dili gusto og sugal. Kanus abay daw ka Ibles aron mo daog kag sugal. Sige daw. Ah, pag si Orda. Galamlam ka ra.
1: Wala akong pang-inom. Ang kinako sa iyo yun ang hinala ko. Kausap lang kita kapag ako'y nangangailangan.
0: Pwede na ko magwali, ano ba?
1: Mga kapag may mabigat na problema.
0: Manay, ginaingaw ninyo na kaninyong tanan nga real talk. Magpakatotoo tayo. Dili kay mag-ampo at dog simbahan. Ginoo padaoga in taon kong luto kay doon ako'y bayro nun. Ginoo padaoga na kong swerte. Sugal mana! Kanus aman mo ingon ang Ginoo nga panglakaw kamo, panimba mo, pangayo mo numero sugal kay hatagan ko kamo. Pagsior! Ano ba na? Mabasa na, Biblia, naigingon ang Ginoo. Nga ang tumog simbahan, pag-ampo kamo, pangayo mo numero, kay akong ihatag ka ninyo, kay padaogon tamo arulasulba ng inyong tanan utang.

0: mabasaktono. Naa na imabasa na. Adto ka mog simbahan, panimba ka mo. Pag-ampo ka mo, pangayo ka mog numero kay ako ka mong hatagan.
1: Pag may bagong damit na ipagyayabang, pag may bagong bileng mahal na pabango, kapag bago ang shoe.
0: Pwede ba dana mo ingon ka sa Ginoo, Lord? Unsa hearing da? Unsa hearing, Lord? Og ako mo ingon kog na hearing pero tas korte gusto ka.
1: Kapag merong baklitang nakakatawa, kuya si Sima,
2: gusto ko. Aday!
1: Pag-aayon ako,

0: Napa isang katawanan, napa isang katawanan. Kada bitaw, ay magsimba jugo. Pag magsimba ko na may kanang maganda magiikuan nga kanang para donation. Wala magsibot. Kana kapila nagiko ka notice ana ba? Katong nindot kay sinina, nindot eh puro dolos bueno sa. Nindot kay sinina, kontodo alahas, gayulo-yulo lang, morag na sakit ng hepatitis. Ah, gayulo-yulo ang sinina ang kini ang guwano kamot. Pati naghanag sing-sing nga hindi ang gayulo-yulo, napay kwintas, napay earrings nga diamond. Paghatag, pagsuroy sa limos, ganyan para sa donations, para simbahan, abris pitaka. Mangitag sinsilyo. Tinood na. Mangitag sinsilyo ay. Sinsilyo ihatag sa Ginoo. Antibuok to niya. Daw bi karon og Ginoo mo ingon nga dalo ka. Kaon ko na tanan nimo tibuok sinsilyo akong ihatag nimo. Tanawon ta kun sa inyong bation. Di ba? Unya pagkahuman magampo-ampo dito. Pagkahuman magludluhod pampanoy. Nga pagkahuman ang pag-abot sa kiniang donation simbahan. Sinsilyo. Pagkawagi batasan. Gipahinom-duman talang mo, ha? Gipahinom-duman talang mo.
1: Tama.
2: Correct.
0: Apit na rabangil ninyo. Magandang umaga po.

0: Hey, magandang magandang umaga po. Kamu na minaw sa 98.5 Radyo Kaibigan. Di pa inumduman talang mong tanan. You follow what the Bible says. Dili magtuman og imo og dili magbuot.
1: Tama.
0: Happy birthday to my mama in the cemetery. Kana. Nilik ay happy birthday to my mama in heaven. Pag sure. Kitang tanang sa kanang mga nangamatay tanan wala pa ini sakas langit anak. Naa pa na tanan sa cemeteryo. Kasakit lang kay madutag kalasangan masaag ta balihon ang sinina pero pag masalaag atong pondo balihon ang balaod. Wey!

0: Kristuhanon.
1: Beranin.kaya, no? Ini na Indonesian, pero yun naman, hindi man na-clickan ang simbahan. Whatever is the religion, doon na maging na-donation to spread, di ba? Sa pulong, sige na. Kaya mga nagservisyo simbahan. Makatawad yun ko na permibang magtanaw. Kay inikabot lagi anak, daghan yun ako rin na notice kaya tumarang gayulo-yulo bitong mga kamot o kini ang liog kaya yun na isakit ng hepatitis. Kaya gayulo-yulo nas gold ba? Nasakit hepatitis. Sus paghatag. Mangita kang sinsilyo eh. Ngitag sinsilyo nga 5 G's. Anak ko nga, kaya nga ni niya ay, ni dato mo ginang itsura. Kaya gayulo-yulo god. Ang hepatitis na sakit. Oh, pero ang gin ang pag-abot sa donation, pangitaag sinsilyo ang Ginoo. Dabi karon og balihon, ang Ginoo kuhaon ng imong tibuok, ang hiatag sa Ginoo nimo sinsilyo. Unsa kay imong batian? Unya magluhod-luhod. Halagi maayog simba-simba dito, ay kulang na lang mo magdupa-dupa, magtutuwa na ng simbahan. Tinuod ba? Pag-abot sa balay, tuwa na namalikas na. Namalikas na eh. Abot pala sa balay. Ano, malikas na eh. Singgit sa mga anak. Hoy! Zona! Bumang yun na kayo. Huna-huna ninyo paglimpian eh. Paghugas. Mga panuwaya mo maawala. Malikas na. Pero gikag simbahan. Pag abot din sa silingan, tao is maring. Ali, pagod maring. Uy, sa maring. Si kuan ba kinaburusan ko na to, ha? Talaga man to eh. Nagkaburus maring nga. Kuan ninyo. Ama o ba? Aw, lagi sumpaya na. Ah. Silang doha, gikag simbahan. Silang doha, gikag simbahan. Kamayo bagyan ingnon nga. Kamon doha ba? Ali, pagod mo kay pagpakog ta mo.
2: Ay, angay.
1: Di ba gikan mo nagsimba?
2: Tama.
1: Oo. Nga, sa inyo gibuhat. Awa lang kining amo, hisgot lang. Dili na hisgot, ay panglibak! Hisgot sa inyong mata, panglibak na ay.
3: Sa Chile, Pilipinas, mas paspas pa mo abot ang sismis kaysa ambulansya.
1: Sakto. Osa mudagan ng ambulansya, tubili. Kaya way tubil, narot.
2: Tama.
1: Di ba? Sakto man. Sakto eh. Sa Pilipinas, paspas pa mo abot ang sismis kaysa ambulansya. Di ba? Welcome to the Republic of the Philippines. Basta inyo lang timanaan, matumog lasang, mawala mo, balihan sinina. Pero magwala, mawala gani na atong pondo, balihon ang balaod. Hallelujah! Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagindao, Mindanao.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

dunay nangutana, sige, kini ang Virgilio Bisinga. Unsay title anang kanta? Kristohanong Buluyagon. Ang title ato, sir, Kristohanong Buluyagon. Kang Angelica Badyong. Angelica Wadyong Angelica. Good morning, watching live in Hillside, Mount Nebo, Valencia. From Angelica Binata Wadyong. Ay, Angelica, happy birthday ni mo. And to my palangga Nestor Subalan. Oy, happy birthday, Ma'am Angelica. Ay, muad to dahil takaroon dito sa Mount Nebo. Ma'am, salamat sa invitasyon. Ay, mag-imita rin dyan, takar ka. Hindi kami laro. And kang Ma'am Edwina Duonan, Duanan Carizosa. Good morning, watching from Bantuanon, Lantapan. Good morning, mga taga-Lantapan. Kang Crisilda Daog Rumo. Good morning. Magandang umaga po!

Pagadaot yung gumayo. Ubo, hilanat, plu. Naatanan ay, sakit lawas, pamaol, kumpleto, gihatag. Nagingan, ay, ikaw sakita ka. Naara na ni mo, di yung gawin ni mo hawa sa ako. Ay, simba ko lang, maapil ka yung stabon. Okay, hawa ka yun, kaya maapil ka stabon. Di ka lumaya sa kulawas. Maapil yung kasimba ko stabon. Karabing katulad sa kong tutunlan eh. Giubod yung kumayo actually, pero ginagwanta lang yung mustorya bisag katul kayo. Kang Maris, Sulatan Bustamante sa Bileta. Good morning ni Mama Maris, Sulatan Bustamante sa Bileta. Sa baga nagminaw, kang Geraldine Casinilio Luengo, watching from Sugod, Valencia. Good morning mga taga-barangay Sugod. Sugod mga kapatid. Good morning barangay Sugod. Sikog anha dia Sugod. Ito na ni kang kuan. Kang, ako amigo dia. Naaga duty sa security guard sa MM. Good morning ninyo dia mga taga MM, mga security guard ng MM. Nagka-tune in sa atong programa Mataga Adlaw. Ninyong tanan, good morning sa mga naminaw. Sa radio, sa Facebook, sa YouTube. Galibog yung kuan yung ano ilang pag-pronounce YouTube. T-U-B-E man. So, tube. O niya, kay ang lahi naman ang pronoun karon. YouTube naman. Naman ang malibog ka on sa in English sa lapis, pencil. Kadili, ay, munggol. Ida, on sa in English sa saging. Banana, dili, oy. On sa mandi, ay, stanpil ko, oy, o ginog. On sa in English sa pinya. Pineapple, dili, oy. Ano sa mandi ay? Kuman? Dol, og dili, dol, dil monte. Tila, ginawag ko. Oh, libog na ko, gwa kay kwarta. Mayroon kasi mong giniganan. Mangayaw kag money. Yung in-English ako, kwarta ba is money. Pero karon pa, tagay kog bread diha, be. Sa may mong gusto, Spanish bread o bongo bread. Pastilan, ginoo ko. Nagyan ni nga itong kalibutan, Lord, patawad. Grabe yung karatas akong tutunlan. Eh. Luzon, Visayas, and Mindanao, kamo na minaw sa itong programa, Barganan. Hala, mag-ampo sa kitang tanan. Uban, kamo kanako. Duyog, kamo kanako. Alang sa atong bulawano, pag-ampo.

0: amahan namo nga anaa ka sa mga dagit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuma ng imong pagbuot nini sa yuta may ngon sa langit. Ang kalano namo Ginoo sa patagadlaw, yatag ka namo karong adlawa. Og pasaylo a kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Karamo, og dili mo kami itugyan sa panulay. Ginunoa luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga lumad, amoy noy nodeo to langit, agparakalo noy kagara nono maroyo, ugkoy ni adanoy gumagano katuman, kapag sugo no kayto sa ini no kalibutan. Tibuno alaw, bugay ko'y tukuonon, noy nuggo ilango noy puigo ako'y kamunga uto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ka nami, buligi ko'y oyogo no ko'y, ug kualap to agad, no ko'y numaruot no batasan. Amen. Alang sa tumakaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alakmin, Arahmanirrahim. Malikyaw mi din, iya ka na budua, iya ka nastakim, idinadzera dalmustakim, siyatallasin na namtahalayhim, kairil magdubelayhim, wala dalin. Amen. La ilaha illala, Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.

Once again, good morning dia sa mga taga-Maramag, labi na gayod kang Heidi Galupo Kabantaw. Good morning, Ma'am Heidi. Salamat sa pagpaminaw sa 98.5 Radio Kaibigan. Heidi Galupo Kabantaw. Sa tumag-eksuna mga Muslim, mo piyaga na pipita amin ang mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumag-eksuna mga matigsalog, mayada masulom, mga manubo madayaw no kasuuman. Mga Ilocanawan, naimbag na bigat kada kayo amin. Naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Marhay, Naga, mga Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, Itiki amin. Mga Pampangan, maya babagi kayungan. Mga kauturan, kudura, kung mag-ilungguhan, ay bawa maigin nga agad sa inyo, tanan blahaw. Mga Bulanan, Mazembe, Tagdoy, mga waray, maupay nga agay, tanan. Dabawin niyo, madayaw na buntag. Surigaw nun, marazaw na buntag. Butuan nun, madayaw ng hinaat. Mga taga-Benguet Mountain Province, gawis ay agsapa. Mga taga-Ipugaw, maphud ang algotao namin. Mga Tausug, marayaw na mahinaat. Sa Bacano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mingaw na kugrid sa lain-laing mga lingwahe, mga blaan na piyoplapus, mga tiroray, apiuhepe, wenno, mga tagbanwa, manigar silam, kaniko. Sa Bacano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Again, kang Heidi Galupo Kabantaw, good morning. Labi na sa mga miyembro sa pamilya.

0: Mga French, buen matin. Mga Espanyol, buenos días. Mga German, guten morgen. Mga Italiano, buongiorno. Mga Portuguese, buen día. Taga Persia, sabi ker. Indiano, soprabat. Mga Arabo, sabah, al-kair. Mga Incheck, ho, chaki, mga nanang. Zaziang hao.
1: Good morning.
0: Mga Japanese, ohayo gozaimasu. Domo arigato gozaimasu ne. Banzai arigato ne. Mga taga Thailand, aron sawas. Mga taga Zulu, driver, babreka sa wabona. Abrekano goemore. Bosnian dobri jutro. Bulgarian dobri jutro. Taga Czech Republic, dobri rano. Mga Dennis Hody Morgan, taga Greenland, iterluwarit. Mga taga Hawaii, aloha kakahiya ka. Indonesia dog Malaysian, selamat pagi. Mga Kenyan Muraho, taga Latvia Labrit. Mga Koreano, anyong aseo.
1: Good morning.
0: Mga taga Mongolia og Lonemen, taga Pulansian dobri. Taga Romania, Bona di Miniata. Russian dobra yutra. Taiwanese gauta. Mga Turkish Gunaydin, taga Ukraine, dobri ranuk. Vietnamese in chow. Mga taga Tibet, niado delik. Mga taga Algeria, oyek gombe malili. Taga Nepal, yaso. Taga Mexico con Mexico, kuwarra. Mga Vietnamese, papramu. Taga Papua Nugini Salabaga. Taga Tanzania da Wahumar. Uganda Yuginoy. Mga taga Estimor da Del Comunic. Taga Democratic Republic of Congo. Muay Mboka.
1: Good morning.
0: Mga Koreano, anyong aseo. Mga Greek Kalemera. Mga Hebrews Boker Tuv. Mga taga Dutch Hody Morgan. Mga taga Ireland Maidenmaid. Sa ato mga kaigsoonang mga Incheck. Hotchaki mga nanang. Bosese woman hodi ling toy. Woman hoy bao hoy. Sabot mo ito? Bosese woman de ling toy. Woman hoy bao hoy. Manay permanente lagi yun sa ato mga Philippine Coast Guard. Botele pasabot. No, this is our territory and we will protect. Pag siyor mo. Aron mawa ng inyong medyo problema, mahiblad man yung sa way kwarta, aron mag-relax ka gamay, ang inyong buhaton at tumos purok tres, dias bintar. Pangitaan ninyo ang giniang giniang kuan diha kaning grapes, vineyard grapes, sa to pangalan sa vineyard grapes diha sa Purok Tres Bintar kang asar to siya pangalan ani diara Shasi Vineyards, vineyard cafe, Shasi Farms Vineyard Cafe diha sa Purok Tres Bintar. No, tara tutan ra Shasi, di ba ang naman siguro? Shasi Vineyard Grapes, Vineyard Cafe. Mamupo mo grapes din ha, barato na. Lami pa kayo. Kaya honestly ha, sa tinuod lang, pertig yung tamisa ng ilang grapes diha sa Purok Tres Bintar. Pangitaa lang si Ma'am Marites o si Ariel Agpalsa o si Janine Agpalsa diha sa Purok Tres Bintar. Ay barato na ilang grapes diha niya. Tamis pag yung kaysa nga tanahastan, tamis ang yun. Diha sa Shasi. Oh, ito arang, klaro na. Shasi Farms Vineyard Cafe. Pwede mo mamupo diha grapes. Barato na, makarelax mo. Okay, kamuhin na mamupo. Maritang iya lugar. Hallelujah. Balik na sa ato mga isgutanan. Ang kiniabitaong dili na mangyari kalimod. Ang atong problema karon kining nagsigabot nga Super El Nino. Well, sa October, sa tinuod lang, magparga, karon October na ba yan, no? Medyo okay-okay pa itong klima sa October. But by November, murang maghinahinay na gitsag kainit. Sa December, sa tinuod lang, kamo mga tagsa-tagsa sa naminaw karon sa tagsa-tagsa ka radio sets o nagtanaw sa Facebook Live. Sa December, ang Mindanao makatagamtam na gyud og kainit. According to PAGASA, musaka nga to sa 45 to 50 degrees centigrade ang kainit. Imagina ni mo ng 36-39, init na ganin na kayo. Unsa na lang ka ang 45 to 50 degrees centigrade. Pag-abot sa giniang February and March, intero nasod na yun. The January and January, murag, bubinta pa na sa kamay. But abot, pag-abot sa February and March next year, 2027, intero nasod na yun ang makatagamtam o il ninyo nga ang temperatura 45 to 50 degrees centigrade. Manigisgutan kagahapong adlawa sa executive report kagahapon. Minaw man jukog mayo. Ang gimo nilang guest anting pamaba mo tong taga administrator sa NIA, sa kini ang political adviser sa atong presidente, sa kini ang climate change and climate resilient, tanan-tanan, naa sila dito. Actually, naminaw ko gagapon sa mga interview. Prangka nga storya, dili yung ko satisfied sa ilahang explanation. Inanimang God, magtipid daw ta sa tubig. Hindi yun ang pagtitipid ang problema eh. How can we supply water? Ngayon sila kaya magbinawasan na namin ang supply sa Lamesa Dam para sa Metro Manila. Karon nagsugod na mo. Eh, tatag-init. Mukunhod, mangina niya kawayuhan. What are the other alternative sources of water nga atong mapagkuhaan? Yun yung ang akong gusto mapaminawan kana nga mga statement. But not only in Luzon, but ang Visayas gani, nakasinati na, ha? Hindi na silang nakasinati. How about in Mindanao? Dapat in by region or by province of Bukidnon. For example, the capital city of the province of Bukidnon is Malaybalay. The next city is Valencia. How can we supply water? Valencia City Water District, Malaybalay City Water District, and or other municipalities, dapat dunay mga report ani nga mga lugar unsay buhaton sa gobyerno, number one, sa immediate need of water. Ikaduha, pagkaon. Dili kay ang ilang giskutan nangandam na atong gobyerno og 46 billion nga pundo nga budget alang sa El Nino. Pundo nga budget, ang problema man ni ana may sila. Ang 6.2 billion alang sa mga mag-uuma og sa mga fisherfolk, sa mga kini ang mga mananagat na fuel subsidy. Hindi yun eh. Dili na eh. Why? Muinit ba ang dagat? Number one nga problema kining mga nasa Tawi-Tawi, kanang area. Tawi-Tawi, hulu-sulu, doon na biya na sila yung seaweed farming niya. Unsaon man na to? Unsaon man na to nga ma-augment ang ilang income? Hindi yung ayuda eh. Ang ato mga gobyerno, they are always thinking on always ayuda, ayuda, ayuda. That is wrong eh. Alang ka na ko, ayuda is not what we need. What we need is the program of the government nga makasustain ta niini. Para aning maingon ta nga para sa mga farmers para makapamalit og abono, usab abonuhan. Og way ikatanong kay patay tungod sa kainit. Kay matud pa sa niya, giusab naman dai nato karon ang cropping. Kay tung una nga tuma farmer dapat magtanong gyud sila og ting-ulan. Karon dapat kay ulan, kiting ulan, kiting init makatanong mga ato mga farmer. Yes. But paano yung mga walay irrigation? Kato mga rain feed lang, paminaw ninyo mo tanom na, dili oy. Bisan pag muingon mong supplya, nag-abun, okay, patay na, usay, abunuhan o patay. Usay, abunuhan ang mais, nung nga matay. Usay, abunuhan ang mga, kini ang mga upland rice, o namatay, tungkol sa kainit. Nako, naminaw ko sa ilaha kagahapon sa ilang discussion. So good, alas 5 sa hapon, hangtod alas 6, imidias gabi eh. Actually, sa tinuod lang, parang kang story, galingo-lingo ko. Ingo, unsa man sila? Oy, what my God, guys, gotog. Ano ang programa ng gobyerno para maprotektahan ang tanan sa tubig? Number one, magin ang supply sa tubig. Ingo na sila nga, dapat magtipid kayo bawal ang mag-hoard og tubig kay kana mga mineral water. Doon na ang tubig, wala expiration. Tinood na, dili man mo expire ang tubig. Ang mo expire ka nga plastic ang ipangbutangan sa tubig. Kana ang mga mineral water, doon na ipangbutang mo ng plastic. Ang plastic na mo na mo expire, but not the water. Ah, di ba? So ingon sila nga bawal lagi ang mag-ipon og tubig. Hindi mo mapipigilan yan na mag-ipon ng tubig. Kasi nga nagbawas na kayo ng supply ng supply sa tubig sa Metro Manila. But we're not talking here about Metro Manila. We're talking here about Luzon, Visayas, and Mindanao. Maingon sila ang problema nato pagkaon. Sakto. Food and water. How can we supply food? Maingon masili dili ang ni ang gini ang NFA mamalit man. Lagi mamalit lagi. Karon dapat mag-stack mo. Pila ba kabuok bodega sa NFA? Motoy akong ginahulat nga ilang i-discuss sa Mindanao, dire sa Bukidnon. Doon na tay NFA nga bodega man nga mga lugar. So mo na ipundo nato para makasupply ani nga mga munisipalidad, kani nga mga munisipalidad, kani nga syudad. Kadto ang akong gusto madungog. Kana bitawng in-detalye ba? Dili kay adili magpapalabas tayo ng pundo na 6.2 billion para sa mga magsasaka at mga mangingisda. Sa mga mangingisda may fuel subsidy, sa mga magsasaka para sa abono, seeds, lahat. Unsa may abonohan? Og patay na ang tanom kay init kayo. Unsa man po isis nimo nga inigsabog nimo mamaday man gihapon na kay way tubig. Actually gapanlingo ko gahapon ning unsa man ilang gisutan. Suntok sa buwan man ay. Wala may, di ba? Ang gusto nato madunggan. For example, diri sa ato Valencia. Do na tay Valencia City Water District. Do Valencia is Valencia City Water District has other source of alternative source of water other than kaning usual na ito nga pinagkukunan. Nabatay other source just in case doon na patay other source nga mapagkukunan ng tubig. For example, kaning lumbaya, wala na magina. Kanang tubig na ito sa pulangi, ay sos ginoo ko, makabaklay na ka na. Sa abot sing init, makabaklay ka. Paano? How? How are we going to utilize? Where can we get source of water? Ikaduha, unsaon na ito ang pagkaon? Unsaon na ito na? Angkat na santa? Puro na santa angkat? Puro na santa import? Kayo lang kikita niyan. Kayo lang. Sa tinuod lang. Ang ilang mga permanente gasgutan, it's about ayuda. Which is, alang ka na ko, it's not ayuda. It's the proper program. Kaya ang problema ni Monique kiningarong El Nino nga magsugod, actually sa Mindanao, December ha, parang kahanay ta, December, makatagamtam yun mo kainit diya nga 45 to 50 degrees centigrade. Mindanao, 45 to 50 gina. Galison naman ganito, 36. Mora nga itin mo, matay ang 36 degrees centigrade. Unsan na lang ang 45 to 50. Sakit na kaya na. Unya, unsan ko man ito na itong mahingang tagdubig. Dobi karon og muhinay ang source sa tubig kay siyempre ting init way tubig am ta mga source amen other wala other alternative yan ang gusto nato madungog. Ang gusto madungog sa katawhan ang alternative nga mapagkukunan ng ating pamalaan sa tubig when it comes to regional, provincial, city, municipal. Kasi ang ilang gina-discuss is more actually centered on Metro Manila. Do not center it in the Metro Manila because the Philippines has 6,000 ha, pila ka, 6,600 islands? 7,600 islands. Oh, 7,640 islands. Natay Luzon, Visayas, and Mindanao. Do not center your discussion on Metro Manila, but i-discuss it ninyo by Luzon, Visayas, and Mindanao. From Visayas, You go to Mindanao, for example, sa Mindanao, doon na tayo regional. Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. Now, per region, ato na punta sa province. Per province, ato na punta sa city. Per city, ato na punta sa municipality. Per municipality, to the barangay level. How can we supply food and water from the barangay up to the municipal level? Maunay gusto nato madungog. Maunay gusto nako madungog. Kanabitaong from bottom yun na magsugod. Dili kay magsugod ka sa top, di arakataman sa tapod. Tapad na tas budget. Bida. Ay nako. Gapon lagi na minaw ko for 1 hour and a half. Nagsigi na lang kong lingo-lingo. Inko, what happened man to our country? Na sila yung mga consultant, na ito niya administrator, na dito. Itong sa, isa kababae nga consultant sa kiniang climate change, consultant sa kiniang El Nino. Wala rin ako na rin. Maura Japon, it's more on. Di, naglaan tayo ng 46.2 billion na budget. Hindi yan ang budget. Andyan lang ang pera. Ang problema, paano tayo mabubuhay kahit wala kang pera? Ang budget nandiyan lang eh. Kaya kikita niyan eh. Bida. Bida. Permanente na lang kita ayuda. That is wrong. Hindi ang kailangan ng taong bayan ang ayuda. Ang kailangan ng taong bayan ang magandang plano para matugunan natin itong incoming October na tayo ngayon ha. By November, magsugod na sa Visayas. Actually, nagsugod na gani sa Cebu. Now, November. But by December, mararamdaman na sa Mindanao ang init. Mindanao, actually. Pagdating ng January next year, buong bansa na ang makaka-experience ng 45 to 50 degrees centigrade na init ng panahon. Ang problema mo good aning El Nino, init, grabe ka init, og muulan sa grabing ulan. Extreme tanan ba? Extreme heat and extreme rain.

kini man kung El Nino, pag init man guni sa dagat, dagat Pasipiko. Ako mo init ang dagat, daghan yung kayong maapiktuhan na mga isda, tanan, mga seaweed, seaweed farming, daghan. Malagi na nga, how are we going to do with this? Labi na sa ato mga mag-uuma, maingaw sa hindi, kasi nag-ano na kami, para magbigay tayo ng mga ayuda sa mga farmer para mabili ng abono at saka seeds. O sa may tanom? Nga mamatay man tungkol sa kainit, huwag mabuhi. Paingon ba, hindi kasi irrigated. Ikulang na gani sa supply sa tub, irrigation ka, tubig, water eh. Wala nga eh. Abid na. Sa Tagalogin, manukin, bahuin, itihin. Wala na gani. Muna, how are we going to teach and how is the plan of our government para sa El Nino? Dili ka hindi. Kailangan kasi natin magtipid. Matagal na panahon na yan. Dugay ra ng panahon na nga masigit ang ingon nga magtipid. May nagtitipid ba? La. Huwag kayo mag-ipon ng tubig para hindi tayo maubusan. Hindi rin yun. Ano ba talaga ang plano ng gobyerno? Muna'y gusto na ko madunggunda kagapong adlaw. Hindi kasi mag-ano tayo ng 46 billion, 46.2 billion na budget. Hindi yung budget ang kailangan namin. Paano tayo mabubuhay sa 7 months na super El Nino? Hindi yung budget. Andiyan lang yung pera. Ang buhay, ang tao di kakaon, katulo sa isa kaadlaw, after isa kasimana na buang na na. Ubot siya na pulo kaadlaw, patay na na. Tulo ka, upat kaadlaw, di nakakaon, maghirmintado na na. Di ba? O niya, huwag kayong mag-alala. Pambili ng abono, meron tayo 6 billion, 6.2 ang nakalaan. Yung 40 billion para na yan sa mga sa kuan pa project ng gobyerno, inilaan para sa tubig, pagkain. Madani mo nag-apon-apon ng 40 billion sa pila kakatauhan sa Pilipinas. Lugar, arin na, i-downgrade na to na into the barangay level, barangay mag-release, magnilinyahay na po ng tao. Murag bill health. Murag billing sa ospital. Nga maglinya ang tao. What ag dignidad? Tinod ba? What ag dignidad? Ang kailangan talaga ng taong bayan. Ano ba talaga? Ang plano ng pamahalaan. Sugo na. Oktubre na takaroon. Oktubre na takaroon. Next month, November, nag-uumpisa ng mararamdaman yan sa Visayas. Pagdating ng December, good luck, Mindanao. Good luck, Mindanao. Manginabuhi isa ko sa Pikas Lawak.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: May good news!
11: Hello, oy, unsa koy good news!
10: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
10: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog o kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno o komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, o sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigpatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha o wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig o mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot o ayaw tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures, panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok, gamit og mosquito repellent, pagsuloob og long sleeves o pantalon, o kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hot hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration, inom og igong tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak una mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok, panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabangay kita alang sa usa ka himsog luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division ug sa lokal nga pag-amhanan ning dakbayan sa Valencia.
9: Kinsa ni pala yung taga-asa?
14: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
9: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
9: Nag-arthritis.
14: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
9: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
14: Tulog ka-adlaw.
9: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
14: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
9: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
15: Mag-testimony ko, Pastor, kay ang akong anak bagay lang tan atong then atong may test niya kuan ka ng na ilang time kay ayo pastor taga gabi igyo so lang tan tag 30 na igyo dan iyang kuan iyang nilagnat
9: oy tapos
15: nga di pa ingon sa nga ma pa ina ko di jam max na din kung nga nagpalit og lima dito kay bibing sibog niya karon kay nag-ingon man siya nga ma, kanang lami lagi po mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, Pastor, kay imbis na dalon na ako sa karong ribis ang sa doktor, kay di na ako sa makuan ba, kay tagagabi, o nag-jogay lang sa pastor niya. Wala na siya naka-eskwila. Lumapit na lang isang pastor niya. Ang sama na napingalaman ako, Pastor, kuanto yung nainom, Pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuan Pastor ba, kung di kuanan siya, kaya iyaplasan po nagsag aroma. Ingungkod siya nga, ay, ma, maayon ako, ma, pwede na ako maligo. Ma, yan na, di ko, Pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kaya iayon niya, kuan na ako siya dala sa hospital, oy, maayon na lang yun, kaya lagi, di dyan, mas nakatabang ako, Pastor, oy.
9: Salamat ka, Igan. Salamat ka, Gayo.
16: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
17: Surprise, Lola!
18: Hala, onsya na!
17: Happy anniversary, Lolo, Lola!
18: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
19: Naapay bang t-shirt, oh?
18: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya kang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
20: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
21: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
22: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
20: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
23: sa GRD Quezon Printing Service.
1: Services.
22: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road, fronting Valencia, Central Market.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Si Lord Vitaling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon?
2: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas imong, naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
2: Nako'y arthritis,
1: Pastor. Na-arthritis.
2: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka, di ngawa, di makalakaw?
2: Tulog
1: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na, saluyang sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
5: Mga on na ta!
6: Uy, kalami sa sinabaw!
7: Naabay kinilaw!
8: Ilabas ang bida sa lamisa!
9: Fuego blend jelly paste!
7: Kalami ane!
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Happy anniversary.
11: I love you.
10: Akong gift nimo.
11: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
10: Di apa?
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
10: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Nadi 8.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matangkasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Alas 8 na yun sa bunta. Good morning, Engineer Chang. Ang water system sa Malaybalay City wala na usab on and off gihapon depende sa ilang gibati aw murag name ra gi usab from prime water to
5: unsa ni
4: Hiraya ang problema nagpabilin Hiraya manawari Hallelujah. Tinuod na ha kanang balay-balay ha gina ana problema karon diha. Imagine ha, wala pa'y El Nino. What would happen to the city of Malaybalay kung muigo or muhapak na gyud ang El Nino sa Mindanao?